socio 8 no pono umaga. Magandang umaga mga kabandido. The Boy in the Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band. Ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Araw ng Martes, August 18, 2026. Kabukuhan na dun sa ano, impeachment. Punta ka sa social media, alam mo na kung sino ang kakampet, kung sino ang kalaban ng bawat panig. Dahil pag pinapanood mo, yung isang panig, minsan halata naman na may napatunayan yung isang panig, pero yung kabilang panig, pipilipitin. Ganon din yung kabilang panig. Minsan may napatunayan yung isa, pipilipitin ang kabila. Wala tayong pupuntahan dito sa impeachment na to. Walang umaamin na mali sila eh. Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martizano. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Dalawamput pito katao nasawi sa hagupit ng habagat ayon sa Philippine National Police. Walang pasok kayong araw sa pamahalaan at mga paaralan ayon sa Malacanang mga tanghali, nilabas na ito kahapon eh. Paha sa madaming bahagi ng Metro Manila dahil sa patuloy na ulan na dala ng habagat. 5,500 flood control projects at a cost of 500 billion pesos. Asaan ka na? Ang Bongbong Marcos, tuloy-tuloy trabaho sa gitna ng sama ng panahon. Department of Labor maghahain ng motion for reconsideration sa 85 peso wage hike sa National Capital Region sa Metro Manila. Sirit presyo sa produkto ng langis, posible sa ikatlong linggo o next week ng Agosto. Colonel La Chica, tinurong nagpatupad ng confidential fund activities ng Office of the Vice President. Impeachment Court, walang rule para sa virtual hearing kaya hindi po pwedeng gawin. PP Sara, nagsampa na ikalawang perjury complaint laban kay Dele Matriaga. At deliberasyon ng 2027 budget, patuloy man na magiging transparent ayon kay Congresswoman Micaela Swansing. Malacanang muli iginiit na walang alam sa si PBBM sa leadership fund ng mga senador. Kakabukuhan na tayo dun sa mga senador eh, no? May leadership fund kayo eh, di ba? May leadership fund kayo eh. Oh, tapos titira-tirahin niyo yung mga ano. Di ba, mga kapit, parang may mali si ano, Ben Jokno na nag-bulgar sa inyo niyan, di ba? Si Ben Jokno na nag-bulgar niyan, di ba? Paano nyo palulusutan yan ngayon? Si Ben Jokno na nag-bulgar. Diba? Pinaka-admired na ano yun, na finance guy ng pamahalaan. Po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himayin natin ang mga to. Pero bago ang lahat ng yan, katulad na nakagawian. Ferdinand Enriquez, good morning po Sir Ira. Good morning Ferdinand. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark. Para lumaki ang barante. Rekorasyon, maganda umaga Sir Ira. Good morning, Rekorasyon. Piotr Nikalevich Rasputin. Hello, good morning boss Idol Ira Sang and every all Iranians. Good morning, Pedro. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning, Carlito. Roxanne Coso, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Kimura Dolores, happy Tuesday morning Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape galing sa Japan. Morning, Kimura Dolores. At si Menchi Meh. Good morning, Sir Ira P. Good morning, Menchi. Alas 8.13 na po na umaga. Alas 3 kanina madaling araw, isang low pressure area ang napataan at pag-asa may 1,115 kilometro sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Binabantayan nila ito ngayon. Southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at Visayas. Ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng pag-ulan, bunga ng hanging habagat o southwest monsoon. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan,
Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique naman ay makakaranas ng manakanakang pag-ulan dahil sa padin sa Southwest Monsoon. Ang Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon, maging nalalabing lugar sa Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at tidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, tulog at tidlat dala ng habagat. Ang Mindanao ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.43 ng umaga. Lulubog ito mamayang alas 6.17 ng gabi. 34 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. 34 minutes na lang. Maulang umaga sa lahat. Cup of coffee please, sabi ni Julio M30. O dito, magkape ka. Joe Latore, good morning Sir Ira. Good morning Joe. Umabot na sa 27 ang bilang ng mga namatay dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat tayo sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co. na 26 sa mga nasabi ay sibilyan at isa ay PNP personnel. Dalawa pang naiulat na nawawala habang 18 ang nasugatan batay sa datos sa hanggang alas 6 ng umaga noong Agosto 17 kahapon. Wala pang inilabas ang PNP na detalyadong tala kung saan at paano nasawi ang mga biktima. Patuloy naman ang pagtulong ng mga police units sa disaster response at pagpapanatili ng peace and order sa mga lugar na apektado ng malakas sa ulan. Sinabi ng Office of Civil Defense sa mahigit 5 milyong katawa na apektuhan ang pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay at Habagat. Umabot sa 5,084,607 individuals o halos 1.5 million families na naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera, Metro Manila at Mimaropa. May kabuuang 24,873 katao o 7,132 pamilyang kasalukuyang nananatili sa 523 evacuation centers. Dahil sa masamang panahon, sinuspindi rin ang klase sa ilang lugar sa bansa kahapon at maging ngayong araw. Shirley Oyang, good morning Sir Ira. Maulan, good morning Shirley. Ipinag-utos ng Malacanang ang pagsasagawa ng work from home sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative learning module.

Occidental, Mindoro. Hindi sakop ng work from home ang mga ahensya ng pamahalaang may kinalaman sa pag-deliver ng basic at health services, sa preparasyon at pagtugon sa sakuna at kalamidad. Ipinauubaya naman ng Malacanang sa mga local chief executive sa kapangyarihang magpasya kung kinakailangan suspindihin ang pasok sa mga lugar na kanilang nasasakupan na hindi napabilang sa memorandum circular. Nasa diskresyon naman ang pamunuan ng pribadong sektor at pagdeklara ng suspensyon sa trabaho. Pinag-iingat naman ng Malacanang ang lahat. Hindi nalang sabihin lahat. Susunod naman yung private sector sa government eh. Di ba? Yung message ninyo, pag government at saka mga eskwela, hindi Superman, pero pag private sector, Superman. Di ba? Yun yung sinasabi nyo sa announcement nyo eh. Hindi nyo palahatin, para minsana na lang. Total, hindi naman. Susunod naman yung private sector sa government announcement eh.

naman talaga, oh. Sana natili naman sa second alarm ang Marikina River kahapon ang hapon matapos patuloy na tumaas ang level ng tubig na umabot sa 16.1 meters ayon sa Marikina City Government. Ilang minuto bago nito, umabot sa 16 na metro ang tubig na sa itinaktang second alarm level. Mas maaga-aga kahapon Lunes, normal pa ang level ng ilog na sa 14.8 meters alas 12.21 ng tanghali. Tumaas ito sa 15 meter level alas 12.40 ng tanghali dahilan upang itaas ng City Government ang alerto sa first alarm. Sa ilalim ng second alarm, pinapayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na lumikas bilang pag-iingat, ngunit hindi pa ito sapilitan. Kapag umabot naman sa 18 meters ang level ng tubig, itataas sa third alarm at magiging mandatory ang paglikas, patuloy ang pagtaas ng tubig habang nananatili ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon at nagdadala ng ulan sa Metro Manila at mga karating lugar. Nakakaranas naman ang handog kayo na bahang ilang bahagi ng Quezon City nitong Lunes, Agosto 17, kahapon, dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa road assessment ng Luzon, alas 11.20 ng umaga, pinakamalalim ang baha sa Caragay Street at dulo ng Interior West Riverside sa Barangay Damayan na umabot sa 37 feet. Umabot naman sa 26 feet o 26 na pulgada o kasinlalim ng gulong ang baha sa Enes Amoranto Corner Don Jose Street at Enes Amoranto Corner Palali Street sa Barangay Siena, 26 inches pala. Naitala ang 19 na pulgada o hanggang tuhod na baha sa ilang bahagi ng Barangay Siena, kabilang ang Amoranto Corner Bingo, Jose Don Jose Street Corner Scout Alcaraz, Amoranto Corner Ubay at Amoranto Corner Tabayok. Nakaranas din ng ganitong lalim sa Don Jose Corner Amoranto at Barangay Santo Domingo sa Matalahid. Umagot sa 10 pulgada ng tubig sa Amoranto Corner Banawe sa Barangay Santo Domingo habang 8 pulgada o cutter deep ang baha ang naiula sa ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo, Lourdes, Piñahan, Del Monte, Pangbundok at Damayan. Kabilang din sa mga apektadong lugar ang Don Pepe Corner Samat, Don Pepe Corner Don Manuel, Calamba Corner Don Pepe, Tuason Corner Maria Clara, Biluna Corner Matimpin, West Riverside Corner Pat Senador, Calavite Corner and Bonifacio, Maribeldes Corner Bonifacio, Aliwan, West Riverside at Biluna sa harap ng Mercury. Pinayuhan ng City Government ang mga residente na itapon ng maayos ang basura upang hindi mabaran drainage at waterways at makatulong na maiwasan ang pagbaha lalo na ngayong tag-ulan. Bumagal naman ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Maynila kahapon. Ito ay dahil sa malakas na ulan na nagdulot ng matinding pagbaha sa lugar. Tuloy-tuloy din ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa gitna ng sama ng panahon sa maraming bahagi ng bansa. Sa katunayan, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, personal na binisita ng Pangulo ang Baslay Highland Architect Agriculture o Basyaco sa Negros Oriental na pinamamahalaan ng 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,273 na aktibong CBFMA na nakakatulong sa 167 hektarya mahigit na miyembro ng People's Organization o mga POS. Sa administrasyon ni Pangulo Marcos, umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan na naipaayos ng pamahalaan. Aabot sa 50 na POA sa nakatanggap ng tulong pinansyal at halos 15,000 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Nagpasalamat naman si Pangulo Marcos Jr. sa Basyaco

sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran, kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basako ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilogramo o kilo sa isang taon. Bilang suporta sa Basako, ipinatayo ng pamahalaan ng 2 agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program.

0: Teka, yung ano? Yung exchange rate 6161. Ang piso ay nagkakahalaga na ang dolyar, but rather ang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 61 centavos real time ngayon yan, ngayon. Ngayon na ha. Nagkakahalaga ng 61 pesos and 61 centavos ang piso. Oh, yeah. Rekorasyon, paano makakampik yellowish at loyalist? Isama pa ang mga makabayan kuno. Ang sabi ni Presiding Judge Escudero na ang impeachment kay BP ay iikot lang sa kanyang pagka-BP. Di kasama nung mayor pa lang siya at pati nung hinder pa siya. So, ikaw talaga, Rekorasyon. No? Shaken, good morning, Boss Ira. Belated happy birthday to your son, Boss Ira. Pa-shoutout kay Divina at stranded sa Malabon. Thanks, Idol. Uy, si Divina! Stranded ka sa Malabon. Oh, ingat ka dyan, ingat ka dyan. Julia Mentrenta, ingat sa lahat dahil sa ulan at pagbaha. Wala mo ng sarcastic comment dahil hindi ito maganda ang panahon natin. Quite si Julio. Technical Leverage Rasputin, uy, mabuti naman. Wala ubo-ubo mo, Parge. Andy Santisas, listening. Maghahain naman ang motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment o DOLE para ipawalang bisa ang utos ng Korte sa Pasig na umahadlang sa implementasyon ng 85 pesos na aumento sahod sa Metro Manila. Inanunsyo ito ni Labor Secretary Francis Tolentino sa ginanap na Ibalong Job Fair. Ayon kay Tolentino, makikipagtulungan ng Department of Labor and Employment sa Office of Solicitor General para aksyonan ang utos ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152. Nauna na naglabas ang korte ng temporary restraining order laban sa wage order number NCR 27 matapos i-question ito ng dalawang construction company. Yung isa dyan, yung gumawa nung palpak na EDSA asphalting. Sumunod dito ang paglalabas ng rate of preliminary injunction kaya nanatiling nakahold ang aumento sa sahod. Nasa wage order 85 o nasa wage order ang 85 peso na dadag sa daily minimum wage sa Metro Manila na ipapatupad sa dalawang tranche. Ang unang 60 pesos ay dapat nagsimula noong Hulyo 25 at ang kasunod na 25 pesos ay sa Enero 20, 2027. Posible namang muling tumaas ang presyo ng langis ngayong ikatlong linggo ng Agosto ayon sa Department of Energy. Inaasahang ang pagtaas ng presyo sa mga sumusunod. O ito, yung next week natin, yung ano natin. Anong araw ba ngayon? Martes? O ito yung inaasahan nating movement ngayong Martes. Ang diesel ay tataas ng 3 pesos and 84 centavos. Ang gasolina ay tataas ng 2 pesos and 49 centavos. At ang kerosina ay tataas ng 5 pesos and 1 centavo. Inimula na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng 12 piso kada litro na fuel discount para sa mga public utility vehicle. Yan, yun yung ano ha. Oh, ito pa. Nagsagawa naman ng mga sorpresang pagbisita si Attorney Bigor Mendoza, chairman ng LTFRB sa ilang gasolinahan sa Metro Manila upang suriin ang pagpapatupad ng itinaas na 12 pesos na diskwento sa gasolina sa kasalukuyang ipinatutupad sa buong bansa. Sinabi ni Chairman Bigor na pagbisita sa mga gasolinahan ay naglalayong alamin kung may mga hamon sa aktwal na pagpapatupad ng programa at ayusin ang anumang aberyang maaaring maranasan ng mga kalahok na gasolinahan at mga benepisyaryo mula sa sektor ng pampublikong transportasyon. Sa ngayon, sinabi ni Chairman Bigor na wala pa sila nakikitang malalaking problema sa panig ng mga kalahok na gasolinahan, ngunit magsasagawa sila ng araw-araw na pagsubaybay upang matiyak ang maayos na pagpapatupad nito. Bago tayo tumuloy sa balitaan, kunin na muna natin itong report na to. Ah, may report, may report. Dali, hindi ko mabasa. Defense lawyer attorney Michael Poa, inaasahan na ang nasambit ng hostile witness na si VP Sara nag-utos sa ipasang confidential fund kay OVP Officer Colonel Lachica. May ulat si Jojo Chica. Jojo, good morning.
1: Inaasahan na ni Attorney Michael Poa, member at spokesperson ng defense panel, ang testimonya ni Gina Acosta, ang dating disbursing officer ng Office of the Vice President. Yan lang ang tugon ni Poa sa tanong kung alarming ba para sa defense panel ang testimonya ni Acosta sa Senate impeachment trial na utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay niya ang 125 million pesos na confidential fund ng OBP noong December 20, 2022. Sinabi ni Attorney Poa na hindi na muna siya magbibigay ng categorical statement ukol dito dahil ukol nga ito sa merito ng kaso na bawal talakayin ng mga abogado. Sinabing hintay na lang muna nilang matapos ang direct examination o pagtatanong ng prosecution kay Acosta. Sa impeachment trial, sinabi ni Acosta na utos ni BP Duterte na ibigay niya ang 125 million pesos kay Colonel Raymond Dante La Chica na security officer sa OBP at hindi nga kawani ng Office of the Vice President. December 20, 2022 ang petsa ng cheque. Noong araw din yon, ipinaingkas ang pera sa Land Bank at ibinigay umano ni Acosta ang pera kay La Chica. At batay nga sa liquidation ng OBP na isinumite ng Commission on Audit, naubos ang 125 million pesos sa loob ng 11 araw na mula December 21 hanggang December 31, 2022.
2: Hindi mo na magbigay ng categorical statement on that at itinay muna natin matapos yung direct examination.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado, samantala tanggapan ni, balikan natin siya, tanggapan ni Senador Lapid at Lingkod Lapid na mahagi ng tulong sa 100 jeepney driver at operator sa Quezon City. Nagbabalik si Jojo Sikat. Jojo, good morning ulit.
1: Mahigit 100 jeepney drivers at operators ang nabigyan ng tulong mula sa Lingkod Lapid sa isinagawang relief distribution na kamakailan sa headquarters ng Pasong Masda sa Quezon City. Pinangunahan ng tanggapan ni Senator Lito Lapid na pamamahagi ng tig 2 kahon ng ayuda sa mga miyembro ng transport group na Pasong Masda. Ayon sa Lingkod Lapid, unang batch pa lamang ito ng mga benepisyarong drivers at operators mula sa Pasong Masda na nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na nagkaloob ng kabuang 690 na kahon ng food items at 690 na hygiene kits. Inaasahan namang may pamamahagi rin sa mga susunod na araw ang natitirang mga kahon ng ayuda sa mga driver at operator sa lalawigan ng Bulacan na batid na noong nakarang linggo. Pinangunahan naman ni Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid, anak nitong si Senador Lito Lapid, ang pamamahagi ng kaparehong relief assistance sa may mahigit sa 300 pamilyang naapektuhan nga ng sunog sa may barangay Kapitolyo sa Pasig City. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Kami, Jaime Samoya Bernante, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, Mega Manila, everything is under control na ba sa inyong lugar? Morning MRP, morning Sir Ira, nakikinig, nanonood from North Caloocan. Under control, underwater. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
3: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
5: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click nyo yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan at kwentuhan, kulitan at huntahan. Si Teresita Cruz Aguiling. Good morning, Sir Ira. Good morning, Teresita Cruz Aguiling. Mr. Moya Bernante, tuloy bang impeachment hearing Sir Ira ngayon? Mukhang wala. Mukhang wala. Angelo Redaha, walang pasok today, August 18, City of Malolos, Bulacan, ayon kay Mayor Christian Natividad. Sabi ni Angelo Redaha. Sabi niya, every Tuesday, choose to be happy, Lodi, Kuya Ira, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Naman, maski naman dun sito sa Makati, di ba? Angelo Redaha, don't like and share kay MRP. Salamat! Angelo Redaha, kape-kape, paring Mon Samson, Manila Bulletin. Up next, RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Tapos po yan, ang inyong Morning Report Pilipinas. Angelo Redaha, kita-kita ko bukas, kita-kits bukas, Lodi, Kuya. Angelo Redaha, walang pasok bukas, Merkules, August 19, kapanganakan ni dati Pangulong Manuel L. Quezon na Quezon City. Wala. Pa, meron, basta alam ko holiday bukas eh. Angelo Redaha, sana all long weekend, walang pasok Friday, August 21, Ninoy Aquino Day at Lunes, August 31, National Heroes Day. Kapat na araw, isang buong linggo na tayo walang pasok ah. Angelo Redaha, late ako mag-comment. Lodi, Kuya Ira, pasensya ka na. Bawal ako ma-stress. Eh, huwag ka nang ma-stress, di ba? Angelo Redaha, walang BP Sara Duterte impeachment trial dahil sa habagat. Magbabalik bukas, Merkules, August 19, 10 a.m. Ah, mukhang wala nga today. Carlito Cabiles, siyang dagdag sweldo na yan. Papogi points ng PBBM nung nag-sona siya. Reyomi, nag-uhumiyaw ang baha kahapon. Pati Senado, nilusob na ng baha. Direktor Matibag, bakit mo sinisiraan ang Phil Steel na matagal na palang nag-ooperate yan since 1968 pa pala sila ang nagpo-produce ng mga local galvanized iron sheets at mga bakal kung talagang may radioactive. Bakit di mo pina-isolate o pina-quarantine ang mga tauhan mong nagsalakay sa Phil Steel? Rekonasyon, wala nagda so-called Atom o August 21 movement Lusaw dahil ang Taya Yellow Ribbon at ang Red Ribbon ay BFF na sila. Siguro manggagalaiti si Nakori at Ninoy kung buhay pa sila. Walam. Si Colonel Raymond Dante La Chica, ang security officer ni Vice President Sara Duterte ang nagpatupad ng mga confidential activities sa pinondohan ng Office of the Vice President noong 2023 ayon sa pahayag ng dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta kahapon sa impeachment. Kinumpirma ni Acosta ang papel nila Chica sa operasyon ng utisain ng prosecution kung sino ang aktwal na nagsagawa ng mga aktividad na pinondohan ng confidential funds. Nang tanongin ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan kung sila Chica rin bang nagpatupad ng lahat confidential activities noong 2023, tumugon si Acosta ng tama po, Your Honor. Paliwanag ni Acosta, sila Chica ang kanilang pinagutusan dahil siya ang security officer na may kadalubhasaan sa mga confidential operations at may access pagdating sa pambansang seguridad. Dagdag pa niya, wala siyang personal na kaalaman o kakayahan sa pagpapatupad ng iba't ibang confidential activities o operations on the ground. Naon na lang tinukoy ni Acosta, sila Chica bilang commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group at security officer ng OBP na itinalaga ni Duterte upang humawak ng mga usaping pangseguridad na may kaugnayan sa confidential operations. Hinamin din ni Acosta sa pagdinig na ang mga dokumento ay sinumite kung tayo ng confidential funds sa OBP kabilang ang physical and financial plans, accomplishment reports, liquidation reports o certifications ay walang nakalagay na pangalan nila Chica. Ganyan pa mga kinumpirmi ni Acosta ang kanyang naunang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sila Chica ang nagbigay ng mga impormasyon, input, gabay at patungkol sa mga object of expenditure para sa pagpapatupad ng mga proyektong pinondohan ng confidential funds. Natanong, hindi empleyado ng OBP sila Chica, empleyado siya ng Armed Forces of the Philippines, part siya ng
ng Presidential Security Command na inassign para maging security ng Vice President. Ba't hindi nyo linawin yun? Nalalabas ninyo, hindi, tao ni ano yan, Duterte yan, hindi yan empleyado ng pamahalaan. Empleyado ng Armed Forces yan. Kernel nga eh. Talaga. Tumutol ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ng artificial intelligence upang ipakita kung ano ang itsura ng 125 million pesos na cash dahil hindi umano nito ginagarantiya ang pagiging tumpa. Ipinakita kahapon ng House Prosecution Panel ang dalawang AI-generated images na 125 million sa direct examination ng dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ginamit ang prosekusyon ng mga larawan upang makatulong na ipakita ang halagang sinasabing personal na kinuha ni Acosta sa confidential funds mula sa isang sangay ng land bank. Tumutol ang defense sa pamamagitan ni Counsel Lyndon Bakel dahil AI-generated umano ang mga larawan. Ayon sa defense spokesperson na si Michael Poa, maaaring hindi eksaktong maipakita ng AI ang tunay na itsura ng isang bagay. Sinabi ni Poa na accuracy ang pangunahing dahilan ng kanilang pagtutol dahil ayaw nilang magkaroon ng pinalaking visualization sa aktwal na halaga ng cash na sangkot sa confidential funds. Theatrics yun eh. Kung maglalabas ka ng ganun, theatrics lang yun eh. Sa totoo lang eh. Di, ang gusto ninyo makita namin kung gaano karami ang ano, kung 125 million. Alam na namin marami yun. Hindi nga namin mahahawakan yun eh. Di ba? Isang milyon nga hindi namin mahahawakan eh. So sa utak namin marami na yun. Pakita nyo pa sa amin yung 125 million. Di alam na namin maraming yun. Wala namang nakasaad sa rules sa impeachment court na nagpapahintulot sa pagsasagawa ng virtual proceedings kahit masama ang panahon ayon kay court spokesperson Reginald Tongol. Napag-usapan ito matapos maagang itigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa suspension ng government work sa Metro Manila dulot ng habagat. Ipinaliwanag niya na sa mga regular na korte maaari lamang magsagawa ng virtual hearing kapag may nagmosyon mula sa alimang panig at may sapat na makatwiran dahilan para dito. Sinabi rin ni Tongol na maaaring maging logistical nightmare pag isigawa ng impeachment trial online dahil kailangan isama hindi lamang ang 24 senator judges, kundi pati ang mga miyembro ng House Prosecution at Defense Panel, kanilang mga staff ng senator judges at impeachment clerk of court. Hindi itong unang pagkakataon na apektuhan ng masamang panahon ng impeachment trial. Noong isang linggo, August 10, ipinagpaliban din ang paglilitis dahil sa epekto ng isang tropical cyclone at habagat. Mark Mallorca, dapat yung mga dadating na holiday, pasukan na natin. Sobra-sobra na tayo sa walang pasok. Wala na nagawang trabaho, di ba? Anyway, Rikorasyon, my friend Angel Ordaha, pang-alis ng stress, panoorin mo si ICC. Hehe, joke lang. Manood ka ng Big Bang Theory, kakaliw, kamis. Bigat ang paghinga ko ah. Nagsang pa naman si Vice President Sara Duterte noong Lunes na ikalawang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga na umano'y dati niyang 8 at nag-ausa sa kanya kaugnay ng illegal na campaign funding at paghahatid ng pera. Personal na nagtungo si Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office upang ihain ang reklamo kasama kanyang abogado na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Ayon kay Panelo, ang reklamo ay para sa paglabag sa Article 183 ng Revised Penal Code at may kaugnayan sa supplemental affidavit ni Madriaga na may petsang April 11, 2026. Ayon kay Panelo, nasa humigit kumulang 1,000 pahina ang reklamo at naglalaman ito ng testimonya ni Duterte at 12 corroborating witnesses sa mga dokumento at sertifikasyon ng gobyerno pati mga mensahe, litrato at public records. Sinabi rin ng abogado na teknikal na hindi na sana kailangan ng ikalawang reklamo dahil sa umano'y absurd and unverified nature ng mga aligasyon ni Madriaga at dahil mabilis umano'y itong bumagsak sa pagsusuri. Noong March 4, nagsampa rin si Duterte ng unang perjury complaint laban kay Madriaga sa parehong tanggapan at iginit na false story should not be used to confuse the public. Si Madriaga na nagpakilalang dating aide at bagman ni Duterte nagsabing pinupondohan umano ng mga drug dealer at tapogo ang campaign group ni Inday Sara Duterte is my president Pilipinas. Sinabi rin niya inutusan siya ni Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Lachica na maghatid ng apat na duffel bag na bawat isa
ay naglalaman umano ng hanggang 35 million pesos sa iba't ibang individual. Itinanggi ni Duterte at Chica ang mga aligasyon laban sa kanila.

Alas 8:43 na po ng umaga, maaaring gawing tuwing Sabado ang pagdinig sa pambansang budget sa hinang na walang araw ng deliberasyon sa ilang suspensyon sa trabaho, dulot ng pabugso-bugso at malalakas na ulan dala ng habagat sa Metro Manila. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit suspendido ang trabaho at mananatili ang schedule ng impeachment court. Parehong inihayag ito ni Senate President Sherwin Wynn Gatchalian matapos suspendihin ng palasyo ang trabaho sa Kalakhang Maynila Agosto 17 at ngayong araw Agosto 18 at magkaroon ng work from home sa tanggapan ng pamahalaan. Ayon sa leader ng Senado, lubhang nababahala ang kapulungan sa ilang sunod-sunod na suspensyon na nakasagabal sa legislative calendar dahil malapit ang simulan na ang deliberasyon ng panukalang budget sa 2027. Sinabi ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang kaligtasan ng lahat, partikular ang empleyado ng Senado sa gitna ng walang humpay na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Maynila o Metro Manila. Kahapon, pinaikli ng Senado impeachment trial at regular session sa hinang pagbugso-bugso ngunit malalakas na buhos ng ulan dulot ng habagat. Sa advisory na nilagdaan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., tinatasan ni Gatchalian na lahat ng empleyado na umuwi dakong alas 4 ng hapon. Too late. They're trapped. Hinggil naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Gatchalian na mananatili ang schedule ng paglilitis sa umaga simula alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Yung pauwi mo yung mga tao mo na alas 4, di ba? Eh, kasagsagan na ng lakas ng ulan yun. At saka, tumaas na yung baha. Di ba? Alam mo, gumagawa ka na mabuti para sa kanila. Di mo alam, eh, lalo mo silang inilalagay sa balad ng alanganin. Di ko talaga, ewan ko ba? Pinatagal mo na lang sila sa opisina, nagtrabaho na lang sila, may natapos pa kayo. Tapos kung kailan humupa, kahit gabi na, tsaka mo pinahatid sa mga boss ninyo, di ba? Mas logical yun. Brad Bong Pacundo, Boss Ira, hindi pa rin naman nila napapatunayan na binulsa ka ni Inday ang confidential fund. Di ba nga? Not at this point. We will see. We will see. Kurasyon, si Ramil Madriaga ang star witness sa prosecution. Pinulout nila kasi sablay siguro, kaya si Trililing ay sasala nila. Kasi nga daw, super bagyo ang testimony. Si Trillanes, super bagyo yon, period. Nangako naman si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija First District Representative Micaela Angela Swansing na ipagpapatuloy ng Kamara ang mga pro-transparency reform sa pagdinig ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program. Sa simula ng committee-level deliberation sa budget, kasama ang Development Budget Coordinating Committee, iginit ni Swansing na mananatiling bukas sa publiko ang bawat takbang sa pagbabalangkas ng budget. Anyang pagbabagong sinimulan noong nakaraang taon dulot ng Flood Control Corruption Scandal ay lalo pang pagbubutihin para sa 2027 budget cycle. Kabilang sa mga reformang patuloy na ipetutupad ay ang una, abolusyon ng Small Committee, tinanggal na ang dating kalihim na komite at pinalitan ng Budget Amendments Review Subcommittee. Meron pa rin ipipidalit, di ba? Meron pa rin gagawa ang trabaho nila. Isa pa, live streamed at live by line amendments kung saan lahat ng deliberasyon ng BARC committee hearings at plenary session ay ipapalabas ng live kung saan makikita ang bawat pagbabago ng line by line. Pwede, pwede. Ikatlo, People's Budget Review, mas pinalakas ang partisipasyon ng civil society organizations sa pagsusuri ng pondo. Bakit sila? Wala akong tiwala dyan sa mga civil society organizations na yan eh. Diba? Nagpapanggap yan na nire-representa kami kahit hindi. Hindi naman namin kay Binoto. Isa pa, bicameral openness o pagbubukas at pag-livestream sa 6 na araw na bicameral conference committee proceedings para sa transparency. Very good. Binigyan din ni Swansing na ang 7.2 trillion peso spending plan para sa 2027 ang pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng bansa. Kaya nararapat lamang na ibalik sa gitna ng proseso ang mismong mamamayang Pilipino.

0: Sige. Pero hindi ako naniniwala dun sa civil society groups. Yung mga civil society organizations na yan. Nagpapanggap silang nirepresenta kami. Bakit? Binoto ka ba namin para i-represent kami? Sino nirepresent mo? Di ba? I'm sure hindi ako. Di ba? Sigurado ako dun. Hindi ako nirepresent mo. Sabi ko yung iba. Kayo ba nirepresent yung mga civil society organizations na yan? Binigyan nyo ba ng pahintulot na pakialaman nila ang buhay natin? Muli namang inulit na Malacanang na hindi alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa umano'y 24 billion peso leadership fund na inilaan noon para sa mga senador. Iginit ni Presidential Communications Office Under Secretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi kailanman naging bahagi ang leadership fund ng budget na nilagdaan ng Pangulo upang maging ganap na batas. Tinukoy ang di umano'y kamakailan na pakikipag-usap kay Pangulong Marcos. Sinabi ni Castro na sa tuwing nakikipag-usap ang Pangulo kay Bonoan at humihingi ng report, partikular na tinatanong ng Pangulo kung tungkol sa proyekto na labis na kailangan ng isang partikular na lugar. Sinabi pa ni Castro na wala pang pag-uusap kung ikinukonsider ang state witness si Bonoan. Open joke na din, sinabi din niya yan. Yung leadership fund na yan. Nagtataka ako sa kanila. Inikayat naman ng Malacanang ang publiko na i-report ang anumang pang-aabuso o irregularidad sa pagpili na magiging beneficiaryo ng Presidential Scholarship Program. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Under Secretary Claire Castro, ang mga reklamo na may kinalaman sa scholarship program ay maaaring i-report sa Liga ng mga Barangay National Office, DILG, PCO at Office of the President. Tugunin kay Tony Castro ng tanungin ukol sa social media post na may kinalaman sa anak ng barangay official na napaulat na nakatanggap ng scholarship sa ilalim ng programa. Nagbabala si Castro laban sa agad na panghuhusga, laban sa beneficiaryo, sabay-sabing ang mga kamag-anak ng barangay official sa hindi naman otomatikong disqualified na makatanggap ng tulong subalit kailangan na ma-meet ang mga ito ang requirements na kinakailangan para sa programa. Anya pa, ang gobyerno mayroong mekanismo para i-screen at pumili ng kwalipikadong beneficiaryo. Sa ilalim ng kriteriya ng programa, ang beneficiaryo ay kailangan na graduating college student na nanganganib na mag-dropout dahil sa financial difficulties. Sinabi pa ni Castro, ang mga scholar ay pinili ng mga opisyal ng barangay, kasama ang Education Committee ng Sangguniang Barangay, ang Office of the President ang nagpapatupad ng programa sa pagtulungan na sa Liga ng mga Barangay, National Office at DILG. Binigyan din ni Castro na nais ng Pangulo ng scholarship program ay umabot sa nararapat na estudyante sa iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa remote communities na nais na makapagtapos ng kanilang pag-aaral subalit kapos sa pinansyal. Tingnan naman tayo, di ba, sa huwag mong pagdudahan. Baka naman, ano siya, legitimate na qualified siya. Eh, pumipili mga barangay captain eh, mga barangay ano eh, officials eh. Tapos, anak ng barangay captain yung mapipili. Diba dapat, unang-una dahil anak mo siya, hindi mo na siya isasali dahil anak nga siya ng barangay eh. Anak nga siya ng pumipili eh. Di ba? Anak nga siya ng pumipili eh, tapos pipiliin nyo siya. Meron na kagad moral wrongness doon. Tapos pagtatanggol nyo ngayon bigla. Mahirap dun sa ano eh, dun sa double standard na level of morality. Pag sa kabila, maling-mali yun. Eh kung halimbawa, mga tao ni Sara Duterte gumawa nun, di siyempre, sitang-sita mo na naman, di ba? Pero dahil barangay ninyo, barangay captain ninyo, huwag na muna natin pagdudahan, di ba? Ganun-ganun ka. Clarence Puatu, good day, I'm sure. Wishing you good health. Salamat, Clarence. Brad Bong Pakundo, boss, bakit yung BACV tahimik sa flood control? Hindi ko alam. Huling balita natin. Nilinaw ni Senator Francis Chis Escudero na sakop ng lahat ng media platform, ang nasakop ang lahat ng media platform, formal man o social, sa nationwide ban sa advertisement ng online gambling upang masugpo ang addiction at protektahan ang mahihinang Pilipino. Nilinaw ni Escudero ang kanyang panukalang Senate Bill 2347 na naglalayong magtakda ng matibay legally enforceable limits kung paano itataguyod ang gambling platforms. Giit ni Escudero, dapat may pangailangan na may sa batas ang pagbabawal sa lahat ng gambling-related advertising, kabilang ang voluntaryong guidelines ng Ad Standards Council na kinakailangan na alisin ng miyembro ang gambling imagery at paraphernalia sa lahat ng media platform dahil they are not legally enforceable. Ayon sa Senador, patungo na ang ating bansa sa landas ng regulasyon katulad ng tobacco industry na nagsimula ng may sa batas. Ang Republic Act 9211 nagbabawal sa cigarette advertising at kalaunan, pinalawak na isali ang graphic health warnings. Imura Dolores, ingat at salamat po, Sir Ira V. Panganiban. Salamat, Imura Dolores. Alas na muna ako na maaga, mga boys. Hindi maganda ang nararamdaman ko. O, nadadali na naman ako ng panahon. Muna na ako, ha? I'll be ahead of you now. I'm out of weather. Bernard Marcelino, morning, Sir Ira. I'm listening from Malabon City. Ang galing niyo po bumanat. Simpleng-simple pero may diin. Keep it up po, sir, para sa mamaya ng Pilipinas. Salamat, Bernard Marcelino. Kung kakalas, susunod sa akin ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Sa ano dyan ay inyong morning report, Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ito rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Get well soon, sabi ni Michael Hojas. Salamat, Michael. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace, I gotta go. Bye-bye na muna ako. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Ting araw, anak ng baka naman talaga, oo. Ayaw po talaga dun sa responsibilidad. Ayaw talaga na sila'y mabulaga at mapulutan sa social media, mga kaibigan. Kaya muli po nating sisilipin at talaga naman yung ating mga kababayan, especially those, yung mga thinking Filipinos, saan kaya ginagamit ng gobyerno?

gobyerno yung pondo para doon sa obserbasyon ni Ika nga. Dito po sa lagay ng ating panahon. Eh, ang aga pong nag-declare ng kanselasyon ng face-to-face kagabi pa lang. Usually, ang mga magulang, ang mga bagets gumigising ng alas 4 ng madaling araw. Kahit pasabihin nating hirap na hirap, idilat ang mga mata. Noong ating mga tsikiting, pipilitin po ng mga magulang sumugod dyan po sa ulan, baha, lubak. Kahapon nakita natin, hindi lang po ilang bahagi ng Metro Manila ang lubog sa tubig baha. Nakita po natin yung unimaginable scenario ng ating mga commuters, ng ating mga, yung mga ordinaryong kababayang Pilipino natin na talagang lubog sa tubig baha, resulta na walang tigil na pag-ulan. Tapos yung iba, talagang nasi-shoot pa doon sa imbornal, nasi-shoot pa doon sa mga lubak-lubak, etc., etc. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong medyo sumisilip ang haring araw ng Martes, 18 sa Agosto 2026. Layunin po natin baiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano, ang ating technical director, si Angel Atienza, ang ating production head. Ako po yung lingkod, si Johnny G. Kaingat tayo. Uso daw po yung leptospirosis. Merong isang pagamutan, nagdeklara ng kakulangan sa supply ng gamot. Diyan po sa lungsod ng Maynila, anak ng baka. Lusong tayo ng lusong, lusong ng lusong sa tubig baha. Ang susunod na problema natin, yung pong mga ihi ng daga na papasok doon sa ating mga sugat. Ay nako, kapag ka nangyari dyan, nangyari yan, mas malaking problema ang kinakaharap ni Juan de la Cruz. Mas malaki pa siguro itong usapin na ito kaysa doon sa tila inaantok nating mga kababayan na nanonood ng impeachment proceedings laban kay Inday. Sa kasalukuyang panahon, especially doon po sa naranasan ng ating mga tropang JGL kahapon, ano ba talagang mas matimbang, ipagpatuloy itong impeachment proceedings na ito o talakayin itong flood control anomaly? While the program at ang inyong lingkod ay very open doon sa aking paulit-ulit na sinasabi na dapat talagang mag-focus ang ating pamalaan, ang Senado, dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Pero ang request natin, pwede bang back-to-back? Pwede po bang back-to-back, Mr. Honorable Senate President Win Gatchalian? Pwede po bang back-to-back, the Honorable Mr. Senator Erwin Tulfo, yung pong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Pwede kayang back-to-back na tinatalakay ang impeachment at itong flood control scandal. Sabi ni Ping Lacson, trilyong pisong halaga. Since time immemorial, ang ibinuhos daw po ng gobyerno dito sa flood control initiatives na ito. E ang tanong ni Johnny Gomez, Mr. Honorable Senator, kayo po ba'y naniniwala na talagang trilyong piso na budget ang ibinuhos dito po sa mga flood control initiatives, o baka naman mas masahol pa, mas malaki pa yung pong naibulsa ng mga contractors at nung kanilang mga cohorts? Alam po ninyo, binabanggit ni Erwin Tulfo, okay, dapat mag-imbestiga ng flood control scandal, pero we have got to move on. Kinakailangan daw po nating harapin yung ilang pang mga importanteng isyo na nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino. Alam po ninyo, parang sa panahon ng tag-ulan, ala na pong bibigat pa sa isyo ng baha, ala na pong bibigat sa isyo ng lubak, ala na pong bibigat pa sa isyo ng korupsyon. Ako nga pala'y humihingi ng paumanhin sa inyo kahapon, Boss Jersey. Ang bilis nating naputol sa palatuntunan kahapon. Ano ba naman talaga, Kuya? Oo, hindi ko maintindihan dahil kasarap ng ating kwentuhan. Tapos biglang nawala sa himpapawid
ang Johnny Gomez Live for reasons I don't know. For reasons we don't know. Alam po ninyo, si Kalipi ng North Caloocan, eh, nagpadala pa sa akin ang mensahe. What happened, Boss Idol? Ano bang nangyari? Sabi ko, Kalipi, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Dahil ako'y naka-standby, yun po yung usapan namin ng ating technical director na si Boss Jersey natin. Standby pa rin ako rito, Idol. Baka sakaling makabalik tayo sa programa. Standby pa rin. Naka-standby lang si Johnny Gomez. Hindi ko alam kung bakit ako naka-freeze. Hindi ko rin alam kung bakit nawala yung aking koneksyon. I did a little investigation. Maliit lang naman dahil wala naman akong intelligence fund. wala naman akong intelligence fund eh. Wala naman akong confidential budget. I did a little investigation dun po sa area na aking kinalalagyan kahapon. Katakataka, no? Dahil ako lang ang walang internet. Oh. Hindi ba nakapagtataka yan? Ako lang ang walang internet kahapon. Dalawang internet yung aking ginagamit. Isang main at isang backup. Pareho po ito ng bilis at pareho rin po ng kakayahan na makapag-broadcast ng Johnny Gomez Live remotely. Ang aking ipinagtataka, and uulitin ko ito, I did a little investigation yesterday. And I found out na yung area ko lang kung saan ako nagpo-programa. Ako lang. Sa dun sa circumference, ika nga. Dun sa kinalalagyan kong lugar ang walang internet kahapon. For reasons I don't know. Ano ba pinag-usapan natin kahapon? Bakit tayo nabulaga at bakit ako nagurgura? Di ko alam. Ano bang pinag-usapan natin kahapon? Ay, si Inday. Ang pinag-usapan natin ay hinihingi ko sa inyo yung inyong POV. Ayan, no? Talaga sa SOCMED, nagiging trending yung initials na POV. Point of view. Dahil nga may lumulutang na mga ano, may lumulutang sa Facebook ba na mga information na humihiling ng closed door meeting si Inday kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang isang pinapalutang na agenda ay yung pagnanais ni Inday na mag-resign kapalit ng kanyang pagtakbo sa 2028 presidential and national elections. Ang dami po rin yung sinabi pero hindi ko lahat nabanggit dahil naputol tayo na abrupt yung ating programa. Eh, kinahaponan, tingnan po ninyo, biglang merong ano, ha? O, sabi ko sa inyo, pinapanood tayo ng Malacanang eh. Biglang nagkaroon ng statement si Claire Castro at ang sabi niya, kung babalikan daw po natin yung unang podcast ng Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nito na open ang Pangulo sa kanyang mga kumakalaban, ika nga, doon sa mga individual o grupo na kumakalaban sa pulisiya at kumakalaban dito po sa pagpapatakbo ni Bongbong Marcos ng gobyerno. Upuan, pag-usapan para meron daw pong magkaroon ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. Eh ito po yung sinabi ng Malacanang right after na ba-disrupt yung ating programa kahapon. Kaya kaway-kaway, marami tayong kaibigan, sa totoo lang. Marami po tayong kaibigan dyan sa Malacanang mula sa Presidential Communications Office. Hindi po natin matatawaran yung galing ng ating kalihim, Dave Gomez, kaibigan nating matindi, yung ating Secretary Dave Gomez. Okay, pinapanood, pinapakinggan po tayo dito sa ating palatuntunan and I cannot help but magpasalamat, okay? Dahil dito sa Johnny Gomez Live, hindi naman po tayo tirador. Hindi naman po tayo tirador. Tirador ng kaning tutong. Ayan, si Johnny G. Pero ibig ko sabihin, yung pinag-uusapan po natin dito, ito yung saklaw ng damdami ng ating mga kababayan Pilipino. And I would assume na kung minsan,
madalas.

trabaho sa palasyo, lalot sa PCO. Si Secretary Dave Gomez is one of those few gentlemen na talagang masasabi natin hats off ang Johnny Gomez Live sa dedikasyon dito po sa pagtatrabaho ng ating idol, Secretary Dave Gomez. Okay. Ulitin ko, pasensya na at medyo nabulaga tayo kahapon. Nawala po tayo sa himpapawid. Siguro around 11:44, kundi ako nagkakamali, at hindi na po bumalik yung aking koneksyon. Gabi na nung bumalik nung aking ma-check gabi na. Okay. Eh, tinignan ko nga kung bayad ba. Eh, bayad naman. Pareho naman pong bayad. Kaya medyo puzzling yung nangyari kahapon. At harinawa, magtuloy-tuloy po itong ating palatuntunan, itong ating programa. Okay. Doon po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan ng ating text line, mga nakikinig, ha? Mga nakikinig sa Radyo Bandido TV, sa inyong nag-iisang DZRJ 810 kHz. Ang ating text line ay 0917-751-3804. 0917-751-3804. Meron na rin mga nagbibigay ng kanilang komento sa ating live chat dito po sa Facebook at sa YouTube. Yung mga nanonood sa Sky Cable Channel 224, kaway-kaway. Ah, kaway-kaway lang tayo, tsaka galaw-galaw. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ay, tuwing umaga. Ay, tuwing umaga. Mag-exercise ha, galaw-galaw. Eh, alam po ninyo, masama yung panahon. Kailangan nating labanan itong sama ng panahon na ito ng mga natural na pamamaraan. Ano bang masarap itanghalian ngayon? Ay, akala natin uulan pa rin eh. Pero tahimik po ang langit. Anyway, mamaya pag-usapan natin ano bang inihahandang tanghalian, pananghalian ng ating mga tropang Pinoy. Okay. So ngayon po ay Martes, ito na yung official, babanggit ko lang muna, na outlook, oil fuel monitor mula Agosto 18 hanggang 24. Matapos daw po yung dalawang linggong rollback, ang domestic oil and fuel prices are up again. Ah, hindi ba? Parang ano ha, it's a bird, it's a plane. No, fuel price yan. Tumaas na naman. Okay, ito po yung opisyal na deklarasyon batay po sa kalkulasyon ng ating Department of Energy. Ito po, ang diesel o ang krudo, it's a plane. No, it's not. It's a bird. No, it's not. Yung pala, fuel price ang diesel ay tumaas ng 3 piso at 84 na sentimo kada litro effective today. Yung pong kerosene, nako, ito, malaki-laki, ay umangat ng 5 piso at 1 sentimo kada litro. Ang gasolina naman ay tumaas ng 2 piso at 49 na sentimo kada litro. Okay. Beginning today, August 18 hanggang August 24, ang effectivity, ang effective dates, mga kaibigan, nitong pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo. Ulitin ko, ang diesel ay tumaas ng 3 pesos and 84 centavos per liter. Ang kerosene up by 5 pesos and 1 centavos per liter. Ang gasoline ay umakyat ng 2 pesos and 49 centavos per liter. Okay. Ngayon, ito, public service na naman muna tayo dahil dun sa ating mga kababayan sa Visayas. Ako'y natutuwa dahil nga this early ay pinadadalhan ang palatuntunan ng report mula po sa ating power outlook. Galing po ito sa National Grid Corporation of the Philippines. Salamat po ng maigi at marami. Yun daw pong power reserves sa Visayas are expected to tighten significantly

0: in the third week of August. Ito po yung datos na ipinadala ng National Grid Corporation of the Philippines. Between, ngayong araw na itong simula, kahapon po nagsimula. Between August 17 until August 21, the Visayas grid will face much slimmer operating margins than those projected at the start of the month. Medyo kinakailangan po nating magtipid ng kuryente dyan sa area ng Visayas. Margins are expected to fall to as low as 120 megawatts early in the week. The margins reached more than 230 megawatts on August 3 to 7. Mula daw po kahapon, Agosto 17 hanggang 21, the grid projections show an operating margins of 122 megawatts on Monday, 120 megawatts today, 128 megawatts by Wednesday, tomorrow, 133 megawatts on Thursday, and 226 megawatts on Friday. The average operating margin for the 5-day period is about 146 megawatts, roughly 37% lower than the 233 megawatt average projected for August 3 to 7. The outlook is particularly tight. Kahapon, tatawid daw po hanggang Webes. When the projected operating margin falls below NGCP's 153 megawatt required dispatchable reserve. Okay. So, nasa sa atin pong mga kamay, ha? Kung hindi naman kinakailangang gumamit ng mga hindi kinakailangang kuryente, tayo po ay magtipid. Magtipid po tayo ng kuryente at tulungan natin yung ating mga kababayan. Ha? Tulungan po natin yung ating mga kababayan dyan sa area na yan. Para nang sa ganon, dire-diretso yung supply ng kuryente at dire-diretso yung serbisyo na makukuha ng ating sambayanang Pilipino. Okay, alright. Sabi ni Boss Randy Q. Alam po ninyo, ano ba yung Q mo, Boss Randy? Kasi kahapon, actually, gabi na, pinanood ko yung lumang pelikula ni Denzel Washington, yung John Q. Okay, maganda yung pelikula na yun, maganda. Tungkol po ito sa isang tatay na medyo sinusubukan ng panahon dahil sa kahirapan. Yung tatay, played by Denzel Washington, ay nagtatrabaho sa isang construction firm. Okay? Tapos yung kanyang anak, naglaro lang ng soccer, bata pa yung kanyang anak. Hindi po nila na-detect. Hindi nakita kagad na meron pong problema sa puso. Mahina po yung puso nung bata. So nagpunta po sila sa emergency department ng isang pribadong pag-aabutan. Kwentahan kagad sila ng gastos. Dahil ang sinasabi, ang heart transplant, ito, fiction. Pero dun po sa kwento, ang heart transplant ay talagang sobrang mahal. Although meron mga social services na pwedeng lapitan yung mag-asawa. Pero lahat ng kanilang nilapitan, na-deny sila . Pati yung kanilang HMO, hindi po angkop dun sa pangangailangan ng ospital. Na-uncover pa ni John Q na yung kanyang HMO ay ibinaba yung classification dahil yung kategorya ng kanyang HMO ay para daw po doon sa mga contractual employees. Eh sabi niya nga, how come na bumaba yung kanyang coverage, eh regular employee siya. Yung pala, eh nagkakaroon ng shift from regular, ng coverage, from regular to contractual, depending on the number of hours na ipinapasok. So dito nagsimula, hinold, anong tawag dyan, ni-lockdown, ni John Q, yung pag-amutan. Dito po umikot yung istorya. So nakita natin na ang ordinaryong tao, kapag para sa pamilya and when pushed to the wall, eh wala po silang naiisip kundi isalba yung kanilang pamilya against all odds. No? Ang pinaka-peak noong istorya is nung talagang depleting na yung kakayahan ng batang mabuhay. So to the point na willing si John Q na isacrifice yung kanyang katawan para makuha ng doktor yung kanyang puso at mailipat doon sa bata. It so happened na merong isang aksidente na nangyari at merong isang babaeng motorista na salpok ng truck, namatay yung babae at right match yung kanyang puso doon po sa required transplant ng anak ni John Q. Dito umikot. Naalala ko lang kasi Randy Q nakalagay, ha? John Archibald, yung pangalan John Q Archibald. Quincy yata yung kanyang Q. Boss Randy, ano ba yung Q dito sa iyo? Totoo na fresh talaga ang programa mo, alam na. Ano bang ibig sabihin niyan? Fresh. Sabi ni Boss Randy. Baka talagang minomonitor. Kayo, minomonitor kayo, yun pong inyong mga komento. Ang daming batas patungkol sa senior citizen pension, hindi mapasapasa ng mga senador at mga kongresista. Ay, tapos nanakawin lang daw po yung pera ng bayan. Isang masakit na katotohanan. Kaya nga naisingit ko yung pelikulang pinanood ko kahapon, kagabi. The disservice that the human race is getting from their politicians and from the appointed and anointed ones na mga politiko. Anak ng baka talaga, oh. Babalikpab pala tuntunan. Diyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik ang inyong balayang palatuntunan. Inuulit ko, walang ulan. Dito sa amin, walang ulan. Pero cancel ng pasok, ha? O sige. Tandaan po natin yung 3 A's ng good governance. Parati nating isa-isip, isa-puso, at we have got to put these 3 A's in action. Accessibility, accountability, and servability. Kaya kahit pasabihin itong si Erwin Tulfo na move on tayo, eh paano tayo makapag-move on kung every time na uulan, makikita natin yung ating mga kababayang nasa labas ng kanilang mga highball na hirap na hirap. Okay? Boss Randy Quijano. Quijano pala yung cue niya. Si Jojo Sikat muna, may bit-bit na balita. Magandang morning, Joe. Please come in.
6: Pinatitiyak ni Senator Christopher Bongo na dapat na matiyak na ipagbabawal ang hospital detention o hindi pagpapalabas sa mga pasyente sa hospital na hindi pa nakakabayad ng kanilang mga hospital bill. Ito ay matapos na aprubahan ng Senado sa pinalapagbasa ang Enhanced Anti-Hospital Detention Bill. Nalulungkot si Senator Go dahil may sakit na nga at hirap sa buhay. Bakit kailangan pang lalong pahirapan? Ito ang dahilan kung bakit nananawagan si Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Christopher Bongo para sa mahigpit na pagbabawal sa hospital detention kung saan hindi pinapayagang makalabas sa hospital ang isang pasyente kung hindi pabayad ng kanyang hospital bill. Ayon sa senador, hindi dapat maging dahilan ang kawalan ng pambayad para tila ikulong sa hospital ang isang pasyente. Dagdag pa ni Go, hindi biro ang pagkakasakit lalo na sa mga Pilipinong isang kahig, isang tuka. Kaya dapat lamang na mabigyan aniya sila ng pantay at makataong konsiderasyon na hindi rin naman daw lubang makakaapekto sa operasyon ng ospital. Sa kabila ng umiiral ang batas kontra hospital detention, suportado ni Go ang paglusot sa Senado ng Senate Bill No. 1511 na layong pagtibayin pa ang batas sa pamagitan ng mas mahigpit at mas mabigat na parusa sa mga lalabag dito. Muling pinaalala ni Senator Bongo, ang pondo ng taong bayan ay pera ng taong bayan na dapat lamang ibalik sa kanila sa pamagitan ng maayos na serbisyong medikal.
7: Pervasive, marami pa rin pamilya ng pasyente ang humihingi ng tulong dahil ayaw palabasin sa ospital ang kanilang mga kamag-anak kahit may promissory note na po na iniiwan at iba't ibang collateral. This has to stop or sana po'y mabigyan po ito ng solusyon.
6: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigit marami. Balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat, si Boss Idol Rick Orasyon, nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Ma'am Benchi Me, ng Bahay Pari, dyan po sa Bulacan, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, si Boss Bonifacio Despe, si Ma'am Kimura Dolores, batiin natin yung ating Filipino community sa Japan, Ma'am Gina Alahas at si Boss Dennis E. Onrubia, yung iba pamaya-maya, thank you so much ha. Tingnan muna natin yung ilan sa mga komento ng ating tropang JGL. Binabati tayo ni Ma'am Shirley Uyang ng isang magandang morning. Ito na, nakikinig na sa radyo, nanonood pa sa TV. Tapos may sokbed pa yata. Thank you so much, Ma'am Shirley. Salamat po. Yung ating Boss Mayor Hikomo, naku eh, good morning daw. Batiin natin yung ating Boss Mayor. At yung ating Filipino community dyan po sa Hong Kong, bawal na raw pag-usapan kung ano ang kakainin natin sa tanghali. At ng baka, pati ba naman yung kakapirasong content ng ating programa, pinakikiliti lang natin yung sambayan ng Pilipino, hindi ba? Huwag na daw po natin pag-usapan ngayong tag-ulan kasi nagugurgur daw po yung palatuntunan. Ayan. Sabi po ni Ma'am Shirley Uyang. Pero anong niluluto mo, Ma'am Shirley? Sige nga. Ano bang inihahanda ninyo? Ako, yung niluto ko kagabi. Yun rin lang yung aking yun lang yung aking iinitin. Kaya pangat po yung aking pagkain, Ma'am. Yeah, pangat, oo. Pangatlong init na. Dahil niluto nung tanghalian, purposely para sa hapunan. Kaya nung hapunan, ininit. Okay. Tapos kaninang umaga, ininit. Kasi baka mapanis eh. So pangalawang init. Mamaya bago kumain, iinitin na naman. Kaya pangatlong init. Nagluto po ako ng pork, kapirasong pork, no? Dilagyan ko ng mushroom. O ayan, ginisa ko lang. Sinangkutsa ko lang. Pwede na yan. Eh kayo, Ma'am Shirley, ano bang niluluto mo? Si Ma'am Charito Cabrera Diana, magandang umaga, nanonood mula sa Gen 3 sa General Trias City, dyan po sa lungsod ng Cavite. Ano bang niluluto ni Ma'am Chato ngayon? Sige nga, para sa tanghalian ng mga bagets. Maulang Martes, uy, maulan daw po sa North Caloocan, pero tuloy yung trabaho. Sabi po ni Boss Jaime Samoya Bernante. O ito, binabati tayo ng magandang morning ni Ma'am Kimura Dolores mula sa Japan. Si Tata Rick Orasyon, magandang umaga rin daw po. Blessed morning, Sir Johnny G. Maleta Gang is waving. Ay, naibulsa na. Sayang. Ha? Yun daw pong Maleta Gang is waving, sabi ni Ma'am Benchi. O, magandang umaga, Sir Johnny G. Baha is legit. BBM Government, asan daw po yung pondo? Ayan, hinahanap ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. 3 A's of good governance. Accessibility, accountability, and answerability. Kaya ang hilinga natin sa Senado, gawin back-to-back yung pong investigation. Because nobody is above the law. Nobody is above the law. Bakit hindi natin pagbigyan yung kahilingan ng ating mga kababayang Pilipino na ituloy yung investigasyon, yung totoong investigasyon? Ha? Dito po sa flood control anomaly. Total, binanggit po ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang sona. At pinangalanan si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa ituktok nitong flood control anomaly. Although, kapag ang Senado, lalo't si Ping Lacson, ang tinanong mo, wala daw pong direktang makapagtuturo kay Martin Romualdez as the man behind this monstrous na nakawan sa ating bayan. So sinasabi ng Department of Justice, kanilang nire-repaso na yung pong mga dokumentong magpapatunay kay Martin Romualdez as the main man behind this flood control anomaly. Pero po ito ay in direct clash dun sa report ng komite na dating pinamumunuan ni Ping Lacson. So again, kung tayo po ay haharap, if the President Bongbong Marcos ay haharap dito po sa Lady Justice, nakapiring ang bata, may hawak na dalawang timbangan. Kapag ka pinapili ng Lady Justice si Bongbong, Mr. President, ano bang mas matimbang? The impeachment proceedings o this flood control anomaly? Kasi the government needs to act. Kinakailangan po talagang lahat ng priority instruction si Pangulong Bongbong Marcos. All eyes nakafocus kay Bongbong nung banggitin niya yung pangalan ni Martin Romualdez sa kanyang ikalimang sona. Pero anong follow-through? May bago ba? May bago ba? Ang bago, yung dating binabaha na gatuhod lang, ngayon ay waist deep na. Yung dating waist deep, chest deep na. Tapos sasabihin po ng Malacanang, sila'y natutuwa dahil number one, ang bilis bumaba ng tubig ngayon. Tubig baha, ang bilis daw po bumaba ng tubig baha. At yung dating bataas na tubig baha, ngayon ay gutter deep na lang. Gutter, ito po yung bangketa. Size ng bangketa. Gutter deep. Hindi ko tuloy maisip at hindi ko maintindihan kung saang channel ba nanonood ang Palasyo ng Malacanang. Saan sila nakamonitor ng mga TV, radio, sockbed outlets patungkol dito sa mga pagbaha. Totoo naman, sabi ni Ma'am Kimura Dolores kahapon sa Japan, ba't hindi yung baha? May mga namatay dahil yung subway nabaha ng husto. Okay? Ibig sabihin, hindi lang po tayo ang binabagyo, hindi lang tayo ang binabaha. Pero baka tayo lang yung ninanakawan. So, ito po ay isang eye-opener sa ating mga mambabatas. Eye-opener po ito. Tingnan po natin yung mga bansa kung saan binabagyo, binabaha, may mga namamatay, no? Dahil itong mga catastrophic events na ito is beyond us. Hindi po natin arok eh. Kahit anong galing ng presidente, kahit na anong galing ng mga lawmakers, there is no perfect government. Tandaan po natin, wala pong perpektong gobyerno. Wala rin pong perpektong leader. Okay? Kaya at some point ng 6 na taong panunungkulan ng sino mang presidente, meron po tayo kasama si Johnny G na masasabing negative towards this individual. Itong leader na ito, because there is no perfect president. Wala pong perpektong gobyerno. Everybody is bound to fail. Lahat tayo. Because of the wrong choices we made, because of the maling bulong ng mga nakapaligid at ng mga consultants natin, everybody is bound to fail. Kasama na po yan sa buhay natin, ang pagiging tao. Wala pong perpektong desisyon. Tayo po bilang individual, bilang tao, marami po tayo mga maling desisyon sa buhay. Mula nung tayo po nagsimulang makapaglakad. Di ba? Kaya tayo nagkakasugat-sugat dahil medyo toddler pa lang tayo, gustong-gusto na nating tumakbo. Pagka nagkasugat tayo, iiyak, tatakbo kay nanay, tatakbo kay tatay. So, kahit tayo ay batang paslit, may mga maling desisyon na tayo. More so, habang tayo po ay nagkakaisip at nagkakaroon ng freedom to express and freedom to choose, marami tayong mga maling desisyon. Marami tayong mga maling desisyon sa buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang tao na perpekto. Pero hindi po ito excuse. Para pati yung ibang tao ay makaramdam, pagdusahan yung ating mga baling desisyon. Okay? Kapag ka nagpalit ng sistema, kapag ka nagpalit ng leader, meron po kayong reports na tinatanggap from the outgoing administration. Now, it is up to the incoming government kung kanyang bubusisiin Ito pong mga dokumento na isinasubmit sa kanya. Kanyang ipagpapatuloy yung mga magagandang proyekto. Or kung kanyang ititreat ang lahat ng dokumento na isinabit sa kanyang lamesa as a political loophole. Dahil kung ang tingin ng incoming administration ay political loophole, dahil meron siyang pansariling programa at pulisiya na hindi kinakailangang ipagpatuloy yung pong nasimulan ng kanyang papalitan, eh talagang meron pong ripple effect. Meron po itong domino effect dun sa ating mga kababayan. Kaya nga, walang perpektong administrasyon, walang perpektong pangulo. Pero pwede po sana ninyong gamitin as a proof of, you know, projects and programs yung mga nangyayari sa ibang bansa. Pwede naman eh. Pwede naman tayong mag-exchange notes. Mr. Prime Minister, tawag ka sa Japan. Pwede ba akong mag-courtesy call? O eh, ano bang kailangan mo? Baka nabuhay sa era. Ano bang kailangan mo? Gusto ko lang maintindihan dahil advanced country kayo, tapos based on reported documents. Eh, isa ang bansang Hapon sa maganda yung treatment when it comes to flooding. Maganda po yung inyong flood control programs. Tanong ko lang, bakit bumaha dun sa subway? Now, the agenda kung bakit bumaha is for us to have a clearer information and additional knowledge kung paano po ito hindi mangyayari sa Pilipinas. Remember, we are pushing yung ating subway. We are pushing for the development of this bus transport system. Bago po ito sa atin. Ha? Habang ang ibang bansa, talaga pong hitik na hitik yung kanilang mga proyekto. Diba, last year I went to China. Grabe po yung kanilang train network. Tumatagos sa building, tumatagos sa bundok yung kanilang mga lagusan without affecting and without hindi po sinisira yung kalikasan pati yung mga buildings. Meron po silang ganyang mga proyekto. Na-mention ko lang yung China because I was there and I saw it happen, no? Hindi yung construction, kundi na-experience ko. I'm sure yung ibang mga bansa ganyan din. So, tayong mga Pilipino, we are also hoping na darating yung panahon, we would be able to accomplish yung ganyang klase ng mass transit at mass transportation system. Kasi talking about legacy, Mr. President, nasa twilight zone na po ang inyong administrasyon. If we are to prepare yung pwedeng maging legacy ng Pangulo, Pangulong Bongbong, palagay ko that open communication with other world leaders and asking for reference, asking for projects and programs. Huwag munang budget eh, baka inuuna kasi. Baka inuuna kasi yung utang eh. projects, programs that will somehow uplift yung ating mga kababayang Pilipino even after the administration of Bongbong Marcos. Palagay ko, that is one legacy na pwedeng makuha ni Bongbong. May oras pa, may panahon pa, may pag-asa pa. Kung gugustuhin, may paraan. Kung ayaw daw, may dahilan. O, yun. Sige. Tinolang manok! Naku po naman, oo. With malunggay at sayote. Sa amin din sa bahay, oo, nagtitinolang manok din ako. Pero ayaw nilang kumain ng sayote, Boss Jaime, Samoya Bernante. Ang inilalahok ko ay papaya. Okay. Tapos dahon ng sili. Okay. Kay Boss Jaime, sayote, manok, malunggay with sili. O yan, sige. Sinigang na walang sahog na oink oink. Pero gulay lang daw po at ternong pritong bango, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. So, sinigang, anong tawag dyan, Ma'am Shirley? Inasimang gulay. Ha? Inasimang gulay. Wala daw pong, walang ano eh, walang pork. Okay? Inasimang gulay lang. Oh, masarap yan, ha? Madamig ang panahon. Gulay lang. Tapos, masim-masim. Sinigang na gulay na medyo maanghang. Okay? Well, para dun sa mga mahihilig sa mga maanghang na pagkain, tapos merong anong bangus? Ako, bangus. Boneless? Ah, boneless bangus na crispy fry kaya yung ginawa nitong si ano? Ni Ma'am Shirley? Ah, yun. Meron daw pong natirang kanin si Ma'am Kimura. Ayan, ha? Dumadayo pa yung mga information from Japan o isinishare sa atin ni Ma'am Kimura Dolores, natirang kanin, inihaw na isda at salad kay Hobby Japanese, seafood at gulay na lugaw. Ano po yung gulay na lugaw? Ha? Ano ba ito? Congee pero gulay yung sahog? Sa mga Chinese kasi, yung congee nila, meron kang choice, lagyan ng itlog, lagyan ng tuwalya ng baka, o kaya lagyan ng adidas ng chicken feet, no? Lagyan ng century egg, marami. Marami pong version yung congee. Kaya tinatanong ko, ano ito, lugaw tapos gulay ang halo? Tama. Sorry. Tama ba ito, Ma'am Kimura? So, congee pero lugaw. Lugaw daw po. Congee pero gulay. Ayan. Gulay daw po yung halo. O sige, sandali lang. Meron po tayong komento. Ay, ulam. Di ba? Kasi nakakasawa na, sa totoo lang. Nakakasawa na yung impeachment proceedings in the sense na kanya-kanyang payabangan. Naaawa ko dun sa mga kababayan nating hindi ganong nag-iisip. Pero matindi yung kanilang political affiliation. Kasi mamaya pag-uusapan natin. Hindi naman natin pwedeng palagpasin yung impeachment. Okay. Naaawa ko kasi they tend to idolize. Lalo na ngayon dahil ang bidang-bida ngayon yung mga abogado. Okay. Nagli-lipstick man o hindi. Bidang-bida ngayon yung mga abogado, may lipstick, nagli-lipstick man o hindi. Ha? At yung ating mga kababayan, sabi ko nga, because of their political affiliations and color, they tend to idolize. They tend to idolize. Pero ako parati ko kasing tinatanong, o sige, sabi ni Acosta, sila chika, ang nag-encash ng pera, sila chika ang nasa likod ng report kung paano i-reimburse, i-disburse, i-reimburse itong salapi na ito. Upon the orders of Vice President Inday Sara. Pero ang tanong ko, was it bombastic enough to point fingers to Inday? Was the hearing yesterday bombastic enough? Kinilabutan ba tayo? Uy, sabi na nga ba si Inday, kinilabutan ba kayo? Kinilabutan ba tayo? Or everything is just procedural? Eh meron kang head of agency. Meron kang head of agency. Kung ano yung sasabihin ng head of agency? Naturally, yun yung susundin ng disbursing officer. Naturally, yun din yung susundin ng kanyang team. So, na-establish ba kahapon na nilustay ni Inday yung pera? Dahil kung na-establish po ito kahapon, eh tapos na ang boxing. The defense should, you know, throw in the white towel, surrender na. Kung na-establish, ala naman pong na-establish eh. So, please, no, ako pakiusap ko, we have got to be open. Hintayin natin because this is a long process. What we are seeing now and what we saw yesterday, ito po bahagi po ng procedural. They are still laying down the information and trying to build the case. Case building pa lang po eh. Eh meron pang magiging kasagutan ng depensa. Okay? So why is, you know, some of us celebrating this early? And in the very first place, bakit kayo nagse-celebrate? Sige nga, bakit kayo nagse-celebrate? Meron akong isang ano, meron akong isang napanood, ang guest ay si dating Finance Secretary Benjamin Jokno. Kasama merong tatlong panelist, no? Tatlong panelist. Tapos ang guest si Benjamin Jokno. While the other two were somewhat neutral dun sa kanilang line of questioning, itong abogado na pansamantalang tinanggalan ang lisensya ng Korte Suprema, si Falsis, nakahold yung kanyang lisensya, kept on injecting the idea na it was during Digong's time na nagkaroon ng mga issues surrounding budget. Okay. Paulit-ulit niyang ini-inject, at ayaw niya talagang magpapigil. He was the only person injecting the idea and projecting the image of Digong as somebody na corrupt. Doon ha, doon sa course ng discussion. Kahit pang sinasabi ng resource person na kinakailangan magsimula yung pag-aaral sa panahon ni Gloria. I don't know kung napanood po niyo yan. Pero these falsies kept on injecting the idea that it was the time or during Digong's time na nagkaroon tayo ng malaking problema dito sa ating bansa. Dahil ako, kapag gumagawa ako ng interview, alam ni Ma'am Angel ito. Kapag ako ang nag-i-interview, hindi ko kiniklaim na mas may alam ako dun sa resource person. Kaya nga resource person yan eh. Ibig sabihin may dunong yan, may alam yan. Okay? Ang trabaho ng host is to provide direction. Okay? Bigyan mo ng pagkakataon yung resource person mo. Okay, sinasabi mo, dapat magsimula tayo kay GMA. Can we, ano, can you please discuss? Ano bang mga naging proyekto ni GMA ang nagkaroon ng issue pagdating sa korupsyon and how the decision of the former president create this humongous effect para yung ating mga kababayan at this point in time ni Bongbong Marcos ay naghihikahos. Di ba dapat ganun? Why create this idea and single out one person? Ito yung i-crucify mo. Hindi nga kinu-crucify eh. O, teka mo. Magbabalik pa ang palatuntunan. Baka kalipas mo ang ilang paalala.

Alright, second hour na ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong magandang panahon ng Martes. Wala pong ulan tayong nararamdaman pero kansilado ang face-to-face ng ating mga bagets, ng ating mga chikiting. While we thank our mayors, no, yung ating mga local government executives dahil mas naging sensitive doon po sa kanilang pagsuspindi sa klase. Kasi nga, baka maulit po yung pangyayari kahapon at mahirapan yung mga bata. Eh, kinakailangan rin po natin silipin yung ika nga yung mga programa at yung weather forecasting na ginagamit natin. Kung accurate ba? Okay, ito yung mga, ito kasi yung mga question eh, kung accurate ba? Kaninang umaga at 5 in the morning, eh tinignan ko po yung report ng LGU namin. At ang nakalagay po ron ay yellow warning yung lugar na aking kinalalagyan. Kaya ako sinasabi na baka merong kailangang gawin to somehow mag-insync ika nga yung pong mga findings, LGU, MMDA, Pag-asa, at kung ano-ano pang mga government agencies. Ulitin ko, at 5 in the morning, no? Tingnan ko na yung report, ha? Para alam po naman ninyo, hindi tayo nagpapakalat ng fake information. Kaya I really would want to be as anong tawag dito, yung malapit sa katotohanan, sandali. Okay, binubuksan ko lang yung web page ng lugar kung saan ko kinuha. 11 a.m. yung aking binabanggit kanina. 9 a.m. lalabas pa ba ito? Teka muna ha. 5 a.m. Okay. 5 a.m. Tingnan natin. Okay. At 5 in the morning, base po sa Pag-asa National Capital Region PRSD na sinare ng DRRMO na nakakasakop doon sa aking lugar. Ang sabi niya rito, heavy rainfall warning number 12. Hashtag NCR PRSD. Ano ba tawag doon sa ano? Underscore ba yan? Hindi yata eh. Merong tinatawag eh. Dash. Ayan. Hashtag NCR dash PRSD. Weather system southwest monsoon or habagat. I think it's underscore, no? Teka muna. Ayoko magkamali sa inyo eh. Underscore punctuation. Okay. Para yun, underscore nga, not dash. Dash na sa gitna eh. Okay. So, again, hashtag NCR underscore PRSD. Weather system, southwest monsoon habagat, issued at 5 a.m. August 26, Tuesday. Dito naka-itemized, red warning level, Batangas. Hindi ko na iisa-isahin, ha? Batangas, tapos merong Zambales, meron pong associated hazard ang nakalagay dito, serious flooding in flood prone areas. Orange warning level, Cavite. O Ma'am Chato, sa inyo pala ito. Part of Bataan, part of Pampanga, part of Tarlac, part of Laguna, and part of
Metro Manila. Orange warning ha. Specifically, Muntinlupa at Las Piñas. Yellow warning, the whole of Metro Manila, including Rizal and other surrounding areas, Pangasinan kasama rin. Okay, ito po yung official, Ma'am Angel, yung Batangas, yung Lubo, nasa orange warning kanina. Ito po yung ipinadala ng PAGASA, ipinadala ng DRRMO na shared information coming from PAGASA, NCR, PRSD. Bakit complicated at bakit confusing? Dahil at 5 in the morning, ito naman yung galing sa CB, yung CB messages galing sa National Disaster Risk Reduction Management Office. At 5:18, naka-orange rainfall warning sa Bulacan at Metro Manila without giving us an idea which part of Metro Manila. Kaya nga sinasabi ko, kailangan in sync itong mga information na ito for the people to understand, at hindi naman natin binabash yung ating mga opisyales ng gobyerno. Accessibility, the right to right information, the right to receive rightful information, hindi ba? Part po ito ng 3 A's of good governance, accessibility. Now, if this information are somehow not in sync at may mga hindi pagkakahalintulad, then nag-create tayo ng malisya sa ating mga isipan on how to treat these communication initiatives and guidelines coming from different government sources. Tapos ngayon, hindi umuulan. Walang pasok yung mga bata. Kahapon, delubyo yung na-experience ng ating mga kababayang Pilipino regardless of age. Pero nung nagsuspindi po, nasa labas na yung mga bata. Nasa labas na. Pagka-uwi, basang sisiw. Taas ang kamay, sino ang masama ang pakiramdam ngayon? Dahil naulan ng kahapon, unang-una ako magtataas ng kamay. Dahil meron akong kinakailangang lakarin kahapon. Tapos ako'y basang-basa para akong basang sisiw kahapon. Hindi kaya ng payong sa lakas ng buhos ng ulan. At kinakailangan mong, you really need to be, you know, brave enough para sa uungin yung tubig baha. Mabuti wala akong sugat. Kaya talagang wala ka magagawa. Kundi ka maglalakad, hindi ka makakauwi. Kung hindi ka maglalakad sa baha, hindi ka lulusong sa baha, hindi ka abante. Kaya nga, di ba yung tanong ko sa inyo kanina, if only the president will face that lady justice with, you know, may piring ang mata, tapos may hawak na dalawang empty na timbangan, at kung ilalagay ng ating mga kababayang Pilipino sa bawat timbangan, yung pong impeachment proceedings laban kay Inday at flood control investigations, which is more important? Ano ba yung timely? Ano yung napapanahon na dapat pag-usapan? Ano yung napapanahon na dapat imbestigahan? Bakit pagka-impeachment all out? Ang daming kritiko. Ang daming kumakalaban kay Inday. At lahat, well, even myself, gusto ko talagang magtuloy at matapos kaagad itong impeachment proceedings na ito. Pero bakit pagdating dun sa flood control, tila pinahihirapan tayo. Okay? Tila pinahihirapan in the sense na parang ayaw naman talagang mag-imbestiga. So which is which?
If we are talking about good governance, public service, which has more weight, that impeachment of the vice president?

0: Anong pwedeng gawin niya after 30 days nung time na nagpirmahan sila?
1: Dahil nasa loob pa po yan nung within 6 months from the time nung pagpirma nila dun sa agreement, pwede silang lumapit doon sa barangay chairman at ipatupad nga yung settlement agreement nila. Kasi after that 6 months na mag-lapse na yun, ang kanilang course of action na ay magfa-file sila ng action to enforce the agreement before na po sa municipal trial court or metropolitan trial court. First level courts po.
0: Oo, ano bang ibig sabihin nun? Well, unang-una, kailangan yung subukan na ipatupad within 6 months from the time na pirmahan yung kasunduan na papa-enforce nyo. Pero dito yung reklamo ko sa local government code. Medyo kulang po yung batas natin. Wala pong pamantayan. There are no standards, there are no rules. Kasi ang sabi po ng local government code, kung hindi ako nagkakamali, section 416, ang sabi po nun, mag-file daw ng motion for execution. Kung, unang-una, lumipas ang 10 araw at walang pagbabawi nung napirmahan na kasunduan. Pwede pong bawiin yun na basta hindi lumagpas ng 10 days. Pag lumagpas ng 10 days nun, wala nang bawian. Pas pangalawa, nagkapirmahan, lumagpas yung 10 days, hindi tumupad yung nagkapirmahan, pwede pong maghain nga ng motion for execution. Pagkatapos nun, titingnan nung kapitan ng barangay, nung head ng lupon, kung meron nga bang hindi pagtupad, lumipas ba 10 araw at yun, hindi pa rin natupad yung kasunduan. Siyempre, alam natin, yes ang lahat nandun. Ang problema natin, anong gagawin ni Captain, di ba? Pwede niya ba kung utang yan? Pwede ba siyang pumunta sa bahay, maghakot ng gamit, tapos ibenta at public auction? Meron po akong nakikita online na ganyang klaseng material, pero yun po, hinahanapan ko po talaga ng basihan, ng basis kung paano gagawin ng barangay yun. Kasi ang pagkuha po ng na basic points sa constitution natin, mga judges lang po ang pwedeng kumuha ng properties sa pamamagitan po ng isang decision po na nirender nila. So sa ganitong banda, medyo ipit yung local government code natin. Sana nilagyan ng kapangyarihan na i-enforce nga. Pero sabi nga ni Attorney Miley, kung lumagpas yung 6 months or pinalagpas yung 6 months, wala kayong ginawa, pwede kayong pumunta sa korte para i-enforce yung dokumento na yon, yung pagkasunduan. At ito po yung kagandahan, hindi na po pag-uusapan ulit yung depensa, kung bakit hindi nagbayad, kung bakit hindi ginawa, kung bakit tinalikuran ng obligasyon. Wala na po yon. Ang pag-uusapan lang po sa korte, may napirmahan ba? Wala bang pagbawi nung napirmahan na yung 10 days? Ibig sabihin, kailangan lang patunayan na final and executory na yung dokumento na yun, yung kasunduang pambarangay na yun na pinirmahan ng parehong partido. Pag napatunayan po yun, magde-desisyon ng korte at syempre, pabor dun sa pag-enforce ng agreement. Ganun lang po sana kasimple yun. Ito pa, pwede nyo rin kung utang yun at less than 1 million pesos and below, pwede nyo pong idalin sa small claims yun para i-enforce yung agreement na yun. Sayang, pero yun nga, mas maganda sana kung at the barangay level, pwede po sanang i-enforce yung napagkasunduan kasi nagpirmahan kayo tapos ipit ka dun sa pag-execute kasi walang magawa si Kapitan dahil hindi nga po hindi makakilos dahil hindi niya alam po sa niya paghuhugutan yung kanyang kapangyarihan para i-enforce yung desisyon or yung napagkasunduan na barangay agreement na yon na pinirmahan ng both parties, di ba? Sige, basahin ko yung tanong galing kay Marthy. Sabi ni Marty ganito, may fire truck po na rumisponde sa isang sunog. Habang tumatakbo, naka-open ang kanang pinto nila. Ngayon, nakasagi sila ng sasakyan. Sinasabi nilang kami ang may kasalanan dahil nasa operation sila. Pinipilit nila na ipagawa namin ang damage. Tama po ba na kami ang aako ng kasalanan dahil nasa operation sila? Eh, tama po ba sila doon? O, Attorney Miley, ano sa tingin mo?
1: Hindi po agad po automatic na sila ay may kasalanan. Unless po makapakita na meron ding negligence on their part po. Ang actually yung mga ano po, yung mga ganito, yung mga fire truck, ambulansya, meron sila yung right of way. Na lalo na kapag syempre kailangan it's emergency po, kailangan agarang action.
0: Kailangan tumabi ka talaga. Yes, pag hindi ka tumabi, nasagi ka nung sasakyan na yon, ay ikaw magiging liable doon kasi may right of way sila.
1: Pero hindi rin ibig sabihin na automatically, no, pwede sila insulated na talaga sila sa kahit anong klase ng damages yung, na kung may mangyari man.
0: Yung right of way na to, hindi nangangahulugan na pwede silang maging reckless.
1: Yes.
0: Pwede rin silang magpahamak sa paligid nila. Although nagmamadali sila, kailangan meron pa rin kaukulang pag-iingat. Ano pa, Attorney Miley?
1: Kasi ang sabi niya dito, eh, habang tumatakbo daw pa lang, siguro papunta doon sa site, eh, nakabukas na raw po yung pintuan. So, maaari din yun makita as negligence on the part of the fire truck. Depende po sa SOP nila. Pero kung ganun po, ay pwede pa rin silang, pwede nga rin silang maging liable for damages. Kasi when, what, whoever,

0: whereby act or omission causes damage upon another, there being fault or negligence, eh, pwede po silang mag, magkaroon ng liability, civil liability po.
1: Pero may mas malalim na usapin po yon. Kasi po, paminsan po, yung mga fire trucks na to, pag-aari po ng syudad. Na hindi po lahat ng syudad, kasi inisip natin, meron po tayong tinatawag na yung estado, hindi po natin i-demanda kung ginagawa niya itong kulin niya. Tulad nito, yung mga bumbero, ginagawa nila yung tungkulin nila. So, yung may-ari ng fire truck, let's say yung syudad, siya dapat yung mananagot kasi yung fire truck na yung nakadamage. Pero yun nga, police power po to, or in the exercise of police power, baka hindi pwede. Pero hindi nangangahulugan yun na wala kang magagawa or wala kang mahihinga ng damyos. Kasi yung negligent, yung pabaya na driver, pabaya na fire truck driver na iniwan ng bukas yung pintuan, yun yung pwedeng singilin. Ganun po yung nangyayari sa mga ganitong klaseng sitwasyon.
0: Okay. Ang next question, attorney, ay mula kay Jot.
1: Mm-hmm.
0: Attorney, ano po ba ang pwede kong isampa na kaso sa misis ko na palaging may shota sa messenger? Kasal po kami.
1: Wala kasing landilo eh. Bawal malandi act. Dapat may ganun. Diba?
0: Pero
1: wala
0: attorney,
1: eh. Wala
0: pero
1: talaga.
0: Pero attorney, yung screenshot sa message. Pwede siguro yung maging circumstantial evidence kung sakaling man.
1: Masyado ka na mga kano.
0: Masyadong malayo na.
1: Masyado. Hindi, yung sabi ko, ano bang klaseng krimen ang pwedeng parusahan sa ganitong klase ng, hindi pa ito pangangaliwa, pero let's assume, pangangaliwa ng isang babae na kasal.
0: Nako. Adultery.
1: Adultery, di ba?
0: Apo.
1: At ang kailangan sa adultery, kailangan yung babae ay nakipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Yun po yung requirement. Eh dito, Attorney Miley, may pagtatalik ba dyan?
0: Wala siyang sinabi, Attorney. Pero kung sakali man lang, maipakita doon sa kanilang conversation na pwedeng gamitin na circumstantial o indirect na ebidensya po na nagkaroon ng pagtatalik doon sa pagitan ng dalawa po, maaari po yung gamitin for adultery. Pero nga po lang, Attorney, kasi mabigat kasi ang quantum of evidence kapag criminal case, Attorney. Sa fiscal's level pa lang, reasonable certainty of conviction. Then pagdating pa sa korte, beyond reasonable doubt pa yung kailangan standard of proof natin.
1: Ito, Jot, tatapatin kita. Unless may picture doon na sila ay nasa isang sensitibong posisyon. Anong posisyon pa talaga, no?
0: Yes.
1: Meron silang sensitibong ginagawa. Medyo malabo yan. Wala pa tayong landilo. Hindi mahirap patunayan na sila ay may sexual relations. Merong pagtatalik. Nagkaloon ng sexual infidelity na magiging tugma sa krimen ng adultery. Yun lang yung pamamaraan para idemanda siya. Yun yung gusto mong gawin, di ba? So kung ako sa'yo, bantayan mo na lang. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung paano mo na-access yung messenger niya. Eh. Siguro, cellphone mo yung gamit, di ba? Kung cellphone mo yung gamit, tapos yung account niya laging nakabukas. Let's assume na lang, di ba?
0: Yes,
1: na yung messenger, iniwanan nung misis mo yung messenger, yung cellphone na pag-aari mo doon. Tapos hindi naman siya nakalock. Kasi pag nakalock siya, tapos binuksan mo, bad yun ah. Bawal yun. Hindi mo magagamit yun. Pero yun nga, kung legal yung pamamaraan ng pagkuha mo ng impormasyon, kailangan mo pa ng additional na information. Kailangan mo makakalap ng pruweba na merong nagkaroon ng relasyon leading to sexual infidelity. Kasi kung kulang doon, wala tayong bawal ang malandi na batas dito. So yung landian online, yung pakikipag boyfriend, girlfriend online, yung pakikipag-shota online, hindi pa po pinaparusahan yan. Ang tinitingnan po ng batas natin, sexual infidelity po. Pakikipagtalik sa iba na hindi asawa. Ayun. O sige, basahin ko yung tanong naman. Galing kay, bago tayo mag-break, galing kay MJ. Maikli lang yata ito eh. Good evening po, attorney. Yung mama ko po, may lupa sa dalaga pa po, sa pagkadalaga to. Ano? Kung sakaling ibinenta niya, wala ba akong hati sa lupa? O wala ba akong karapatan? Ako lang po ang nag-iisang anak nila. Hindi niya yan maipamamana sa akin ang lupain yon. Doon niya ipapamana sa hindi ko kapatid pero kami po ay nagpalaki at nagpapalit na apelido niya. Dala niya apelido namin pero walang legal adoption papers. Ano po ang dapat kong gawin? Sagutin ko mabilis bago tayo mag-break. Ganito MJ, yung nanay mo buhay pa. At dahil buhay pa siya, meron siyang karapatan gawin dun sa property niya, pag-aari niya. Kung gusto niyang ibenta, pwede niyang gawin. Kung gusto niyang isanla, pwede niyang gawin o isugal kasi property niya yun eh. Now, pag itong property na to, ibinenta niya, wala kang magagawa dun kasi pag-aari na yun. And unfortunately, kung ibinigay niyo to dun sa kapatid mo, well, alam mo na hindi siya ano eh, hindi siya technically ah, ganito, dalawang pananaw. Kung siya ay hindi mo kapatid, yung nanay mo libre siyang ibigay yung property sa isang complete stranger kasi pag-aari pa rin 'yon. Pero kung yung kapatid mo ay tunay mo talagang kapatid, kung ibinigay niya 'yon, pwedeng later on bawasan 'yon pag pumanaw yung nanay niyo kasi kung ano man ang ibinigay ng nanay or magulang sa kanyang anak, ito ay tinuturing na advance sa mana, advanced na mana. So later on, pag isinuma lahat ng properties at napatunayan na kulang or mas malaki yung natanggap na isang kapatid mo sa matatanggap mo, pwedeng bawasan yung natanggap ng kapatid. At yun nga lang, kailangan kapatid mo. So ito yung distinction na kapatid versus hindi. So kami po ay magbabalik. Wag ho kayong alis. Sandali lang po. Magpapatalastas. Babalik ang Buhay at Batas.
2: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.
4: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
5: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Nang
5: Ang Buhay at Batas.
4: Libreng payo ng abogado.
5: Solusyon sa problema mo.
4: Dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: At nagbabalik po ang Buhay at Batas. Ito po ang muli ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Carlo Nicolas. At kasama ko po si Attorney Melissa Mendoza, si Attorney Miley ng Nicolas and De Vega Law Offices.
0: Magandang hapon po.
1: Nakalimutan ko pala Attorney Miley kasi namimiss ko na si Attorney Nikki. Nakalimutan ko pala kaninang sabihin sa inyo na baka sa bagay, pangatlong episode na to sa bago nating time slot. Kasi nga po, paliwanag ko lang po, nung nagkaroon po ng medyo survey po, tinanong po natin yung mga katropa kung ano po yung tingin nila yung mas mainam na time slot po sa atin, marami po nag-request na alas dos na lang raw po ng hapon. So, nandito po kami. Wish granted, request granted. So, ang Buhay at Batas po, ang ating programa po ay mapapanood at mapapakinggan po tuwing Martes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Siyempre, dito pa rin tayo sa bahay natin sa DZRJ 810 AM at sa RJTV po kung saan pwede nyo rin po itong mapanood. At siyempre po sa ating Facebook, YouTube at iba pong mga social media pages. Huwag pong kalimutang mag-like, subscribe and follow po para po mas marami po tayong matulungan, mas marami tayong makuhang mga tanong. Siguro meron kayong kaibigan, kamag-anak, boyfriend, kapatid na nanghihingi ng tulong po. Magtungo po sa Facebook page ng Buhay at Batas at sasagutin, magpadala ng private message at sasagutin po natin yan live sa ganitong episode po. Or ngayon po, magpadala po ng private ng message po dito po sa discussion page sa Facebook page ng DZRJ 810 AM at sasagutin po natin yan live. O sige, yes. Attorney Miley, basahin natin yung susunod na tanong na nanggaling kay Anonymous.
0: Good afternoon po. May tanong po ako kasi naka-leave po ako sa trabaho dahil nagkasakit po ako. Pag nakabalik po ako sa trabaho, kasali po ba ako sa madadagdagan ng sahod?
1: Oo nga naman. But si una, si Anonymous, ba't ka nahiya? Okay lang naman na ano, kasi hindi naman ganun ka-sensitive yung matter. Pero what made you think na hindi ka kasama sa increase kung magkakaroon ng dagdag na sahod? Sige, go ahead, Atty. Miley.
0: Baka din, Atty. Tinutukoy na dito yung wage increase yung sa Metro Manila. Pero oo, suspended pa siya right
1: now. Suspended pa siya ngayon.
0: Opo, dahil merong injunction po na inisyo ang Pasig Regional Trial Court. Pero in any case, kung kayo po ay makabalik na sa trabaho at kayo po ay sakla or covered kayo nung wage order po na inilabas ng government, then pwede po kayong magkaroon ng ganitong benefit, yung pag-increase po ng inyong sahod.
1: Whether present or absent. Mm. Ayun. So, pag meron pong ni-legislate nila at hala o binigay na wage increase po, covered po yung mga empleyado na nakapaloob dun sa order po na binigay ng RTWPB. Haba, no? Yes. Regional Wage Tripartite Productivity Board, RTWPB. Sila po yung nagtatakda po ng mga wages. Tapos meron pa mga local wage boards yun, di ba, na kung saan kumukonsulta yung RTWPB. Yes. Yun. So, covered po lahat ng empleyado na syempre nasasaklaw nung issuance ng pagtaas ng sahod na yun, absent o hindi. O sige, pero wag masyadong matagal kasi yung absent na yun baka maging permanent absence yan. Wala ka na matanggap na trabaho. Okay.
0: Next question, attorney, ay gusto niya maging anonymous din.
1: Oh, wait, bago yan, sorry, attorney Miley. Si Rick Orasyon, nandito pala, ang ating katropa. Good afternoon, attorney Carlo Nicolas and attorney Miley Mendoza. Oh, good afternoon, Rick, at si Randy Santisas listening. Thank you. Yun. So, mga katropa, send us our questions. Kung meron po kayo, wag po kayong mahiya. Sagutin po natin yan ngayon live. Sige, attorney Miley, pakibasa ang tanong galing kay Anonymous ulit.
0: Again.
1: Okay, sige.
0: Ang tanong niya, attorney, ay tungkol sa child custody. Kasal po kaming mag-asawa. May anak po kami at ang panganay ko ay 17. Ano ko po sa pagkadalaga at sa akin naka-apelyado. 3 years old po siya nung nakilala ko itong asawa ko. 6 years old ang panganay ko nung kinasal kami. Nagkaroon din kami ng sariling anak at siya ay magsa 7 years old ngayong October. Nag-for good po kami sa Pilipinas mag-ina na iwan ang tatay sa abroad noong 2025. Since hindi na talaga maayos ang marriage, gusto niya ay mag-co-parenting na lang kami. Nagkasundo kami na 20K o 20,000 ang sustento niya sa aming tatlo. Bala ko pong bumalik, iiwan ko po ang mga bata sa mama ko. Medyo mahaba, attorney. Pero ito, so nagbigay siya ng context. Nalaman niya na babalik ako sa abroad at ang sabi niya, uuwi siya sa Pilipinas at kukunin niya po ang bunso, yung magsa-7 ngayong October. At siya na raw po ang mag-aalaga at ako na lang daw po ang magpadala ng 20K sa kanya buwan-buwan. Tinanong ko ang bata kung gusto niya tumira doon. Ayaw daw niya kasi maghihiwalay siya sa ate niya. Pwede po bang ipagpilitan ng tatay niya na siya na lamang ang mag-alaga since nasa abroad po ako?
1: Medyo ano, baka meron kaming pagkakaiba, divergence of opinions. Alam niyo po sa lalong-lalo na po sa mga kaso na hindi wala pa pong naging desisyon na katumbas o katulad ng facts, minsan po nagkakaiba ng opinion ng mga abogado. Tingnan natin kung pareho tayo ng sagot, Attorney Miley. Sige, anong sa tingin mo sa tanong ni Anonymous?
0: Sa tingin ko po ay
1: may karapatan ba yung tatay na kunin yung kanyang 3-year-old na anak?
0: Yes po, kung matuloy po sa ibang bansa ang nanay. Dahil po sa, actually po, para sa bunsong edad 7 pababa, dapat ang custody dapat nasa nanay kung sakali mang maghihiwalay yung mag-asawa po, yung kasal.
1: Kung maghihiwalay sila.
0: Opo.
1: Pero,
0: dito
1: kasal case, sila, di ba?
0: Opo, kasal sila dito sa case. No? Pero, ang sabi niya, pupunta siya sa ibang bansa. Kung siya po ay pupunta sa ibang bansa at balak niya ipaalaga na lamang sa nanay, mas dahil nga po sila ay kasal, mas may karapatan yung, ito po ay opinion ko, mas may karapatan ang tatay, biological father, doon sa kanyang legitimate na anak.
1: Oo. Actually po, ang pinakamahalaga pong fact po dito ay yung kasal sila. Bakit? Kasi kung kasal sila, pareho silang merong parental authority. Ano nga ba ulit yung parental authority? Ito yung karapatan ng magulang na alagahan, magdesisyon kung saan titira, anong kakainin, saan mag-aaral, lahat ng bagay na yon dun sa kanilang anak. So kung meron kayo, babae at lalaki na joint parental authority. Pag umalis si babae, de meron pa rin joint parental authority yung lalaki. Pwede niyang gawin, pwede niyang sabihin kung saan titira yung bata. Since wala yung asawa, kasal sila, tapos absent yung nanay, meron pong, ito, 100% na karapatan over and above dun sa lola na gustong pag-iwanan ng biological mother, ng nanay, ng wife, yung anak. Kasi nga, meron silang joint parental authority kahit na ayaw nung anak. Kasi at the end of the day, yung tao na may parental authority dun sa bata ang magde-decision kung siya titira. At sa kaso na to, yung tatay meron. Kahit na ayaw nung anak, walang magagawa yung anak doon kasi nga siya yung merong karapatan at obligasyon at responsibilidad ayon sa batas. Ayun. Sige, Attorney Miley.
0: Attorney, itong next question ay mula kay Jess. Married din silang mag-asawa at meron silang dalawang anak, 4 years old at ang bunso ay 1 year old. Ngayon, yung asawa ko po LDR, or long distance relationship. Nag-cheat po siya at sinasabi pa po sa babae na hiwalay na raw po kami. Na-depress at nag-anxiety na po ako at muntik na po akong ma-stroke sa kagagawan niya. At yung binibigay niyang sustento sa dalawa niyang anak ay hindi po sapat. Ano po ba ang mga pwede kong ikaso sa aking asawa, attorney? Ang una pong agad pumasok sa isip ko ay yung under RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Children, specifically yung psychological violence. Dahil ang marital infidelity po ay maaari pong sumailalim bilang psychological violence po against the spouse, the female spouse. So maaari po kayo mag-file ng ganong klaseng kaso. Kasama na rin po doon ang economic abuse. Kung mapatutunayan na yung purpose po ng insufficient na support ay intentional at po para kontrolin ang conduct or movement ng wife o nung bata, child.
1: Pero po, yan po, tama yung sinabi ni Attorney Miley na ayon po sa batas, posible itong candidate sa isang kaso ng violence against women and children. Pero si Jess may problema sa support. Now, kung may problema ka sa support, tapos yung tao na gusto mong kasuhan, ipapakulong mo, paano ka magkakasupport? Yun po yung mga batayan na pinapaliwanag namin sa kliyente na kailangan, bago ka magdemanda, malinaw na malinaw sa inyo yung objective ninyo, yung anong gusto ninyong mangyari. Kasi well, naaayon nga sa batas, ganito. Pero mawawalan ka naman na magsusuporta sa'yo kasi nakakulong yung magsusuporta, susuporta sa'yo. Magkakaroon siya ng record, so hindi na siya makakalipad sa ibang bansa, hindi na makapagtrabaho. Ibig sabihin, mawawalan ka ng support, so baka mas mahirapan ka pa. Sa bottom line dito, tingin ko, nahihirapan ka dun sa sitwasyon, pero mas nahihirapan ka dun sa support kasi parang nakukulangan ka na, di ba? Pero meron ding elemento na muntik ka na ma-stroke. So, Jess, meron kang karapatan. Magsampa ng kasong kriminal, even to the point na baka pwede mo pang makapakulong yung asawa mo. Pero you have to be clear about yung repercussions nito, ha? Kasi yun nga, kailangan malinaw na alam mo na pag nangyari yung ganitong klaseng sitwasyon, handa ka na supportahan by yourself at wala kang matatanggap na suporta kasi medyo malakas yung kaso mo ng vows laban sa kanya kung lahat ng binanggit mo ay absolutely true. Yun. Sige. Merong tanong dito. Teka, basahin natin. Sabi ni Rick, attorney, ask ko lang to sa kasagsagan ng ulan nung Thursday, nabulabog ang aming kapitbahay namin kasi may malaking ahas na umakyat sa bahay. Ang ahas daw ay sawa siguro to. May pananagutan ba ang may-ari ng ahas? Until now, di pa nahuli kasi nakatakas. Sa lahat po ng instances, pets po ay responsibilidad po ng kanilang owners. Lahat po ng instances. Civil code po yan. Meron nga sana kung aso yan, de, dun tayo sa anti-rabies law. Pero sa civil code po, ang pet owners are liable for any damage caused by their pets because yung pets raw po nagbibigay ng ibang klaseng satisfaction o pagmamahal or kung pakiramdam dun sa kanilang owners. At dahil po sa ganito po, ay meron sila, nagkakaroon sila ng katumbas na obligasyon na maging managot dun sa kung anumang damage na idudulot nito. So Rick, yes, merong pananagutan. Kung makakos ito ng damage, makakagat, na syempre, may obligasyon na bigyan ng medical treatment yung nakagat ng ahas. Pero hindi pa naman nahahanap. Nasaan na kaya yun?
0: At yun yung question din po, may isang question dito si Mr. Christian, bakit daw ho wala tayo sa TV?
1: Uy,
0: yun ang kanyang question.
1: Ay, hindi ko alam yun. Ah, ganun ba? Baka listening lang. Hindi natin alam. Mahirap pong alamin yun kasi nasa likurat po yung TV. Tanungin natin si Tech. Bakit daw wala sa TV? Sige. Meron ditong tanong si Marilyn. Ito, kakaaral lang ni Attorney Miley ng elements ng estafa. Sabi ni Marilyn, good PM po Attorney Carlo and Attorney Miley. Ask ko lang po about sa estafa by conversion, misappropriation. Ano po ba ang elements po nito? Salamat po and God bless.
0: Pag sinabi pong estafa, yun may mga elements of deceit.
1: Deceit, fraud. Others. Dapat merong, tapos may deceit or fraud, tapos may damage.
0: Yes,
1: sa estafa
0: damage.
1: By misappropriation, dapat merong isang bagay na pag-aari ng iba, number one, na kinuha ng hindi nito may-ari, number two, tapos hindi binalik, certainly, at nagkaroon ng demand. Jurisdictional po ang demand po sa isang kaso ng estafa by misappropriation. Bakit nga ba kailangan na i-demand mo, magpadala ka ng demand letter, kunwari pera yan, padala ng demand letter na i-remit yung pera. Bakit ba ganon? Kasi habang hawak niya, ina-assume na meron siyang karapatan nun at hindi niya to inaangkin. Pero pag nag-demand ka, nagpadala ka ng demand letter na kunwari isolin niya yung pera na hawak niya na dahil hindi naman sa kanya, ahente lang siya, at hindi niya binalik, ibig sabihin, inaangkin niya na. Nagiging estafa na yun by misappropriation. At bakit estafa? Kasi nga, in the first place, yung pera na yun, pinanghawakan niya, na hindi naman sa kanya, nakuha na yun under the premise, yung kondisyon na ibabalik niya yun sa kanyang may-ari. Okay. May technical problem raw on air. Salamat, Tech. Ayan, pero sa SOCMED raw, live tayo at sa radio. So, huwag pong kalimutan, live po tayo on TV. Well, mayroon daw ano, technical problem sa social media at sa radio. Sige. So, sabi ni Christian Cruz, good PM po, bakit wala kayo sa TV? Siya pala nagsabi nun, ano? Okay, sige. So, Attorney Miley, let's go to the next question. Galing kay Daisy. Ako na magbasa. Question lang po. Pwede po bang kasuhan ng ang dummy account na nag-post sa akin? O, di ba? Dummy
0: pwede
1: account.
0: Pwede po siyang makasuhan, attorney. Pero yung pinakamalaking habon siguro dito, attorney, pag-identify kung sino yung kakasuhan niya po.
1: Kaya, so, pero mahirap. Pero kaya. Kaya.
0: So, in that case, pwede siyang lumapit sa NBI, Cybercrime Unit, or kaya PNP, Anti-Cybercrime Division. Meron po.
1: Kasi alam niyo po, yung mga SIM po na ginagamit para po magbukas ng social media accounts, meron na pong SIM Identity Act, di ba? Na kailangan natin mag-register bago ma-activate ang SIM. So, kung may ginamit po na SIM card doon, syempre, malalaman nyo kung sino may-ari. Pupunta ka lang doon sa database ng register the SIM users na yon, yung may-ari ng SIM na yon. Matutukoy mo yung kung sino nag-post. Yung PNP po tsaka NBI, meron po silang technology para alamin po yung mga ganitong bagay. So yes, pwede magsampa. Paano mo sasampahan yung dummy account? Alam niyo po, meron tayong tinatawag na John Doe cases, o Jane Doe kung babae. Kasi meron po, rule po na kung hindi po natin alam yung pangalan ng tao na sinasampahan natin ng isang kasong kriminal, kahit nga civil case eh, papangalanan muna siya sa isang generic na name na placeholder lang na John Doe or Jane Doe. At later on, papalitan na lang siya ng kanyang tunay na pangalan pag natukoy na yung kanyang pagkakakilanlan. Ayun. O, si Marilyn Mayor, sabi niya, salamat po, very clear and understandable. Stay dry and safe. Thank you, Marilyn.
0: Thank you po.
1: Okay, let's go to the next question na nanggaling kay Anonymous. Okay, sabi ni Anonymous, ako po ay 23 years na sa company. Na-terminate ako dahil sa dami ng absent ko. Dumaan naman sa due process, pero hindi ako nakapunta sa hearing. Wala po ba akong matatanggap?
0: May matatanggap siya, attorney, kung may final pay. Kung sakali pong may just cause talaga, meron pa rin po siyang matatanggap na yung mga kanyang tinrabaho.
1: Mm-hmm.
0: So, sa ginawa niya pong work, meron po yung katumbas na salary.
1: Mm-hmm.
0: Ang prorated 13th month pay, pwede niya rin pong makuha, at mga unused leaves.
1: SIL at leaves na pwede i-monetize.
0: Opo, purely by gratuity. Mm-hmm. O yung sa binibigay ng by company policy. Mm-hmm. Dahil nga 23 years na siya, attorney. So, baka meron din yung mga benefits na binibigay ang company. Pwede
1: so, 23 years natanggal by due process kasi masyadong marami daw na absence. May matatanggap, final pay, prorated na 13th month, prorated na SIL, yung SIL na hindi pa nagagamit at kung anumang leaves. At i-check yung company handbook kasi karaniwan merong mga kung anumang mga benefits na nakalagay dyan para dun sa mga long-term employees. Nasayangan lang ako kay Anonymous na terminate, 23 years. Alam niyo po, wag po kayong palipat-lipat ng trabaho. Bakit? Kasi po, pag kayo po ay umabot na po sa retirement age, bukod po dun sa SSS, may matatanggap pa po kayo, which is retirement pay from the company. Hiwalay po ito. At meron pong required number of years na kayo po ay kailangang manalagi ng bilang isang empleyado para maging entitled dito. Eh kung patalon-talon po tayo ng trabaho or parang kay Anonymous, hindi niya medyo napangalagaan yung kanyang job, yun po, mawawala yung ating pinaghirapan na tenure at yung ating eligibility para dun sa retirement pay, nawawala rin. Pero may matatanggap pa rin final pay. Ayun. Sige, basahin ko tanong galing kay Jen. Sabi ni Jen ganito, Hello po, magandang hapon. Patulong naman po. Ano po ba ang dapat kong gawin kung may kaaway? Tapos patuloy siyang nagme-message request at sinasabihan kang, pwede ka bang sabihin to online? Na masama at magpatingin sa mental health. Lutang, tas dinidescribe niya po ako sa ex-husband na pangit daw siya. Ano po bang dapat ikaso kung patuloy siyang magme-message request at nagsasabi ng mga ganyan?
0: Ang nakikita ko dito, attorney, ay yung catch-all po na unjust vexation or yung patuloy na panggugulo or pagdudulot na annoyance, irritation.
1: Alam niyo po, may ganun pong klaseng kaso, ang krimen ng pang-iirita. Ang penalty po nito ay 1 day to 30 days ng pagkakulong or arrest to minor or a fine of 20,000 pesos. Yun nga lang, pag ginawa mo to online at sasabihin ko kung bakit mas masama at mas mahirap, mas madaling kasuhan pag gawin online, tumataas po ng penalty. Mula po dun sa 30 days ng pagkakulong, nagiging 1 month to 6 months imprisonment at fine na mas malaki. Parang 45,000 na yata. Dahil lang nang irita ka. At yun pa, yung ebidensya laban sa'yo, screenshot lang yan. Tsaka yung testimonya nung nag-screenshot, okay na yon. Napakadaling patunayan. Pati yung records nung app na meron nag-friend request sa'yo na dinelete mo or dininay mo. Pati yun, kasama rin yun sa ebidensya. Hindi mawawala at napakahirap i-disregard o pabulaanan. So, yun, wag mo sana hindi niya ginawa. No? Pero may dagdag doon, Miley. Tinawag raw kasi siyang Bob, na dinidescribe raw siya sa ex ng husband niya na pangit eh. Anong tawag sa kaso na to?
0: Parang unjust vexation pa rin natin.
1: Oral defamation, di ba? Sinabihan ka ng pangit. I'm sure, understatement yon. Sinabihan siya ng mga masasamang salita dun sa ex ng husband niya. So, pinahiya siya, in fact, to a third party. Kung mayroong ganitong pangyari, bukod dun sa cyber unjust vexation, pwedeng maging simple slander to by the... simple oral defamation. Pwedeng ganun. May penalty to, malamang 1 month to 6 months imprisonment din. Kung hindi ako nagkakamali, parang mali yata yun, 6 months to 1 year and ano. Parang ganun. Mas malaki pa. Kasi nga, nanira ka sa ibang tao, nanira ka ng reputasyon ng ibang tao. Yun. Sige, Attorney Miley, pakibasa yung sumunod.
0: Ang question naman ni Evelyn, Attorney, yung sasakyan po namin ay nabagsakan ng puno ng kapitbahay. May pananagutan po ba sila ang kapitbahay?
1: Ito, ano to? This is very relevant, lalong-lalo na ngayon na nag-uulan, di ba, tsaka bumabagyo, di ba? Anong sagot mo dyan?
0: Kung attorney, yung dahilan lang talaga ay yung pag-uulan talaga, yung malalakas na hangin, yung habagat. Pwede kasi siyang fortuitous event lang.
1: Attorney. Force majeure.
0: Force majeure act of God. So, walang mapanadagutan yung kapitbahay.
1: Pero, kung nabubulok na yung puno, tapos, or crack na, alam niyo may mga branches na, ano, di ba, na mga sanga ng puno na pabagsak na, sinabihan niyo yung may-ari, in-ignore ka, ginost ka lang, tapos bumagsak nga, kahit na pinagsabihan mo na, yun, pwede siya maging liable ng damage dun sa kung anumang damage siya na cause yun. Dalawa yun, ha? Kung bumagsak yung sanga or yung puno, may nabagsakan ng sasakyan, at ito ay dahil sa bagyo, hindi kasalanan may-ari yun, force majeure po yun, exempting po yun, hindi po siya magiging liable dun sa pagbagsak ng puno na yun. Pero kung yung puno na yun, nabubulok na, to the point na alam mong babagsak na, tapos sinabihan mo yung may-ari, na yun nga, tanggalin mo na yun or ayusin mo yun kasi baka makasakit yan. Tapos bumagsak, despite your warning, liable yung may-ari nun. Kasi yun po tinatawag na pagpapawalang bahala. Negligence po yun. And yung kung anumang naidulot na damage dahil sa ating pagkawalang bahala, liable po tayo dun. Okay, sige. Last question, Attorney Miley.
0: Bilis question nun. Po wala kay Zenny. Itungkol po sa lupa na aming kinatatayuan. Wala po itong titulo, pero may nagaangkin po. Paano po ba ang gagawin namin?
1: Ito yung mahirap na tanong. No? Hindi natin alam kung paano inaangkin. Ano?
0: Pero dapat po siguro unang tanong din po, meron din po bang titulo? Yung isa pong nagaangkin ng lupa
1: nga,
0: po.
1: Kasi nakatira siya doon eh. So, I presume. Alam niyo po, meron po mga bagong batas ngayon ha, yung pinapaikli po yung period. Kung nakatira po kayo sa public alienable agricultural land, ibig sabihin, lupa na hindi pa titulado, na walang may-ari, tapos nakatira kayo doon for 20 years or more, meron po mga bagong batas na yun na baka bigyan kayo ng pagkakataon na maging may-ari at parehistro yung property na to. Yun nga lang, si Evelyn hindi binagit unang-una kung ano yung claim, kung paano nagka-claim yung tao na yun, kung siya naman ay nakatira dun. Nakadepende yan. Pero ano mga advice mo dito kay Zenny?
0: So una, attorney, titignan niya muna kung ano ba nga po yung basis o yung claim, bakit nga ba inaangkin ng kabila yung property. So titignan po nila, examine nila kung may pinakita pong title.
1: Dokumento.
0: Kung, yes po, mga dokumento. Kung wala, edi yun nga po yung sabi ni attorney Nicolas kanina, may mga laws na nagsasabi na kung mas matagal na po kayo nakatira doon, mas may better right kayo over doon sa parcel of land.
1: Sa ganitong sitwasyon, Zenny, kung ako sa'yo, kung meron kang pagkakataon at meron ka rin karapatan, i-exercise mo to at parehistro mo yung lupa sa'yo. Kasi kung ito ay alienable public agricultural land na na tinitirhan mo, na walang, hindi titulado, walang may-ari, for 20 years or more, meron mga batas na pinibigyan ka ng pagkakataon na iparehistro to. Kasi, kumbaga, nagra-ripen into ownership. Ang tawag po dito ay acquisitive prescription. Diba?
0: Yes po.
1: Ayun. So, bilis po ng panahon. Pero, yun po, wag ko kayong mag-alala every Tuesday, 2 to 3 po ng hapon po, magbabalik po ang Buhay at Batas. So now po, magpapaalam po muna ako. Ito po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Carlo Nicolas at kasama ko po si Attorney Miley Mendoza ng Nicolas and Vega Law Offices. Nagsasabing magandang hapon po and God bless po sa inyong lahat.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Αλλά σώτσο ότσο να πόνο μάγα. Ντάγω μάγα μαγά καμπαντίδο. The Point Morning Report Pilipinas live σε νιου παβρίτων στασιόν ράδιο σε AM Band. Ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ito'y araw ng Martes, August 18, 2026. Kabukuhan na dun sa ano, impeachment. Saka sa social media, alam mo na kung sino kakampet, kung sino kalaban ng bawat panig. Dahil pag pinapanood mo, yung isang panig, minsan halata naman na may napatunayan yung isang panig, pero yung kabilang panig, pipilipitin. Ganon din yung kabilang panig. Minsan may napatunayan yung isa, pipilipitin yung kabila. Wala tayong pupuntahan dito sa impeachment na to. Walang umaamin na mali sila eh. Kasama, support na natin sa engineering at technical side na si Jersey Martizano. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayan ngayong umaga. Dalawamput pito katao nasawi sa hagupit ng habagat ayon sa Philippine National Police. Walang pasok kayong araw sa pamahalaan at mga paaralan ayon sa Malacanang. Mga tanghali, nilabas na ito kahapon eh. Paha sa madaming bahagi ng Metro Manila dahil sa patuloy na ulan na dala ng habagat. 5,500 flood control projects at a cost of 500 billion pesos. Asaan ka na? Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy trabaho sa gitna ng sama ng panahon. Department of Labor maghahain ng motion for reconsideration sa 85 peso wage hike sa National Capital Region sa Metro Manila. Sirit presyo sa produkto ng langis sa posible sa ikatlong linggo o next week ng Agosto. Colonel La Chica tinurong nagpatupad ng confidential fund activities ng Office of the Vice President. Impeachment Court, walang rule para sa virtual hearing kaya hindi po pwedeng gawin. PP Sara nagsampanay kalawang perjury complaint laban kay Dele Matriaga. At deliberasyon ng 2027 budget patuloy man na magiging transparent ayon kay Congresswoman Micaela Swansing. Malacanang muli iginiit na walang alam sa si PBBM sa leadership fund ng mga senador. Kakabukuhan na tayo dun sa mga senador eh, no? May leadership fund kayo eh, di ba? May leadership fund kayo eh. Oh, tapos titira-tirahin niyo yung mga ano. Di ba yung mga kapit? Parang may mali. Si ano, Ben Jokno na nag-bulgar sa inyo niyan, di ba? Si Ben Jokno na nag-bulgar niyan, di ba? O paano niyo palulusutan niyan ngayon? Si Ben Jokno na nag-bulgar. Di ba? Pinaka-admired na ano yun, na finance guy ng pamahalaan. Po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himayin natin ang mga to. Pero bago ang lahat ng yan, katulad na nakagawian. Ferdinand Enriquez, good morning po Sir Ira. Good morning Ferdinand. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark. Para lumaki ang barante. Rikorasyon, maganda umaga Sir Ira. Good morning Rikorasyon. Peter Nikalevich Rasputin, hello. Good umaga boss Idol Ira sang and every all Iranians. Good morning Pedro. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito. Roxanne Coso, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Good morning Roxanne. Kimura Dolores, happy Tuesday morning Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape galing sa Japan. Good morning Kimura Dolores. At si Menchi Meh, good morning Sir Ira V. Good morning Menchi. Alas 8.13 na po na umaga, alas 3 kanina madaling araw, isang low pressure area ang napataan at pag-asa may 1,115 kilometro sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Binabantayan nila ito ngayon. Southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at Visayas. Ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng pag-ulan, bunga ng hanging habagat o southwest monsoon. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan,
Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique naman ay makakaranas ng manakanakang pag-ulan dahil sa padinin sa Southwest Monsoon. Ang Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon, magiging nalalabing lugar sa Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at tidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat tala ng habagat. Ang Mindanao ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.43 ng umaga. Lulubog ito mamayang alas 6.17 ng gabi. 34 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. 34 minutes na lang. Kung maulang umaga sa lahat, cup of coffee please, sabi ni Julio M. 30. O dito, magkape ka. Joe La Torre, good morning Sir Ira. Good morning, Joe. Umabot na sa 27 ang bilang ng mga namatay dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Coe na 26 sa mga nasabi ay sibilyan at isa ay PNP personnel. Dalawa pang naiulat na nawawala habang 18 ang nasugatan batay sa datos sa hanggang alas 6 ng umaga noong Agosto 17 kahapon. Wala pang inilabas ang PNP na detalyadong tala kung saan at paano nasawi ang mga biktima. Patuloy naman ang pagtulong ng mga police unit sa disaster response at pagpapanatili ng peace and order sa mga lugar na apektado ng malakas sa ulan. Sinabi ng Office of Civil Defense na mahigit 5 milyong katawan na apektuhan ang pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay at Habagat. Umabot sa 5,084,607 individuals o halos 1.5 million families na naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera, Metro Manila at Mimaropa. May kabuuan 24,873 katao o 7,132 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 523 evacuation centers. Dahil sa masamang panahon, sinusbindi rin ang klase sa ilang lugar sa bansa kahapon at maging ngayong araw. Shirley Oyang, good morning Sir Ira. Maulan. Good morning Shirley. Ipinag-utos ng Malacanang ang pagsasagawa ng work from home sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative learning modules sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan na ngayong araw, Agosto 18, bilang paghahanda sa inaasahang patuloy na pagbuhos ng ulan na dulot ng habagat. Ito ang nakasaad sa Memorandum Circular No. 128 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto sa pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ipatutupad ang work from home at suspension ng face-to-face classes sa National Capital Region, Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Hindi sakop ng work from home ang mga ahensya ng pamahalaang may kinalaman sa pag-deliver ng basic at health services, preparasyon at pagtugon sa sakuna at kalamidad. Ipinauubaya naman ng Malacanang sa mga local chief executive sa kapangyarihang magpasya kung kinakailangan suspindihin ang pasok sa mga lugar na kanilang nasasakupan na hindi napabilang sa memorandum circular. Nasa diskresyon naman ang pamunuan ng pribadong sektor at pagdeklara ng suspensyon sa trabaho. Pinag-iingat naman ng Malacanang ang lahat. Hindi nalang sabihin lahat. Susunod naman yung private sector sa government eh. Di ba? Yung message ninyo, pag government at saka mga eskwela, hindi Superman, pero pag private sector, Superman. Di ba? Yun yung sinasabi nyo sa announcement nyo eh. Hindi nyo palahatin para minsana na lang. Total, hindi naman. Susunod naman yung private sector sa government announcement eh.

naman talaga, Nanatili naman sa second alarm ang Marikina River kahapon ng hapon matapos patuloy na tumaas ang level ng tubig na umabot sa 16.1 meters sa ayon sa Marikina City Government. Ilang minuto bago nito, umabot sa 16 na metro ang tubig na sa itinaktang second alarm level. Mas maaga-aga kahapon Lunes, normal pa ang level ng ilog na sa 14.8 meters alas 12.21 ng tanghali. Tumaas ito sa 15 meter level alas 12.40 ng tanghali dahilan upang itaas ng City Government ang alerto sa first alarm. Sa ilalim ng second alarm, pinapayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na lumikas bilang pag-iingat, ngunit hindi pa ito sapilitan. Kapag umabot naman sa 18 meters ang level ng tubig, itataas sa third alarm at magiging mandatory ang paglikas sa patuloy ang pagtaas ng tubig habang nananatili ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon at nagdadala ng ulan sa Metro Manila at mga karatig lugar. Nakakaranas naman ang handong baliwang na bahang ilang bahagi ng Quezon City nitong Lunes, Agosto 17 kahapon dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa road assessment ng Luzon, alas 11.20 ng umaga, pinakamalalim ang baha sa Caragay Street at dulo ng Interior West Riverside sa Barangay Damayan na umabot sa 37 feet. Umabot naman sa 26 feet o 26 na pulgada o kasinlalim ng gulong ang baha sa NS Amoranto Corner Don Jose Street at NS Amoranto Corner Palali Street sa Barangay Siena. 26 inches pala. Naitala ang 19 na pulgada o hanggang tuhod na baha sa ilang bahagi ng Barangay Siena, kabilang ang Amoranto Corner Bingo, Jose Don Jose Street Corner Scout Alcaraz, Amoranto Corner Ubay at Amoranto Corner Tabayok. Nakaranas din ng ganitong lalim sa Don Jose Corner Amoranto at Barangay Santo Domingo sa Matalahib. Umagot sa 10 pulgada ng tubig sa Amoranto Corner Banawe sa Barangay Santo Domingo, habang 8 pulgada o cutter deep ang baha ang naiulat sa ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo, Lourdes, Piñahan, Del Monte, Pangbundok at Damayan. Kabilang din sa mga apektadong lugar ang Don Pepe Corner Samat, Don Pepe Corner Don Manuel, Calamba Corner Don Pepe, Tuason Corner Maria Clara, Biluna Corner Matimpin, West Riverside Corner Pat Senador, Calavite Corner and Bonifacio, Maribeldes Corner Bonifacio, Aliwan, West Riverside at Biluna sa harap ng Mercury. Inayuhan ng City Government ang mga residente na itapon ng maayos ang basura upang hindi mabara ang drainage at waterways at makatulong na maiwasan ang pagbaha lalo na ngayong tag-ulan. Bumagal naman ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila kahapon. Ito ay dahil sa malakas na ulan na nagdulot ng matinding pagbaha sa lugar. Tuloy-tuloy din ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa gitna ng samahan ng panahon sa maraming bahagi ng bansa. Sa katunayan, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, personal na binisita ng Pangulo ang Baslay Highland Architect Agriculture o Basaco sa Negros Oriental na pinamamahalaan ng 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,273 na aktibong CBFMA na nakakatulong sa 167 hektarya mahigit na miyembro ng People's Organization o mga POS sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan na naipaayos ng pamahalaan. Aabot sa 50 na POS ang nakatanggap ng tulong pinansyal at halos 15,000 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basaco na sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran, kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basaco ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilogramo o kilo sa isang taon. Bilang suporta sa Basaco, ipinatayo ng pamahalaan ng 2 agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program.

teka, yung ano, yung exchange rate, 61-61. Ang piso ay nagkakahalaga na ang dolyar, but rather ang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 61 centavos real time ngayon yan, ngayon. Ngayon na, ha? Nagkakahalaga ng 61 pesos and 61 centavos ang piso. Oh, yan. Rekorasyon, paano makakampi kay Yellowish at Loyalist? Isama pa ang mga makabayan kuno. Ang sabi ni Presiding Judge Escudero na ang impeachment kay VP ay iikot lang sa kanyang pagka-VP. Di kasama nung mayor pa lang siya at pati nung hinder pa siya. So, ito talaga rekorasyon. Oh. Shaken, good morning Boss Ira. Belated happy birthday to your son, Boss Ira. Pa-shoutout kay Divina at stranded sa Malabon. Thanks, Idol. Uy, si Divina! Stranded ka sa Malabon. Oh, ingat ka dyan, ingat ka dyan. Julia Mentrenta, ingat sa lahat dahil sa ulan at pagbaha. Wala mo ng sarcastic comment dahil hindi ito maganda ang panahon natin. Wait si Julio. Mr. Nicolebes Rasputin, uy, mabuti naman. Wala ubo-ubo mo, Parge. Andy Santisas, listening. Maghahain naman ang motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment o DOLE para ipawalang bisa ang utos ng korte sa Pasig na umahadlang sa implementasyon ng 85 pesos na aumento sahod sa Metro Manila. Inanunsyo ito ni Labor Secretary Francis Tolentino sa ginanap na Ibalong Job Fair. Ayon kay Tolentino, makikipagtulungan ng Department of Labor and Employment sa Office of the Solicitor General para aksyonan ang utos ng Pasig City Regional Trial Court, Branch 152. Nauna na naglabas ang korte ng temporary restraining order laban sa wage order number NCR 27 matapos i-question ito ng dalawang construction company. Yung isa dyan, yung gumawa nung palpak na EDSA asphalting. Sumunod dito, paglalabas ng rate of preliminary injunction, kaya nanatiling nakahold ng aumento sa sahod. Nasa wage order 85, nasa wage order ang 85 peso na dagdag sa daily minimum wage sa Metro Manila na ipapatupad sa dalawang tranche. Ang unang 60 pesos ay dapat nagsimula noong Hulyo 25 at ang kasunod na 25 pesos ay sa Enero 20, 2027. Posible namang muling tumaas ang presyo ng langis ngayong ikatlong linggo ng Agosto ayon sa Department of Energy. Inaasahang ang pagtaas ng presyo sa mga sumusunod. O ito, yung next week natin, yung ano natin. Anong araw ba ngayon? Martes. O ito yung inaasahan nating movement ngayong Martes. Ang diesel ay tataas ng 3 pesos and 84 centavos. Ang gasolina ay tataas ng 2 pesos and 49 centavos. At ang kerosina ay tataas ng 5 pesos and 1 centavo. Inimula na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng 12 piso kada litro na fuel discount para sa mga public utility vehicle. Yan, yan yung ano, ha. Oh, ito pa. Nagsagawa naman ng mga sorpresang pagbisita si Attorney Vigor Mendoza, chairman ng LTFRB sa ilang gasolinahan sa Metro Manila upang suriin ang pagpapatupad ng itinaas na 12 pesos na diskwento sa gasolina sa kasalukuyang ipinatutupad sa buong bansa. Sinabi ni Chairman Vigor na pagbisita sa Manila ay naglalayong alamin

Kung minsan, madalas, meron tayo mga komentaryo na hindi po in line. Okay? Doon sa sinasabi ni Madam Claire Castro. Pero alam po ninyo, objective po itong ating programa at galing po sa ating mga tropang JGL. Sa ating mga kababayang Pilipino, yung pong kanilang mga POV. Ayan. Kaya kaway-kaway tayo sa PCO, Presidential Communications Office. Inuulit ko, marami tayong kaibigan dyan at maraming mga matitino, magagaling na mga individual na nagtatrabaho sa palasyo, lalo't sa PCO. Si Secretary Dave Gomez is one of those few gentlemen na talagang masasabi natin hats off ang Johnny Gomez Live sa dedikasyon dito po sa pagtatrabaho ng ating idol, Secretary Dave Gomez. Okay. Ulitin ko, pasensya na at medyo nabulaga tayo kahapon. Nawala po tayo sa himpapawid. Siguro around 11:44, kundi ako nagkakamali, at hindi na po bumalik yung aking koneksyon. Gabi na nung bumalik nung aking ma-check gabi na. Okay. Eh, tinignan ko nga kung bayad ba. Eh, bayad naman. Pareho naman pong bayad. Kaya medyo puzzling yung nangyari kahapon. At hari nawa, magtuloy-tuloy po itong ating palatuntunan, itong ating programa. Okay. Doon po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan ng ating text line, mga nakikinig, ha? Mga nakikinig sa Radyo Bandido TV, sa inyong nag-iisang DZRJ 810 kHz. Ang ating text line ay 0917-751-3804. Meron na rin mga nagbibigay ng kanilang komento sa ating live chat dito po sa Facebook at sa YouTube. Yung mga nanonood sa Sky Cable Channel 224, kaway-kaway. Ah, kaway-kaway lang tayo, tsaka galaw-galaw. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise ha, galaw-galaw. Eh, alam po ninyo, masama yung panahon. Kailangan nating labanan itong sama ng panahon na ito ng mga natural na pamamaraan. Ano bang masarap itanghalian ngayon? Ay, akala natin uulan pa rin eh. Pero tahimik po ang langit. Anyway, mamaya pag-usapan natin ano bang inihahandang tanghalian, pananghalian ng ating mga tropang Pinoy. Okay. So ngayon po ay Martes, ito na yung official, babanggit ko lang muna, na outlook, oil fuel monitor mula Agosto 18 hanggang 24. Matapos daw po yung dalawang linggong rollback, ang domestic oil and fuel prices are up again. Ah, hindi ba? Parang ano ha, it's a bird, it's a plane. No, fuel price yan. Tumaas na naman. Okay, ito po yung opisyal na deklarasyon batay po sa kalkulasyon ng ating Department of Energy. Ito po, ang diesel o ang krudo, it's a plane. No, it's not. It's a bird. No, it's not. Yung pala, fuel price ang diesel ay tumaas ng 3 piso at 84 na sentimo kada litro effective today. Yung pong kerosene, nako, ito ang malaki-laki, ay umangat ng 5 piso at 1 sentimo kada litro. Ang gasolina naman ay tumaas ng 2 piso at 49 na sentimo kada litro. Okay. Beginning today, August 18 hanggang August 24, ang effectivity, ang effective dates mga kaibigan, nitong pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo. Ulitin ko, ang diesel ay tumaas ng 3 pesos
and 84 centavos per liter, ang kerosene up by 5 pesos and

0: 1 centavos per liter ang gasoline ay umakyat ng 2 pesos and 49 centavos per liter. Okay. Ngayon, ito, public service na naman muna tayo dahil dun sa ating mga kababayan sa Visayas. Ako'y natutuwa dahil nga this early ay pinadadalhan ang palatuntunan ng report mula po sa ating Power Outlook. Galing po ito sa National Grid Corporation of the Philippines. Salamat po ng maigi at marami. Yun daw pong power reserves sa Visayas are expected to tighten significantly in the third week of August. Ito po yung datos na ipinadala ng National Grid Corporation of the Philippines between ngayong araw na itong simula. Kahapon po nagsimula. Between August 17 until August 21, the Visayas grid will face much slimmer operating margins than those projected at the start of the month. Medyo kinakailangan po nating magtipid ng kuryente dyan sa area ng Visayas. Margins are expected to fall to as low as 120 megawatts early in the week. The margins reached more than 230 megawatts on August 3 to 7. Mula daw po kahapon, Agosto 17 hanggang 21, the grid projections show an operating margins of 122 megawatts on Monday, 120 megawatts today, 128 megawatts by Wednesday, tomorrow, 133 megawatts on Thursday, and 226 megawatts on Friday. The average operating margin for the 5-day period is about 146 megawatts, roughly 37% lower than the 233 megawatt average projected for August 3 to 7. The outlook is particularly tight. Kahapon, tatawid daw po hanggang Huwebes. When the projected operating margin falls below NGCP's 153 megawatt required dispatchable reserve. Okay. So, nasa sa atin pong mga kamay, ha? Kung hindi naman kinakailangang gumamit ng mga hindi kinakailangang kuryente, tayo po eh magtipid. Magtipid po tayo ng kuryente at tulungan natin yung ating mga kababayan, ha? Tulungan po natin yung ating mga kababayan dyan sa area na yan. Para nang sa ganon, dire-diretso yung supply ng kuryente at dire-diretso yung serbisyo na makukuha ng ating sambayanang Pilipino. Okay, alright. Sabi ni Boss Randy Q. Alam po ninyo, ano ba yung Q mo, Boss Randy? Kasi kahapon, actually, gabi na, pinanood ko yung lumang pelikula ni Denzel Washington, yung John Q. Okay, maganda yung pelikula na yun eh, maganda. Tungkol po ito sa isang tatay na medyo sinusubukan ng panahon eh dahil sa kahirapan. Yung tatay, played by Denzel Washington, ay nagtatrabaho sa isang construction firm. Okay? Tapos yung kanyang anak, naglaro lang ng soccer, bata pa yung kanyang anak. Hindi po nila na-detect. Hindi nakita kagad na meron pong problema sa puso. Mahina po yung puso nung bata. So nagpunta po sila sa emergency department ng isang pribadong pagamutan. Kwentahan kagad sila ng gastos. Dahil ang sinasabi, ang heart transplant, ito, base, fiction po ito, fiction. Pero dun po sa kwento, ang heart transplant ay talagang sobrang mahal. Although meron namang ano, meron mga social services na pwedeng lapitan yung mag-asawa. Pero lahat ng kanilang nilapitan na deny sila eh. Pati yung kanilang HMO, eh hindi po angkop dun sa pangangailangan ng ospital. Na-uncover pa ni John Q na yung kanyang HMO ay ibinaba yung classification dahil yung kategorya ng kanyang HMO ay para daw po dun sa mga contractual employees. Eh sabi niya nga, how come na bumaba yung kanyang coverage, eh regular employee siya. Yung pala, nagkakaroon ng shift from regular, ng coverage, from regular to contractual, depending on the number of hours na ipinapasok. So dito nagsimula, nilockdown ni John Q yung pagamutan. Dito po umikot yung istorya. So nakita natin na ang ordinaryong tao, kapag para sa pamilya and when pushed to the wall, eh wala po silang naiisip kundi isalba yung kanilang pamilya against all odds. No? Ang pinaka-peak noong istorya is nung talagang depleting na yung kakayahan ng batang mabuhay. So to the point na willing si John Q na isacrifice yung kanyang katawan para makuha ng doktor yung kanyang puso at mailipat doon sa bata. It so happened na merong isang aksidente na nangyari at merong isang babaeng motorista na salpok ng truck, namatay yung babae at right match yung kanyang puso doon po sa required transplant ng anak ni John Q. Dito umikot. Naalala ko lang kasi Randy Q nakalagay, ha? John Archibald, yung pangalan John Q Archibald. Quincy yata yung kanyang Q. Boss Randy, ano ba yung Q dito sa iyo? Totoo na fresh talaga ang programa mo, alam na. Ano bang ibig sabihin niyan? Fresh. Sabi ni Boss Randy. Baka talagang minomonitor. Kayo, minomonitor kayo, yung pong inyong mga komento. Ang daming batas patungkol sa senior citizen pension, hindi mapasapasa ng mga senador at mga kongresista. Ay, tapos nanakawin lang daw po yung pera ng bayan. Isang masakit na katotohanan. Kaya nga naisingit ko yung pelikulang pinanood ko kahapon, kagabi. The disservice that the human race is getting from their politicians and from the appointed and anointed ones na mga politiko. Anak ng baka talaga, oh. Babalikpab pala tuntunan. Diyan lang kayo. Makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nauunawaan ng Department of Public Works and Highways ang mga batikos at galit ng taong bayan na nabiktima ng pagbaha sa Metro Manila nitong nakaraang Lunes. Sa press briefing sa Malacanang, aminado si DPWH Secretary Vince Dison na sobrang dami ng problema ng kanilang ahensya. Ayon kay Dison, kailangang isa-isahing ayusin ang mga problema na ilang dekada na rin niya ang binilang kaya nagkapatong-patong na. Sabi ni Dison, kailangan nilang ayusin ang problema at para magawa ito ay kailangang ituloy lang ang mga pagkatrabaho. Inulit ni Dison na walang overnight na solusyon sa mga problema kabilang sa pagbaha. Pero nakikita naman anya nila na kapag naayos ang pagkakagawa ng mga proyekto at programa ay nagiging epektibo at maganda ang resulta. Ako si Chonny Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Alright, nagbabalik ang inyong balayang palatuntunan. Inuulit ko, walang ulan dito sa amin. Walang ulan. Pero cancel na pasok, ha? O sige. Tandaan po natin yung 3 A's ng good governance. Parati nating isa-isip, isa-puso, at we have got to put these 3 A's in action. Accessibility, accountability, and servability. Kaya kahit pasabihin itong si Erwin Tulfo na move on tayo, eh paano tayo makapag-move on kung every time na uulan, makikita natin yung ating mga kababayang nasa labas ng kanilang mga highball na hirap na hirap. Okay? Boss Randy Quijano. Quijano pala yung cue niya. Si Jojo Sikat muna, may bit-bit na balita. Magandang morning, Jo. Please come in.
3: Pinatitiyak ni Senator Christopher Bongo na dapat na matiyak na ipagbabawal ang hospital detention o hindi pagpapalabas sa mga pasyente sa mga ospital na hindi pa nakakabayad ng kanilang mga hospital bill. Ito ay matapos na aprubahan ng Senado sa pinalapagbasa ang Enhanced Anti-Hospital Detention Bill. Nalulungkot si Senator Go dahil may sakit na nga at hirap sa buhay. Bakit kailangan pang lalong pahirapan? Ito ang dahilan kung bakit nananawagan si Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Christopher Bongo para sa maigpit na pagbabawal sa hospital detention kung saan hindi pinapayagang makalabas sa ospital ang isang pasyente kung hindi pabayad ng kanyang hospital bill. Ayon sa senador, hindi dapat maging dahilan ang kawalan ng pambayad para tila ikulong sa ospital ang isang pasyente. Dagdag pa ni Go, hindi biro ang pagkakasakit lalo na sa mga Pilipinong isang kahig, isang tuka. Kaya dapat lamang na mabigyan aniya sila ng pantay at makataong konsiderasyon na hindi rin naman daw lubang makakaapekto sa operasyon ng ospital. Sa kabila ng umiiral na batas kontra hospital detention, suportado ni Go ang paglusot sa Senado ng Senate Bill No. 1511 na layong pagtibayin pa ang batas sa pamagitan ng mas maigpit at mas mabigat na parusa sa mga lalabag dito. Muling pinaalala ni Senator Bongo, ang pondo ng taong bayan ay pera ng taong bayan na dapat lamang ibalik sa kanila sa pamagitan ng maayos na serbisyong medikal.
4: Pervasive, marami pa rin pamilya ng pasyente ang humihingi ng tulong dahil ayaw palabasin sa ospital ang kanilang mga kamag-anak kahit may promissory note na po na iniiwan at iba't ibang collateral. This has to stop or sana po'y mabigyan po ito ng solusyon.
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat, si Boss Idol Rick Orasyon, nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan, Ma'am Benchi Me, ng Bahay Pari, dyan po sa Bulacan, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, si Boss Bonifacio Despe, si Ma'am Kimura Dolores, batiin natin yung ating Filipino community sa Japan, Ma'am Gina Alahas at si Boss Dennis E. Onrubia, yung iba pamaya-maya, thank you so much ha. Tingnan muna natin yung ilan sa mga komento ng ating tropang JGL. Binabati tayo ni Ma'am Shirley Uyang ng isang magandang morning. Ito na, nakikinig na sa radyo, nanonood pa sa TV. Tapos may sockbed pa yata. Thank you so much, Ma'am Shirley. Salamat po. Yung ating Boss Mayor Hikomo, naku eh, good morning daw. Batiin natin yung ating Boss Mayor. At yung ating Filipino community dyan po sa Hong Kong. Aha, bawal na raw pag-usapan kung ano ang kakainin natin sa tanghali. At ng baka, pati ba naman yung kakapirasong content ng ating programa, pinakikiliti lang natin yung sambayan ng Pilipino, hindi ba? Huwag na daw po natin pag-usapan ngayong tag-ulan kasi nagugurgur daw po yung palatuntunan. Sabi po ni Ma'am Shirley Uyang. Pero anong niluluto mo, Ma'am Shirley? Sige nga. Ano bang inihahanda ninyo? Ako, yung niluto ko kagabi. Yun rin lang yung aking yun lang yung aking iinitin. Kaya pangat po yung aking pagkain, mamaya. Pangat, oo. Pangatlong init na. Dahil niluto nung tanghalian, purposely para sa hapunan. Kaya nung hapunan, ininit. Okay. Tapos kaninang umaga, ininit. Kasi baka mapanis eh. So pangalawang init. Mamaya bago kumain, iinitin na naman. Kaya pangatlong init. Nagluto po ako ng pork, kapirasong pork, no? Dilagyan ko ng mushroom. O, ayan. Ginisa ko lang. Sinangkutsa ko lang. Pwede na yan. Eh kayo, Ma'am Shirley, ano bang niluluto mo? Si Ma'am Charito Cabrera Diana, magandang umaga. Nanonood mula sa Gen 3 sa General Trias City, dyan po sa lungsod ng Cavite. Ano bang niluluto ni Ma'am Chato ngayon? Sige nga, para sa tanghalian ng mga bagets. Maulang Martes, uy, maulan daw po sa North Caloocan. Pero tuloy yung trabaho. Sabi po ni Boss Jaime Samoya Bernante. O ito, binabati tayo ng magandang morning ni Ma'am Kimura Dolores mula sa Japan. Si Tata Rick Orasyon, magandang umaga rin daw po. Blessed morning, Sir Johnny G. Maleta Gang is waving. Ay, naibulsa na. Sayang. Ha? Yun daw pong Maleta Gang is waving, sabi ni Ma'am Benchi. Magandang umaga, Sir Johnny G. Baha is legit. BBM Government, asan daw po yung pondo? Ayan, hinahanap ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. 3 A's of good governance. Accessibility, accountability, and answerability. Kaya ang hilinga natin sa Senado, gawin back-to-back yung pong investigation. Because nobody is above the law. Nobody is above the law. Bakit hindi natin pagbigyan yung kahilingan ng ating mga kababayang Pilipino na ituloy yung investigasyon, yung totoong investigasyon, ha? Dito po sa flood control anomaly. Total, binanggit po ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 5th sona. At pinangalanan si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa ituktok ditong flood control anomaly. Although, kapag ang Senado, lalo't si Ping Lacson, ang tinanong mo, wala daw pong direktang makapagtuturo kay Martin Romualdez as the man behind this monstrous na nakawan sa ating bayan. So sinasabi ng Department of Justice, kanilang nire-repaso na yung pong mga dokumentong magpapatunay kay Martin Romualdez as the main man behind this flood control anomaly. Pero po ito ay in direct clash dun sa report ng komite na dating pinamumunuan ni Ping Lacson. So again, kung tayo po ay haharap, if the President Bongbong Marcos ay haharap dito po sa Lady Justice, nakapiring ang bata, may hawak na 2 timbangan. Kapag ka pinapili ng Lady Justice si Bongbong, Mr. President, ano bang mas matimbang? The impeachment proceedings o this flood control anomaly? Kasi the government needs to act. Kinakailangan po talagang lahat ng priority instruction si Pangulong Bongbong Marcos. All eyes nakafocus kay Bongbong nung banggitin niya yung pangalan ni Martin Romualdez sa kanyang 5th sona. Pero anong follow through? May bago ba? May bago ba? Ang bago, yung dating binabaha na gatuhod lang, ngayon ay waist deep na. Yung dating waist deep, chest deep na. Tapos sasabihin po ng Balacanang sila'y natutuwa dahil number one, ang bilis bumaba ng tubig ngayon. Tubig baha, ang bilis daw po bumaba ng tubig baha. At yung dating bataas na tubig baha, eh ngayon ay gutter deep na lang. Gutter, ito po yung bangketa. Size ng bangketa. Gutter deep. Hindi ko tuloy maisip at hindi ko maintindihan kung saang channel ba nanonood ang Palasyo ng Balacanang. Saan sila nakamonitor ng mga TV, radio, sockbed outlets patungkol dito sa mga pagbaha. Totoo naman, sabi ni Ma'am Kimura Dolores kahapon sa Japan, ba't hindi yung baha? May mga namatay dahil yung subway nabaha ng husto. Okay? Ibig sabihin, hindi lang po tayo ang binabagyo, hindi lang tayo ang binabaha. Pero baka tayo lang yung ninanakawan. So, ito po ay isang eye-opener sa ating mga mambabatas. Eye-opener po ito. Tingnan po natin yung mga bansa kung saan binabagyo, binabaha, may mga namamatay, no? Dahil itong mga catastrophic events na ito is beyond us. Hindi po natin arok eh. Kahit anong galing ng presidente, kahit na anong galing ng mga lawmakers, there is no perfect government. Tandaan po natin, wala pong perpektong gobyerno. Wala rin pong perpektong leader. Okay? Kaya at some point ng 6 na taong panunungkulan ng sino mang presidente, meron po tayo kasama si Johnny G na masasabing negative towards this individual. Itong leader na ito, because there is no perfect president. Wala pong perpektong gobyerno. Everybody is bound to fail. Lahat tayo. Because of the wrong choices we made, because of the maling bulong ng mga nakapaligid at ng mga consultants natin, everybody is bound to fail. Eh kasama na po yan sa buhay natin na pagiging tao. Wala pong perpektong desisyon. Tayo po bilang individual, bilang tao, marami po tayong mga maling desisyon sa buhay. Mula nung tayo po ay nagsimulang makapaglakad. Hindi ba? Kaya tayo nagkakasugat-sugat dahil medyo ano tawag dyan, toddler pa lang tayo, gustong-gusto na nating tumakbo. Pagka nagkasugat tayo, iiyak, tatakbo kay nanay, tatakbo kay tatay. So, kahit tayo ay batang paslit, may mga maling desisyon na tayo. More so, habang tayo po ay nagkakaisip at nagkakaroon ng freedom to express and freedom to choose, marami tayong mga maling desisyon. Marami tayong mga maling desisyon sa buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang tao na perpekto. Pero hindi po ito excuse. Para pati yung ibang tao ay makaramdam, pagdusahan yung ating mga maling desisyon. Okay? Kapag ka nagpalit ng sistema, kapag ka nagpalit ng leader, meron po kayong reports na tinatanggap from the outgoing administration. Now, it is up to the incoming government kung kanyang bubusisiin ito pong mga dokumento na isinasubmit sa kanya. Kanyang ipagpapatuloy yung mga magagandang proyekto or kung kanyang ititreat ang lahat ng dokumento na isinubmit sa kanyang lamesa as a political loophole. Dahil kung ang tingin ng incoming administration ay political loophole, dahil meron siyang pansariling programa at pulisiya na hindi kinakailangang ipagpatuloy yung pong nasimulan ng kanyang papalitan, talagang meron pong ripple effect. Meron po itong domino effect dun sa ating mga kababayan. Kaya nga, walang perpektong administrasyon, walang perpektong pangulo. Pero pwede po sana ninyong gamitin as a proof of, you know, projects and programs yung mga nangyayari sa ibang bansa. Pwede naman eh. Pwede naman tayong mag-exchange notes. Mr. Prime Minister, tawag ka sa Japan. Pwede ba akong mag-courtesy call? O ano bang kailangan mo? Baka nabuhay sa era. Ano bang kailangan mo? Gusto ko lang maintindihan dahil advanced country kayo, tapos based on reported documents. Isang bansang Hapon sa maganda yung treatment when it comes to flooding. Maganda po yung inyong flood control programs. Tanong ko lang, bakit bumaha dun sa subway? Now, the agenda kung bakit bumaha is for us to have a clearer information and additional knowledge kung paano po ito hindi mangyayari sa Pilipinas. Remember, we are pushing yung ating subway. We are pushing for the development of this bus transport system. Bago po ito sa atin. Ha? Habang ang ibang bansa, talaga pong hitik na hitik yung kanilang mga proyekto. Diba, last year I went to China. Grabe po yung kanilang train network. Tumatagos sa building, tumatagos sa bundok yung kanilang mga lagusan without affecting and without hindi po sinisira yung kalikasan pati yung mga buildings. Meron po silang ganyang mga proyekto. Na-mention ko lang yung China because I was there and I saw it happen, no? Hindi yung construction, kundi na-experience ko. I'm sure yung ibang mga bansa ganyan din. So, tayong mga Pilipino, we are also hoping na darating yung panahon, we would be able to accomplish yung ganyang klase ng mass transit at mass transportation system. Kasi talking about legacy, Mr. President, nasa twilight zone na po ang inyong administrasyon. If we are to prepare yung pwedeng maging legacy ng Pangulo, Pangulong Bongbong, palagay ko that open communication with other world leaders and asking for reference, asking for projects and programs. Huwag munang budget eh, baka inuuna kasi. Baka inuuna kasi yung utang eh. projects, programs that will somehow uplift yung ating mga kababayang Pilipino even after the administration of Bongbong Marcos. Palagay ko, that is one legacy na pwedeng makuha ni Bongbong. May oras pa, may panahon pa, may pag-asa pa. Kung gugustuhin, may paraan. Kung ayaw daw, may dahilan. O yun, sige. Tinulang manok, nakupo naman, oo. With malunggay at sayote. Sa amin din sa bahay, oo, nagtitinulang manok din ako. Pero ayaw nilang kumain ng sayote, Boss Jaime, sa Moya Bernante. Ang inilalahok ko ay papaya. Okay. Tapos sa dahon ng sili. Okay. Kay Boss Jaime, sayote, manok, malunggay, with sili. O yan, sige. Sinigang na walang sahog na oink-oink. Pero gulay lang daw po at ternong pritong bango, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. So, sinigang, anong tawag dyan, Ma'am Shirley? Inasimang gulay. Ha? Inasimang gulay. Wala daw pong, walang pork. Okay? Inasimang gulay lang. Oh, masarap yan, ha? Madamig ang panahon. Gulay lang. Tapos, makasim-masim. Sinigang na gulay, na medyo maanghang, okay? Well, para dun sa mga mahihilig sa mga maanghang na pagkain, tapos merong anong bangus, ako bangus, boneless, ah, boneless bangus na crispy fry kaya yung ginawa nitong si ano ni Ma'am Shirley. Ayun. Meron daw pong natirang kanin si Ma'am Kimura. Ayan ha. Dumadayo pa yung mga information from Japan o isinishare sa atin ni Ma'am Kimura Dolores, natirang kanin, inihaw na isda at salad kay Hobby Japanese, seafood at gulay na lugaw. Ano po yung gulay na lugaw? Ha? Ano ba ito? Congee pero gulay yung sahog? Sa mga Chinese kasi, yung congee nila, meron kang choice, lagyan ng itlog, lagyan ng tuwalya ng baka, o kaya lagyan ng adidas ng chicken feet, no? Lagyan ng century egg, marami! Marami pong version yung congee. Kaya tinatanong ko, ano ito? Lugaw tapos gulay ang halo? Tama. Sorry. Tama ba ito, Ma'am Kimura? So, congee pero lugaw. Lugaw daw po. Congee pero gulay. Ayan. Gulay daw po yung halo. O sige, sandali lang. Meron po tayong komento. Ay, ulam. Di ba? Kasi nakakasawa na sa totoo lang. Nakakasawa na yung impeachment proceedings in the sense na kanya-kanyang payabangan. Naaawa ko dun sa mga kababayan nating hindi ganong nag-iisip, pero matindi yung kanilang political affiliation. Kasi mabaya pag-uusapan natin. Hindi naman natin pwedeng palagpasin yung impeachment. Okay. Naaawa ko kasi they tend to idolized. Lalo na ngayon, dahil ang bidang-bida ngayon, yung mga abogado. Okay, nagli-lipstick man o hindi. Bidang-bida ngayon, yung mga abogado, may lipstick, nagli-lipstick man o hindi. Ha? At yung ating mga kababayan, sabi ko nga, because of their political affiliations and color, they tend to idolize. They tend to idolize. Pero ako parating ko kasing tinatanong, o sige, sabi ni Acosta, sila chika, ang nag-encash ng pera, sila chika ang nasa likod ng report kung paano i-reimburse, i-disburse, i-reimburse itong salapi na ito. Upon the orders of Vice President Inday Sara. Pero ang tanong ko, was it bombastic enough to point fingers to Inday? Was the hearing yesterday bombastic enough? Kinilabutan ba tayo? Uy, sabi na nga ba si Inday, kinilabutan ba kayo? Kinilabutan ba tayo? Or everything is just procedural? Eh meron kang head of agency. Meron kang head of agency. Kung ano yung sasabihin ng head of agency, naturally, yun yung susundin ng disbursing officer. Naturally, yun din yung susundin ng kanyang team. So, na-establish ba kahapon na nilustay ni Inday yung pera? Dahil kung na-establish po ito kahapon, eh tapos na. Ang boxing, the defense should, you know, throw in the white towel, surrender na. Kung na-establish, ala naman pong na-establish eh. So please, no, ako ang pakiusap ko, we have got to be open. Hintayin natin because this is a long process. What we are seeing now and what we saw yesterday, ito po bahagi po ng procedural. They are still laying down the information and trying to build the case. Case building pa lang po eh. Eh meron pang magiging kasagutan ng depensa. Okay? So why is, you know, some of us celebrating this early? And in the very first place, bakit kayo nagse-celebrate? Sige nga, bakit kayo nagse-celebrate? Meron akong isang ano, meron akong isang napanood, ang guest ay si dating Finance Secretary Benjamin Jok, no? Kasama merong tatlong panelist, no? Tatlong panelist, tapos ang guest si Benjamin Jok, no? While the other two were somewhat neutral dun sa kanilang line of questioning, itong abogado na pansamantalang tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema, si Falsis, naka-hold yung kanyang lisensya, kept on injecting the idea na it was during Digong's time na nagkaroon ng mga issues surrounding budget. Okay. Paulit-ulit niyang ini-inject at ayaw niya talagang magpapigil. He was the only person injecting the idea and projecting the image of Digong as somebody na corrupt. Doon sa course ng discussion. Kahit pang sinasabi ng resource person na kinakailangan magsimula yung pag-aaral sa panahon ni Gloria. I don't know kung napanood po niyo yan. Pero these falsies kept on injecting the idea that it was the time or during Digong's time na nagkaroon tayo ng malaking problema dito sa ating bansa. Dahil ako, kapag gumagawa ako ng interview, alam ni Ma'am Angel ito, kapag ako ang nag-i-interview, hindi ko kini-claim na mas may alam ako dun sa resource person. Kaya nga resource person yan eh. Ibig sabihin may dunong yan, may alam yan. Okay? Ang trabaho ng host is to provide direction. Okay? Bigyan mo ng pagkakataon yung resource person mo. Okay, sinasabi mo, dapat magsimula tayo kay GMA. Can you please discuss ano bang mga naging proyekto ni GMA ang nagkaroon ng issue pagdating sa korupsyon and how the decision of the former president create this humongous effect para yung ating mga kababayan at this point in time ni Bongbong Marcos ay naghihikahos. Di ba dapat ganun? Why create this idea and single out one person? Ito yung i-crucify mo. Hindi nga kinu-crucify eh. Oh, teka mo. Magbabalik pa ang palatuntunan. Baka kalipas mo ang ilang paalala.

Okay. So again, hashtag NCR underscore PRSD. Weather system, southwest monsoon habagat, issued at 5 a.m. August 26, Tuesday. Dito naka-itemized, red warning level, Batangas. Hindi ko na iisa-isahin, ha? Batangas, tapos merong Zambales, meron pong Bataan. Associated hazard, ang nakalagay dito, serious flooding in flood-prone areas. Orange warning level, Cavite. O Ma'am Chato, sa inyo pala ito. Part of Bataan. Part of Pampanga. Part of Tarlac. Part of Laguna. And part of Metro Manila. Orange warning, ha? Specifically, Muntinlupa at Las Piñas. Yellow warning, the whole of Metro Manila, including Rizal and other surrounding areas, Pangasinan kasama rin. Okay, ito po yung official, Ma'am Angel, yung Batangas, yung Lubo, nasa orange warning kanina. Ito po yung ipinadala ng PAGASA, ipinadala ng DRRMO na shared information coming from PAGASA, NCR, PRSD. Bakit complicated at bakit confusing? Dahil at 5 in the morning, ito naman yung galing sa CB, yung CB messages galing sa National Disaster Risk Reduction Management Office. At 5:18, naka-orange rainfall warning sa Bulacan at Metro Manila without giving us an idea which part of Metro Manila. Kaya nga sinasabi ko, kailangan in sync itong mga information na ito for the people to understand. At hindi naman natin binabash yung ating mga opisyales ng gobyerno. Accessibility, the right to right information, the right to receive rightful information. Hindi ba? Part po ito ng 3 A's of good governance, accessibility. Now, if this information are somehow not in sync at may mga hindi pagkakahalintulad, then nag-create tayo ng malisya sa ating mga isipan on how to treat these communication initiatives and guidelines coming from different government sources. Tapos ngayon, hindi umuulan, walang pasok yung mga bata. Kahapon, delubyo yung na-experience ng ating mga kababayang Pilipino regardless of age. Pero nung nagsuspindi po, nasa labas na yung mga bata. Nasa labas na. Pagka-uwi, basang sisiw. Taas ang kamay, sino ang masama ang pakiramdam ngayon dahil naulan ng kahapon? Unang-una ako magtataas ng kamay. Dahil meron akong kinakailangang lakarin kahapon. Tapos ako'y basang-basa para akong basang sisiw kahapon. Hindi kaya ng payong sa lakas ng buhos ng ulan. At kinakailangan mong you really need to be, you know, brave enough para sa uungin yung tubig baha. Mabuti wala akong sugat. Kaya talagang wala ka magagawa. Kung di ka maglalakad, hindi ka makakauwi. Kung hindi ka maglalakad sa baha, hindi ka lulusong sa baha, hindi ka abante. Kaya nga, di ba yung tanong ko sa inyo kanina, if only the president will face that lady justice with, you know, may piring ang mata, tapos may hawak na dalawang empty

0: na timbangan at kung ilalagay ng ating mga kababayang Pilipino sa bawat timbangan yung pong impeachment proceedings laban kay Inday at flood control investigations, which is more important? Ano ba yung timely? Ano yung napapanahon na dapat pag-usapan? Ano yung napapanahon na dapat imbestigahan? Bakit pagka-impeachment all out? Ang daming kritiko. Ang daming kumakalaban kay Inday. At lahat, well, even myself, gusto ko talagang magtuloy at matapos ka agad itong impeachment proceedings na ito. Pero bakit pagdating dun sa flood control, eh tila pinahihirapan tayo. Okay? Tila pinahihirapan in the sense na parang ayaw naman talaga mag-imbestiga eh. So which is which? If we are talking about good governance, public service, which has more weight? That impeachment of the vice president or the pending investigations dito po sa flood control measures, initiatives, pocketing at pandarambong ng ilang mga government executives and their cohorts. Hindi nga. Teka muna si Jojo Sika. Napakwento na naman si Johnny G. Si Jojo Sika at may bit-bit na balita mula sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
1: Sinabi ni Impeachment Court spokesperson na Attorney Reginald Tunggol na wala sa rules ng Senate Impeachment Court na pwede nitong isagawa ng virtual o online ng paglilitis kapag masama ang panahon. Matapos maagang tinapos kahapon ang impeachment trial dahil sa sama ng panahon at mga pagbaha sa Kalakang Maynila at Karatig na lawigan, dulot nga ng habagat. Ayon kay Attorney Tunggol, na kahit sa ordinaryong korte, sa exemption lang o sa pambihirang sitwasyon lang, pinapayagan ang virtual na pagdinig. Sa ordinaryong korte rin, ginagawa lang ani ang virtual ng paglilitis kapag may motion mula sa alinmang partido sa kaso o kapag nakapagbigay ng reasonable o justifiable na dahilan para gawing virtual ang pagdinig. Magiging logistical nightmare naman aniya ang virtual na impeachment trial dahil kung sakali bubuksan ito sa 24 na senator judges sa mga abogado na prosecution at depensa na parehong maraming kasapi at sa kani-kanilang staff ng mga senator judges at ng impeachment clerk of court. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami. Muli, balita mula sa Senado mula kay Jojo Sika. This time, galing po naman kay Romel Madrigal. Bel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Maaaring makakuha ng hanggang 20,000 pisong emergency loan mula sa Social Security System o SSS ang mga kwalipikadong miyembrong naapektuhan ng Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa SSS, mananatiling bukas ang emergency loan program para sa mga miyembrong nangangailangan ng dagdag na pinansyal na tulong matapos ang kalamidad. Mas pinadali na rin ang qualification requirements mula sa dating 36 na buwan, 18 buwan na lamang kinakailangang hulog basta may hindi bababa sa 6 na posted contributions sa nakalipas na 12 buwan. Ang loan ay may interest na 7% kada taon at maaaring bayaran sa loob ng 30 buwan. Mayroon ding 6 na buwang moratorium kaya walang kailangang bayarang monthly amortization sa unang 6 na buwan.

Pag nanakaw sa gobyerno, kinakailangan po nating umutang kapag tayo'y naapektuhan. Okay. Maganda itong ano, ha? Maganda itong presentation ng Daily Tribune. Nakita ko yung kanilang digital report on the vicious cycle of flooding. Okay? Pinag-uusapan natin pagbaha eh. Vicious cycle of flooding. Kapag ka may pagkakataon po kayo at ikagay dumaan sa inyong mga ano, sa inyong mga feeds, no? Baka makita po ninyo itong ano, itong presentation ng Daily Tribune. Nagsisimula daw po sa ulan. Patak ng ulan, tapos baha. Again, patak ng ulan, pumapatak na naman ang ulan sa pupuntang bahay. Ulan, baha, magre-reklamo yung ating mga kababayan. Okay? Nahirapan eh. So magre-reklamo, ulan, baha, reklamo. Tapos, ang susunod daw dyan, yung mga politiko, mga ngako, baka may mga nagmumura pa. Ha? Baka may mga nagmumura pa, galit na galit. Dahil kagyat na nasira yung asfalto. Baka may ganyan. These are all broken and open promises. Galit na galit. In front of national TV. In front of the camera. Galit na galit. Magtuturo ng sisi. Ha? Sisisihin yung kontraktor. Sisisihin tayo mga Pilipino. Eh, kasi naman may problema rin naman talaga tayo eh. Doon sa ginagawa nating pagtatapon ng basura. Okay? So, sisisihin tayo mga Pilipino dahil dun sa baha. Okay. Ulan, baha, reklamo, pangako ng mga politiko. Okay. Ngayon, matapos pong mangako itong mga politiko na ito, ang kanilang pangako ay nakasentro dun sa pagtulong. Tutulungan po yung mga taong nangangailangan. Andyan na, pautang. Okay? Magpapautang. Kunwari, social security system. Doon sa mga iba pa, baka meron po tayo mga kooperatiba na pwedeng magpautang. O kaya naman ay may aakyat ng entablado at magbibigay ng ayuda. Yung iba, nagbibigay pa ng laruan. O yan, mga ganyan, mga ganyan. So, ulitin natin. Ulan, baha, reklamo, pangako, tulong. Okay. Now, kasama po dun sa tulong, yung pag-aaral ng Kongreso na bumuo ng budget para sa mga ahensya ng gobyerno na directly involved in trying to fix and to solve these flood control challenges. Okay, so mag-aalat po ng bilyong pisong halaga ng flood control budget. Tapos nanakawin. You see, sabi ni Ping Lacson, trilyong piso na. Trilyong piso na. Yung naialat ng gobyerno patungkol dito sa flood control scandal na ito. Kaya wag naman daw dapat isisi kay Bongbong. Kasi Bongbong is the 17th president of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, may mga naunang presidente sa kanya. Eh, we are not crucifying Bongbong naman eh. Dahil dito sa mga issue na ito. Kaya lang, when he opened this can of worms, sinasabi nga niya, siya lang daw ang natatanging presidente na nagpa-imbestiga at nakapagpakulong ng mga individual na konektado dito po sa flood control scandal na ito. Ito po ba yung legacy, Mr. President? This is a challenge to the present leadership, eh, hindi ba? To put everyone na merong direkta at, you know, hindi direktang pagkakasangkot
sa flood control.

0: pickpocketing, hindi lang po to put behind bars. Eh, kinakailangan po talagang baragot. Sabi nga natin, tatlo. There are three A's. If we talk about good governance, kanina pa natin pinag-uusapan, accessibility. Ngayon, dapat may accountability. Who's accountable? Who's accountable? Eh, ang nangyayari sa atin kasi, kapag ka nangako na magsusoli ng pera, yung mga nambubulsa ng pera, eh ginagawa po natin mga witness kapalit ng nakulimbat nilang pera. Na itong nakulimbat na pera, I don't know, nasaan po ito? Nasaan ito? Yung mga sinoling pera ni La... Anong tawag dyan? Yung DPWH officer. Nasaan? Dahil if the case is still pending and if the case is still active, yung mga isinauling pera na yan, hindi po pwedeng galawin yan, ha? Dahil ito po ay mga ebidensya. Ito yung mga ebidensya. So itong mga pera na ito, I don't know kung saan nakalagak. Binalik nyo sa National Treasury, anong tagging? Kung ibinalik sa National Treasury, ha? Ginamit nyo na ba itong pera na ito sa kung ano-ano mga proyekto? Dapat hindi. Kasi ebidensya yan, eh. Again, if the investigation is still active, hindi ako abogado, pero hindi ako tan-GA. Hindi ako abogado, pero hindi ako dapat gini-GAGO. Katulad ng ating mga kababayan Pilipino, hindi kami mga abogado, pero hindi kami mga tan-GA. Okay? Dahil kapag ka itong pera na ito ay ginalaw, well, technically, tapos na yung kaso. Kasi pwede na palang galawin, eh. Because this money, ebidensya po ito. Hindi porket isinauli sa gobyerno, eh dapat nang galawin. Kaya ang tanong ko, nasan yung pera na ito? Kung isinauli sa National Treasury, anong tag? Paano po ninyo tinag? Because remember, this is still considered stolen money. Stolen. At bahagi po ito ng ebidensya na dapat sana'y makapagturo doon sa mga bossing ng korupsyon. Di ba? Dapat ganun kasimple yung pagkakaintindi natin. Dapat ganun kasimple yung pag-aaral patungkol dito sa ebidensya na ito. We need not make this complicated. Oh, ngayon, sinoli yung pera. Kapalit, ano? Maging witness. Ngayon, merong isang witness nag-offer ng information at ang kanyang sinasabi, merong leadership fund at merong leadership budget in the amount of 500 million pesos per head. Bakit idinismiss kagad? Bakit sinasabi na, okay, napakinggan natin, pero of lesser value, eh, huwag na natin palakihin. Dahil yung mga senador na sinasabing bahagi nitong leadership budget na ito, dapat kayo magwala kayo, magalit kayo. Ha? Magalit kayo, magwala kayo. 500 million is 500 million. Kasama po ito dun sa integrity check ng ating mga kababayang Pilipino. Magwala kayo, magalit kayo. Bakit kayo pinagbibintangan ni Bunuan na tumanggap ng leadership money, ng leadership budget? Pero bakit wala nagwawala? At bakit kinakailangan i-dismiss yung sinasabi ni Bunuan? Anong meron? Laban-laban. Bawi-bawi. Magbabalik pa ang palatuntunan, baka kalipas po ang ilang paalala.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Alright, last tura ng inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ngayong umaga na ito ng Martes, tanghalian na. Eh, kahapon, nalalapit tayo dun sa paggurgur. Kanina ko pa nararamdaman na tila may gurgur na nangyayari dito sa ating programa. Ha? Although tuloy-tuloy pa tayo. Nararamdaman mo rin ba, Boss Jersey, na medyo may pitik ka nga yung ating broadcast? Ano po? Eh, pala rin tayong matapos natin itong ating programa today, ha? Kasi naramdaman ko past 11, naramdaman ko nang 11:30 something. Eh, kahapon, mga 11:44. Yan. Tayo nagkaroon ng issue. Sana magtuloy-tuloy. Teka muna. Nagbabalik muna at may bit-bit na balita pa rin ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
1: Iginiti sa Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kasama sa ilalabas na ruling ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero tungkol sa pag-i-issue ng mga public statement ang lahat ng mga sakop ng Rule 18 ng Impeachment Court. Ito ay kaugnay sa ilalabas na ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay sa naging post sa social media ni Attorney Armando Ligutan ng prosecutor na team laban sa depensa ukol sa usaping ng misleading question na inalmahan ni Atty. Sheila Season ng defense team. Ayon kay Tunggol, kasama sa ilalabas ng ruling ang lahat ng sakop ng Rule 18, kabilang ang respondent si Vice President Sara Duterte, ang mga panel ng prosecutor, mga abogado ng prosecution at depensa, at maging ang mga senator judges. Iniiwasan sa ilalabas na ruling ng Senate Impeachment Court na matalakay ang merito ng kaso at ipaalala sa mga abogado, respondent at senator judges ang narapat na asal at decorum. Kahit maglabasan ng ruling ang Impeachment Court, sinabi ni Tunggol na patuloy pa rin ang Clerk of Court Secretariat sa pagmomonitor sa mga remarks, comments o pahayag na ilalabas ng magkabilang panig. Binigyan din pa ni Attorney Tunggol na praktikal at makatwira naman si Escudero sa mga ibinababang ruling at binibigyan niya ng pagkakataon magkabilang kampo na makapagsalita at maibigay ang kani-kanilang mga panig sa mga naging aksyon o mga nasabi. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat mula po sa Senado sa ating bataas na kapulungan. Sabi po ni... Teka muna ha. Meron ako nakita rin na late daw po siya. Ayun, si Ma'am Zenny Lubigas Jose, nag Malabon City. Magandang morning, Ma'am Zen. Late daw po siyang nakasaksi. Ha? Sama-sama tayo sa pagiging. Late daw po nakapag-tune in sa ating programa. Salamat po ng maigi at marami. Teka muna ha. Sabi ni Ma'am Leti Frias, mahaba-haba ito Ma'am Leti, ha? Tingnan natin kung lahat ay kayang palusutin. Good morning sir, ang gagawin po ni Bongbong, tumayo po sa gitna ng baha, tapos ibuka yung kanyang bibig at sahurin ang ulan at ibuga po sa Malacanang. May report nga po, sinasabi na natutuwa daw si Pangulong Bongbong. Dahil binisita yung GR Aneta dyan sa Quezon City. At medyo maganda-ganda daw po yung performance. Dahil hindi gaanong pinahirapan yung ating mga kababayan dyan sa GR Aneta dahil sa baha. Kung kahapon po nagpunta si Pangulo, baka doon niya nakita yung problema. Pero kung ngayong araw lang siya nagpunta, anak ng baka naman talaga, oo. Ha? Dahil kung ang nakita ng Pangulo hanggang sa ngayon ay baha tapos walang ulan, talaga pong something is very, very, very wrong. Natural lang na humupa yung tubig, Mr. President. Okay? Sino bang nagsasabi kasi kay Pangulong Bongbong ng kanyang isisiwalat sa taong bayan Napapasama tuloy. Ha? Ano pa ito, Ma'am Leti? Okay, kayo na magbasa. Dahil nahihirapan akong i-edit, mahaba no? may mga items, may mga words na kinakailangan kong i-filter dahil hindi po swak doon sa ating KBP standards, Ma'am Leti, ha? Okay. Oy, magandang tanghalian, Lodi, Kuya Johnny, makulimlim daw po sa Malolos. Sabi ni Boss Angelo Redaha, Boss Michael Manalo, stay safe daw tayo. Pagbati galing sa Las Piñas. Aha. Our lunch for today, sinigang na sariwang hipon, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Konti lang yung sabaw para mas malasa. Kakain na. O yun, ha? Talaga namang. Tapos meron kang patis na may sili. Ah, Ma'am Chato, napakasarap yan. Tapos anong gulay yung isinahog mo? Kangkong. Nilagyan ng okra, nilagyan ng labanos. Naku, talaga namang panalo. Okay. Ha? I saw a video, sabi ni Ma'am Chato, yun daw pong lobby ng UST Hospital hanggang tuhod ang tubig. Eh, alam po ninyo, kapag emergency case, bago ka pa makarating sa emergency department ng mga pagamutan, eh, yung pong dadaanan mong baha. Kung mas bababa yung area na yan, balubak yung area na yan, yung nakikita natin na hanggang tuhod na baha doon sa mga pagamutan, kasi elevated yan mga yan, matataas po yan eh. Matataas, talagang sinadya yung kanilang construction and specifications. Yung kanilang height ay mas mataas kaysa dun sa ibang kalsada para hindi maging catch basin ng tubig. Yung pong mga emergency areas. Okay, so imagine. Kung hanggang tuhod yung tubig baha, doon sa lobby ng emergency department, matakin mo, mas mababa po doon sa Espanya. Ha? Mababa po yung Espanya, so mas mataas yung tubig baha. Mas mataas yung tubig baha sa Espanya, mas mataas yung tubig baha sa Dapitan, mas mataas yung tubig baha papunta ng Tayuman, etc., etc., etc., etc. Nakikita lang natin yung knee-deep ng UST. Pero yung area surrounding that particular portion of Manila, I don't know. hanggang baywang lang ba yung tubig baha? Okay, ha? Sandali. Sino pa? Oo nga eh. Nabasa ko rin yung barilan sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Okay? Hayaan na lang po muna natin, kaya hindi natin sinasausawan because Ma'am Kimura, salamat ha. As early as past 9 nakita ko na eh yung report tungkol diyan. Hindi na natin sinasausawan para hayaan po natin yung ating mga elemento ng pulisya ang magsagawa ng kanilang investigation. Okay, sige. Teka muna. Punta tayo dun sa mga nagte-text naman. Sabi ni Kalipi, late rin pa lang nakapag-tune in si Kalipi dahil naglimas pa ng tubig. Pumasok ba sa bahay? Pumasok sa bahay yung tubig ba? Eh, problema po niyan. Alam po ninyo, nung mga early 70s, ha? Early 70s, eh ako po'y tuwang-tuwa kapag ka umuulan. Dahil yung aming bahay ay pinapasok ng tubig baha. Tuwang-tuwa ako, bata pa ako, bata, early 70s. Natutuwa ako kapag ka umuulan kasi yung bahay namin pinapasok ng baha. Sino ba yung kaidaran ni Johnny Gomez dito? 57 anyos na si Johnny G eh. Sino yung kaidaran? Okay? Ako natutuwa kasi yung bahay namin pinapasok ng tubig baha. Dahil may mga maliliit na isda na pumapasok. Itong mga isdang kanal kung tawagin. Okay? Merong specific na tawag dyan sa dito sa GAMI. Gami? Gapi! Gami yung kinakain. Gapi, mga gapi. Although isdang kanal yung tawag dyan dahil nga galing sa kanal, pero nung araw ang linis. Ang linis po kahit pumasok sa bahay, walang amoy, hindi amoy imbornal. Malinis, talaga nakikita mo yung ilalim ng sahig, okay? Tapos may mga isdang pumapasok, malinis eh. Crystal clear yung tubig. Eh ngayon, ha? Oo, meron pa. Oo, sige. Thank you, idol. Ngayon, kapag ka, ay, oo, kasi baka gurguri na naman tayo. Okay, sandali lang. Ngayon, talaga naman, oo. Kapag ka pumasok yung tubig kanal sa loob ng ating mga bahay, naku po, parusa. Dahil bukod sa kulay itim, may kasawa ng basura, may amoy pa. O, teka muna. Habang hindi pa tayo ginugurgur, may nagmamadaling balita pa rin. Ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
1: Naaresto ng mga tauhan ng Makati City Police Station sa direkta pangasiwa ni Chief of Police na si Police Colonel Pedro Alagano Jr. ang isang 36 years old na lalaki dahil sa illegal possession ng baril at pinagbabawal na droga sa kabaan ng Amorsoli Street, Barangay San Lorenzo, Makati City. Nitong Lunes ng hapon, kinilala ng pulisya ang suspect bilang alias Jeffrey, 36 years old, walang trabaho at residente ng Barangay Terrace, Makati City. Bandang alas 2:15 kapon ng hapon nang pinara ng isang concerned citizen sa ang mga duty patrol officer at isinumbong ang isang kahinahinalang lalaking may dalang tila improvised na baril. Agad na rumesponde ang mga pulis sa lugar at nakita ang isang improvised pengan na nakatusok at lantad sa bewang ng suspect. Mabilis na inaresto ng mga pulis ang suspect at kinumpiska ang improvised pengan. Sa isinagawang body search, nakuha anan pa siya ng isang heat shield na transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalaang shabu na tumitimbang na humigit kumulang sa 0.2 grams na may tinatayang standard drug price na 1,360 pesos. Ang narecover na ebidensyang droga at baril ay itinurn over sa SPD Forensic Unit para sa pagsusuri habang inihanda na ang formal na reklamo para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at itong Section 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa sa Makati City Prosecutor Office. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco itong sina Police Colonel Pedro Alagano Jr. at yung mga patrol ng Makati Chief City Police Station dahil nga sa mabilis na pagtugon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Pinagbigyan po yung ating kahilingan na huwag tayong bagurgur ng bonggam-bongga today. Mukhang magpapatuloy itong ating programa hanggang sa matapos. Okay, salamat po. Okay. Sabi ni Ma'am Leti Frias, wala daw masama doon sa message niya. Wala po akong sinasabing masama, Ma'am Leti. Kaya lang meron po kasing mga standards, no? Na sinusunod ang bawat network na kinakailangan po swak. Nakabawi daw tayo. Sabi ni Boss Jersey, nakabawi tayo dahil hindi tayo gurgur ngayon. Meron pong policy na kinakailangan pong sundin. Kaya nga, pansinin po ninyo, hindi naman binubura. Hindi po finifilter yung inyong mga komento. Hindi po binubura ng ating administrator at ng ating social media managers, no? Hinahayaan lang pong mabasa ng ating mga kababayang Pilipino. Pero ako po, bilang ikangay nagtitimon dito sa palatuntunan, I need to abide, kinakailangan ko pong sundin yung mga guidelines, standards coming from the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, sana po naiintindihan ninyo, Ma'am Leti, ha? Pati na rin yung mga nagpapadala ng mga mensahe, fini-filter ko, binabanggit ko yung inyong mga pangalan. Kumbaga, wala po ano, hindi po natin kinakikitaan ng basawa. Okay? Hindi po natin kinakikitaan ng basawa. Yung pong inyong mga reasoning, yung inyong mga point of view, ayan, eh tayo, pinapalakpakan natin eh. Dahil this is your program, dapat lang, talaga naman, oo, dapat lang na makiisa ang sambayan ng Pilipino. Okay, Boss Armando Busa, magandang morning. Si Boss Armando, pati yung ating Filipino community. Diyan po sa Japan, si Ma'am Kimura yun eh. Sa Dubai, sa United Arab Emirates, nakikinig at nanonood. Dito po sa inyong malayang palatuntunan. Tingnan nga natin ano bang nangyayari kahapon. Bago natin pag-usapan yung vicious cycle, meron pa tayong kapirasong oras. What really transpired? Ha? Uy, talaga naman, totoo na ba ito? Ito po yung ating inaabangan, sandali lang. Ano mo nga sa akin yung link, Ma'am Angel? Okay, dahil ito po yung ating inaabangan eh. Ha? Teka muna ha. Kung nasa... Teka lang. Ha? Aha. Okay. Tingnan natin, ha? Oh, ito na nga. Pero, bakit ang date nito ay... Ah, hindi ito eh. Iba eh. Iba. Teka muna. Wala pa. Pero meron kasing press release ang Office of the Ombudsman. Mamaya ako na babanggitin ito kapag lumabas na sa iba't ibang network. Tignan nga natin. Kayo nga kung may pagkakataon kayo dahil meron po kaming inaasahan na sususpindihin ang Office of the Ombudsman, si Boying Rimulya. Eh, 2 linggo na po naming inaabangan ito. Okay. Hinihintay. Sana may oras pa tayo, no? Hindi ko pa nakikita dun sa website ng Office of the Ombudsman. Anyway, dahil hindi po tayo nagpapakalat ng fake information, press release ito. Okay? Press release. Babasahin ko na lang. Ito na yung press release, Ma'am Angel, galing sa Office of the Ombudsman. Tama ba ito? Okay. Kung ito po ay naka-out na, no? Tayo yung unang pinadalhan. Baka tayo yung, baka Johnny Gomez Live ang unang pinadalhan itong information na ito. Lumalabas na sinuspindi po ng Office of the Ombudsman. Itong si LTFRB, Assistant Secretary Mendoza. Vigor Mendoza II. At itong si Teofilo Guadis III, dahil daw po dun sa patuloy na paggamit ng Stratcom. Bukas may oras tayong pag-usapan natin ito. Ito po yung isinusulong noong aming grupo, yung Coalition 169, dahil dun sa rampant na korupsyon dyan sa sangay ng ating gobyerno, DOTR, LTO, LTFRB. Okay? Meron akong hawak dito ng mga dokumento, pero we have yet to hear Boying Rimulya discuss this in public para mas may weight ika ngayon discussion. Anyway, ano nangyari kahapon? Teka lang ha. Ang nangyari kahapon ay nagsalita itong si Gina Acosta, yung senior disbursement officer ng Office of the Vice President, patungkol nga dun sa questionabling confidential funds ng OPP. So, in-explain ni Gina Acosta na meron po silang protocol. The head of agency, who happened to be Vice President Inday, meron pong mga in-place na mga patakaran na susundin ng OVP pertaining to these funds na sinunod ni Gina Acosta. Kaya ang tanong ko, alin doon, which part of the testimony of Gina Acosta ang bombastic? Huh? Meron ba? Nagiging bombastic dahil ito yung hinihintay ng iba na ituro si Inday as the mastermind patungkol dun sa budget. Pero the role of the Vice President is to provide direction. That was the role. Okay? O sabihin na natin, if I am going to use your term, siya yung nag-mastermind. Nag-mastermind kung paano i-disburse ang pera, kung paano ililiquidate ang pera, kung paano kukunin ang pera sa land bank, kung sino yung kanyang aatasan to make it, you know, sure na that money ay magagamit dun sa mga transaksyon ng OPP. O sige, nandun na tayo. Let us use the word mastermind. So si Inday ang nag-mastermind. Pero ang tanong ko, doon ba sa hearing kahapon, na-establish ba na there were dirty hands na nag, you know, nagpapalit-palit ng pera upon the compass of the Vice President? Meron ba? Meron ba? Sinasabi ni Gina Acosta, yung kanilang ginawa is within the guidelines of the joint circular. Na sinasabi ng prosecution, there are two guidelines of the joint circular, at ang sinasabi ng mga unang humarap na mga taga COA Ikfao, meron pong mga nilabag as far as procedure ang OVP. Pero remember, the office of the Vice President, meron po silang 150 days to produce evidences and to, you know, liquidate these items properly. Pero ang dami nating naririnig, bakit mayroong mga pseudonym? Bakit may mga peking pangalan? Bakit may perma pero peking pangalan? These are all theatrics. Dahilan lang ito to manipulate public opinion. Because until yesterday, eh hindi pa rin po na-establish na si Inday ay meron pong ginawang activities para lustayin or ipakit yung pera para, you know, mabigyan ng benepisyo ang CVP for whatever reasons, di ba? Nothing is being, you know, established yet to print. Wala pa eh. Wala pa. So, if we are talking about procedures and we are talking about guidelines and we are talking about, you know, the A to Z items when it comes to these confidential funds, wala pa po tayo dun sa meat of the discussion talaga. Okay? So why do we need to celebrate? Anong celebratory feeling yung nararamdaman ng ating mga kababayan? Why congratulate the prosecutors this early? Ano bang nagawa na nila? Gusto po natin lumabas yung katotohanan. Basic yan. Gusto po natin mapanagot si Inday. Ako, sasabihin ko, gusto po nating mapanagot si Inday kung meron siyang pagkakasala. Dahil, di ba, nakalagay dun sa reklamo? Culpable violation of the Constitution? Tapos, public trust? Oh, kung may pagkakasala si Inday, eh, gusto po nating mapanagot. Kaya nga ayaw na nating patagalin itong impeachment proceedings na ito. Pero as of yesterday, nothing can bind Inday dun sa imaginary, unscrupulous activity or activities na ipinaparatang sa kanya. Ala pa naman eh. Everything, again, since yesterday, everything ay procedural. So what is there to be, you know, maging ano, maging... Bakit parang fiesta ang tingin ninyo at parang tingin nyo santo yung mga prosecutors? Wala pa po tayong nakukuhang merito mula po dun sa pagtatanong ng prosecutors, at malayo pa po itong boxing na ito. Uy, salamat ha. Di tayo nagurgur ngayong araw na ito. Pero wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Ingat. hanggat wala pong ulan? Eh, gawin po natin yung ating mga kinakailangan gawin sa labas ng bahay pero uwi tayo kagad. Dahil hindi natin alam, baka pagdating ng hapon, bumuhos na naman. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Babaling.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
6: BBC News with Emily Thomas. Russia and Ukraine have carried out intense overnight attacks on each other's territory. In Ukraine, at least 17 people have been killed, most of them in Kharkiv, where Russian missile strikes hit residential buildings, shops and cars. Russian officials say Ukraine launched more than 600 drones towards the Moscow region. A court in Syria has sentenced a cousin of the deposed president Bashar al-Assad to death after convicting him of crimes including premeditated murder during the country's civil war. Wasim al-Assad was captured in June. The ruling comes a week after another Assad cousin, Atef Latif, was convicted of crimes against humanity. Last week, former President Assad was also given the death sentence for crimes against humanity, but the ruling was in absentia. Zambia's Electoral Commission says President Hakainde Hichilema has won re-election. International observers have said last week's vote was marred by intimidation and abductions. The Supreme Court in Pakistan has ordered the authorities to move the former Prime Minister Imran Khan to hospital from jail for a checkup. The cricketer-turned-politician has been in jail since August 2023 after being convicted in a string of cases he says were politically motivated after he was forced from power a year earlier. Scientists have warned that the impact of rising global temperatures on older people has been significantly underestimated. They say previous studies focused on younger people who are better able to cope with heat. The death toll from last week's ferry disaster on Lake Kariba in Zimbabwe has risen to 92. 77 people are known to have survived. The Chinese government has been censoring social media posts about the former premier, Zhu Rongji, as his funeral and cremation take place in Beijing. Tributes online to his economic reforms have prompted some criticism of President Xi Jinping's government. BBC News.
7: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations,
1: na ang kasalanan nito ay ang kwan, pagdami ng pagbagsak ng tubig ulan. Parang ganun, ano? Kasi konti na lang daw, yun nga sinasabi ng PAGASA, ano? Konti na lang daw ang sukat, eh, malapit ng maabot. Halos kalahati daw nung ibinagsak nung panahon ng bagyong Ondoy, no, yung tubig ulan, ano? At sabi din ni General Torre, no, na kwan, na sabi niya bilang analogy o bilang halimbawa, no, meron naman daw po talaga mga flood control project o meron din tayo mga tinatawag na mga makina para daw po mahigop yung tubig baha, ano po. Well, ang problema nga lang, mga pumping station, ika nga. Ang problema lang daw, pag ganyan daman daw kadami ang tubig, eh, maihahalin tulad daw yan sa isang lababo, no? Kung ang lababo, eh, kayo po ay naghuhugas, halimbawa nga naman ng pinggan, ano? At ito ay sinasala nyo muna sa isang planggana, no? Eh di siyempre, kahuhugas-hugas nyo, napupuno yung planggana, ano? Planggana napupuno ng tubig yung planggana, ano? Sabi niya, eh, subukan nyong ibuhos yan doon sa lababo nyo. Mapapansin nyo, hindi agad bababa ang tubig kasi hindi na kaya, no? Nung imbudo, hindi na kaya na mahigop ng ganung kabilis yung dami ng tubig ng planggana na biglang ibinuhos mo, parang gano'n, ano? So yun yung kanyang halimbawa. Hindi kagaya halimbawa, buksan mo yung gripo sa kaparehas na lababo, mapapansin mo hindi nag-iipon ng tubig, no? Kasi tuloy-tuloy ang daloy ng tubig, diretso dun sa pinaka, ano niya, yung pinaka drainage niya, ano? Tapos tuloy-tuloy lang siya. Samantala, kung kayo naghugas ng pinggan, at naipon sa isang planggan na pagbiglang buhos, mapapansin nyo, aangat muna yung tubig sa lababo na parang aapaw na siya, no? Tapos unti-unti ngayon siyang bumababa. Kasi nga, yung drainage ay napakaliit, ano po, kaya doon babagal ang pagbagsak ng tubig. Ika nga, babagsak ng ganon, sabi niya. Yun ang kanyang paliwanag, no? Tapos ang sabi pa niya, no, na dahil ang mga drainage system daw dito sa atin, particular na sa NCR o National Capital Region, ay lubhang maliliit, no, maliliit daw at mga pinaglumaan na, na luma na at maliliit, ano po. At kung mapapansin nyo, parang ganyan din ang sinabi ni Vince Dizon, ano, na para bagang may mga proyekto kasi halimbawa ang iba't ibang local government, ang Quezon City o Caloocan, may kanya-kanya silang mga flood control mitigation, ano? Pero magkakaiba sila ng plano, no? Kaya kung minsan, parang napag-usapan na natin to, eh, no? Na hindi siya nag-uusap-usap, kaya pag nag-implementa ng flood control ang isang local government, no? Halimbawa ay Caloocan, ano? Yung tubig na kanilang pinipilit na huwag mapunta sa kanila, naiiwas naman nila pero ang bagsak papuntang Maynila, di ba? Parang ganon, ano? Kaya hindi sila parabagang synchronized, parang ganon, ano po. Well, alam na pala nila ang mga problema, di ba? Yun lang kapansin-pansin, ano? Alam na pala nila ang mga problema.

Kaya kung alam na nitong mga nagsasalita kanina doon sa press con, no? Eh, sa palagay ko, sobra-sobra po ang pera para mapalitan ang buong sewerage system, no? Ng National Capital Region, no? Tulad ng sinasabi po ni General Torre, sana hinila na lang niya yung baha, no? Hihilahin ko yan. Ito akmang akma, no? Sana gano'n na lang, no? Hinila niya yung tubig baha, di ba? Oo, ang problema, saan niya dadalin, di ba? At ang pinaka-adding insult to injury dito, no? Sabi ko nga, nagbudbud na ng asin, di ba? Matapos ng lahat ng mga paliwanag na yan, noong nagsalita na ang anti-Claire nyo, si Claire Castro, biglang nagbasa, no? Na nakausap daw niya po ang National Irrigation System, no? At ang sinasabi daw po ng National Irrigation Administration o NIA ay maganda daw ang pagbagsak ng tubig ulan dahil napuno ang ating mga dam na siyang ikinatuwa naman daw ng ating mga magsasaka. Kita niyo. Kita niyo yan. Para mapagtakpan ng pagkukulang, ano po, kailangan may nangyaring maganda. Ah, ito nga, di po ba? Eh ngayon, paano na ngayon maipaliliwanag doon sa sinabi niya na natuwa ang mga magsasaka dahil dumami ang tubig ulan at napuno ang ating mga dam, so may kasiguraduhan na irigasyon. Okay. So paano ngayon niya iduduktong o ipagtutugma doon sa parehas na press con na may nagtanong dahil may mga nag-post po, di po ba, ng mga magsasaka na itinapon na lang po ang kanilang mga tinda, no, na gulay. Yung mga nilang mga hinangong gulay, ano, kasi hindi daw po na mabenta, wala raw buyer, etc. So ang paliwanag naman niya roon ay kasi nga naman daw bumaha, nagkaroon ng problema sa transportasyon, di ba? Tingnan nyo nga naman. Parehong magsasaka po ang beneficiaryo niya. Na. Aanuhin ngayon yung tubig sa dam. Opo, kung yung mga peninda nila hindi pala kayang maibenta. No? Diba, no? At ito ay dala na naman ng dahil nga baha, mahirap daanan yung mga lugar, hindi sila nakapagbenta. No? At yung mga third party o yung mga bumibili, no, ng mga buyer, dahil nga umuulan, matumal, hindi din sila nagpunta para mamakyaw na, ng kanilang tinda. So parang teka lang, di ba? Kanina lang eh, parang pinupuri mo yung pag-ulan dahil nabuo muli yung tubig sa dam. Di po ba? Ano, na parang nakalimutan mo na yan din kaparehas na buhos ng ulan na yan. Eh kanina lang eh, pinag-uusapan ng mga kasamahan mo na nagdulot nga ng pagkalunod ng iba. May nalunod din, di ba? Ng mga bata. Tapos meron din po na mga na-stranded, ano? At yung iba hanggang ngayon, yung bahay nila, pinasok ng tubig ulan. Ano po? Same na ulan, parehas na ulan, sa isang banda ay natutuwa ka dahil napuno daw, masaya ang mga magsasaka. Magsasakang hindi din na ibenta yung kanila mga ani dahil din doon sa ulan na yon ng pagbaha ng mga kalye, hindi sila makadaan. Na? So paano ngayon yun? Di ba? Sa totoong buhay lamang. Oh. Kaya pag pinakinggan mo lang talaga at mapapatanga ka na lang na, ha? Mapapaha ka na lang eh. Ano po? Ano yun? Di ba ano po? Sa totoong buhay lamang, ano? Sobrang taas ng pride ng administrasyon na ito. Kung ang Tatay Digong, dati, kung maaalala nyo, pagka po nagkaroon po tayo ng mga trahedya, ano? Sa kabila ng pagpapakita ng preparasyon, ano po, ng administrasyon niya. At ang preba po ay ang pagbaba o mababang datos po ng mga naapektuhan, ano, no, halos walang namatay, no, damages hindi maiwasan talaga dahil po yun yung damage sa pagbaba, di ba? Pero yung wala pong namatay, walang nawala, no, zero casualty, ano po, yun ay isang tagumpay po ng action ng gobyerno, no. Tapos yung pong mga nasa mga tinatawag nating mga shelter, ano po, kung saan dinala po mga evacuees, ano, na sa mga evacuation center, eh hindi kinapos, no, ng pagkain o ng anumang pangangailangan, ano po. Eh, isang katagumpayan na po yan ang kahandaan po ng gobyerno. Di po ba? Pero sa kabila nun, ang Tatay Digong humihingi pa nga ng paumanhin. Ano?
Apo, parang nagpapakumbaba.

0: baba pa rin at parang alam naman niya may problema, no? At yung pang sinasabi ni Vince Deason kanina sa press con na parang bagong gising siya at parang sinasabi niyang yun daw pong pag-aayos nito ay hindi talaga magagawa overnight, no? Hindi magagawa overnight. Itong sinasabi niya na to hindi magagawa overnight sa kumbaga eh sa katotohanan na sila po ay 4 na taon na sa kanilang termino. Di po ba? Bagamat siya bago lamang, ano? Parang 2 taon pa lamang ata, ano po. Pero kung makikita natin, sila po'y iwas na iwas na mabanggit ang punot dulo, ano po, ng dahilan kung ba't hindi effective o hindi naging epektibo ang ating flood control, no? Dahil ito po'y napunta talaga sa corruption. Yun po talaga, di ba? Kaya nga po kanina ay dyan sa Senado, ay sa Kongreso, no? Ay si Congressman Toby Tiangco ay nakikipagtalo na, no? Dito kay Chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso na si Micaela Swansing, no? Ng 20th Congress. Dahil sa kagustuhan sana, no? Ni Congressman Toby Tiangco nang nabotas, nag-iisa lang po siya na nagsasabi na dapat eh yung pong budget ng Kongreso pinag-uusapan din dito, no? Dito sa preliminary plenary session, ika nga, no? Dapat inilalagay din sa agenda na dapat magkaroon din ng pagpupulong sa plenaryo patungkol sa sarili nilang budget, di ba? Dahil para bagang sinasabi nga ni Toby Tiangco, eh napapagsabihan na nga daw sila dyan sa Kongreso, no? Na meron silang MOOE, maintenance and other operating expenses na hindi nga na-audit bagkus maaari lamang pong ika nga ma-certify, no? Pwede ng certification ang kanilang liquidation, di ba? Hindi ba ya audit ang liquidation, no? Nakwe-question na nga kanya yun. Pero bakit daw yung budget na tumaas pa halos sa parang tatakasin taas na daw ata ng isang departamento ng gobyerno, eh samantalang hindi daw pinag-uusapan kung saan na gastos ng Kongreso yung pera. Yung bagay, walang proper accounting, ika nga, ano. Noon na nakita kung paano siya pagtulong-tulungan ng kanyang mga kasamahan. Para sabihin, eh, hindi lang naman yung budget ng Congress ang hindi, ano eh, hindi pinag-uusapan sa plenaryo. Meron ding iba. Ganon-ganon ang depensa. Ano? Imbis na sumailalim doon sa pagpapakita ng accountability, no? Dahil sila nga po, kitang-kita naman ngayon ang papel nila sa impeachment. Ano? Sila ng mga kongresista ang naatasan mag-usig, di po ba? Member ng mga prosecution. Eh, trabaho nila yan, eh, di ba? So para sila masigasig na mag-usig ng accountability sa isang impeachable official o di kaya sa mga departamento na naghahain ng kanya-kanya nilang mga budget dahil budget season na eh, no? Sa kanilang mga pagtatanong, sa yung ginastos yan, bakit yan ang kailangan yung budget, ganyan, ano? So ang gusto lang naman ni Congressman Tiangco ay magkaroon sila ng mukha, di ba? Parang moral ascendancy, ano? Na para bagang tayo na nag-uusisa ng budget ng kung sino-sino, samantalang ang sarili natin budget ay hindi natin maipakita sa taong bayan at hindi din natin malinaw na maipaliwanag kung saan natin ginagasta ang pera nila. Di ba? Di ba? Ganun yan eh, di ba? Kaya lang, yun na nga, pag-uusapan pa daw kung ito yung pag-uusapan sa plenaryo na dapat lang naman, ano po. Dahil kung tutuusin, kung ang habol mo po ay accountability and transparency, eh dapat kayo po ang magpasimula. Kayo po ang magpasimula ng mga hakbangin para ipakita, no, doon sa inyong mga tinatanong na mga ahensya o departamento kung saan nila gagastusin, paano nila gagastusin ang pera nila. Eh, ikaw na nagtatanong, dapat muna magpakita, no, ng transparency at ng accountability. Para ito namang mga ito, no, ay makikita, no, na kayo ay may moral ascendancy para gawin yan. Kasi kung hindi, 'Di ba? 'Yun nga nagiging problema, 'di ba? Paano namin ipaliliwanag yung gastos? Eh 'di ba kasama kayo dun? Yung budget, 'di ba? Nailagay kayo ron, 'di po ba? O parang ito na lang, 'di po ba? Sabay ganun eh, no? Lumalabas po kasi para bagang naalala niyo yung ano, yung ano ba ito? Leadership fund, na? Leadership fund na tinatanggi, no? Ng pangulo, sabi kasi ni Claire Castro, hindi daw alam ng pangulo, no? Tinatanggi na wala daw yan, hindi daw alam niya ng pangulo. Eh ang nagsabi po noon ay ang kanyang alter ego. Ayun po eh si Secretary Bonoan, ano? At itong si Secretary Bonoan, kung maalala nyo dati, bumuo ang tiwala ng Pangulong Marcos niyan. Kahit po sa gitna ng mga kontrobersiya, lalo na patungkol sa DPWH at sa flood control, eh hindi po yan sinibak ng Pangulo. Siya'y kusang nag-resign. Di ba? Dahil yung mga nagtatanong na, hindi nyo pa po sisibakin. Eh ang pangulo eh sabi daw ni Claire Castro eh buo pa rin ang tiwala dito kay Manny Bonoan. Ano po? Eh kung buo ang tiwala niya, opo. Eh ngayon na ang Manny Bonoan po ay tumitestigo na po sa Sandigan Bayan, no? At inamin niya ano na may inilaan na leadership funds, no? At yung mga leadership funds na yan ay nasa halos lahat ng senador ay nilagyan ano ng leadership fund, ano? Ang question lang ay kung nagamit ba o hindi. Di ba? Pero the mere fact na nilagyan, ibig sabihin, may nakalaan. No? Parang 100 million ba ang bawat isa? Parang ganun. Di ba? So ang tanong, kung nagamit ba o hindi nagamit, o for rate later release ba yun o hindi, pero kung ang pakay lang po ni Manny Bonoan ay isabit itong si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla, ay kung mapapansin nyo, isang lagapak na failure. Hindi ho nag-take off yan. Ano? Kahit pa po palaganapin pa ng corporate maleta mainstream media. Hindi ho nag-take off. Bakit po? Eh, pambihira. Papaano ba naman na ang papangalanan mo na may leadership fund ay si Senator Bongo at si Senator Padilla, kahit isama mo ni Senator Bato de la Rosa, na noon pa man eh, umaangal nga dahil nga hindi nakakarating na sa kanila, supposed to be, yung pondo na inilaan para sa kanila. Kasi nga, dahil sila ay nasa panig ng oposisyon, no? Eh, hindi talaga sila nakakakuha ng pondo para mabigyan ng proyekto, yung kung sino man o anuman lugar na nais nila, ano? Hindi kagaya po ng mga nasa administrasyon. Kaya nga pumalag agad ang dating Senate President, no? Mig Subiri. Dahil sa unang taon ng pagka-Senate President niya, doon ho nasabi yung leadership fund. Ano? Pero mariin pong itinanggi yan ng Pangulo, kaya yung balitang gusto nilang palaganapin at isabit si Senator Bato, si Senator Robin Padilla at si Senator Bongo, para magkaroon siguro ng kaso sa ombudsman, ay hindi ho nag-take off. No? Hindi ho nag-take off. Bakit? Eh kasi siyempre nga naman, mapapatunayan kahit nilaanan pa ng leadership fund yan, eh kung nakalagay ay for later release, eh hindi nga na-release, hindi nga ako nagamit. Di ba? Siguro kamukat-mukat mo nun eh, yung mga kaanib nila, kaalyado nila, baka hindi lang ho natanggap, nagastos pa, di ba? O baka imbis na ho maituro doon kaila Senator Padilla at Senator Go, eh maturo pa sa kaalyado nila. Di po ba? Dahil yun, eh, siguro siya narilisan, ano? At baka nagamit niya, doon mauukil-kil yun. Mauri-rat pa, no? Na, oh, na, meron ka pala, saan mo dinala yun? Paano ginasus yun? Di po ba? Kaya natigil po yun. Di ba? Hahanap na naman sila ng pwede nilang ikaso kay Senator Bongo at saka kay Senator Padilla. Di po ba? Dahil kung ang layo nila eh, magbawas ng magbawas. Dahil kung makikita nyo, kagaya ngayon, ano? Ako mo hindi pa nakakabalik si Senator Loren Legarda, pati yung kanyang anak, ano, na si Congressman Leandro Libiste, sila umalis ng bansa, di ba? At may nabanggit pa nga po noon si Ombudsman Boying Remulla na kung di sila babalik, gusto nilang bumalik na nakaposas. May ganyan pa eh, di ba? Ano po? At kanina, doon naman sa presko na, no, ng kanyang tagapagsalita na si Nico Clavano, eh yun po ang sinabi, no, na yung nabanggit daw ng ombudsman mangyayari kung di babalik yung mag-ina. Di ba? Dahil nasa France daw, ano. At umabot na doon sa punto na baka hihingi ng political asylum. Sana man nila narinig yun. Diba? Kung hihingi ng political asylum mo, ano man, ano po. Wala pa po eh, diba? Pero pinangungunahan na nila. Ito po ang mga tipo ng mga tagapagsalita ng pamahala na ito na hindi ho natatakot masunog. Diba? Hindi ho, diba? Parang wala. Sa bagay, sa pangunguna ng mismong liderato, no, ng Pangulong Marcos, no, na parang wala lang nung kanyang ibinunyag na nahuli na si Saldico, na kalaunan ay hindi naman pala. Parang hindi ka nahihiya na masunog o ma, diba, no po? O yung parang sinabi din ng Pangulo na nung kasagsagan ng kaguluhan dyan sa Senado, no, nung nahabol si Bato de la Rosa, no, eh ang sabi ng Pangulo, ibibida ko na sa inyo, wala pong order, walang order para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang linaw nun, ha? Diba? Di pa ba? Opo. Pero kalaunan, fast forward, ito na, may order ang DOJ. Ang DOJ nasa ilalim po ng executive, nasa ilalim ng Pangulo. Naturalmente, so sino ba talaga masusunod? Yung Pangulo na nagsabi na ibibida ko na, wala talagang order para arestuhin? O sinasabi ng DOJ ngayon na meron, pinapa-aresto na namin, pero saan? Anong dahilan para ipa-aresto? Yung bang ICC order? Kaya ang hirap, ano? Kasi kung ICC yun, na sinasabi mismo ng Pangulo na hindi na sakop natin, papaano naman ang DOJ nag-o-order ng arrest warrant? Diba? Sa isang arrest order na hindi dapat kinikilala dahil wala ng jurisdiction sa atin. Diba ang gulo? So wala ho silang takot na masunog. Ano? Ibig sabihin masunog na yung impormasyon na kanilang sinasabi, parang sila rin ang kumakain kada huli. No? Na, pero imbis na aminin nila nagkamali, abay pananagutan pa. Tulad nun, nung nagkabulilyaso po yung issue kay Saldico na nahuli, dinigyan na po ni Claire Castro ng bagong pakahulugan ang nahuli. Hindi naman po ibig sabihin na nahuli, nakulong. Ibig lang sabihin, na-stop. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Kaya kapansin-pansin nga po. Diba? Kaya sa panig na to, na hindi pa po nakaka-uwi, ilang beses na rin po ba nasunog sa impormasyon niya, itong si Ombudsman Boying Remulla. Daming beses na, diba? Pati nga nung siya, Department of Justice Secretary, talagang masigasig niyang tinugis, no? Si Congressman Arnie Tevez, no? Dahil sinabi yan sa mastermind, noong nangyaring masaka doon sa kanilang probinsya, etc. O ikalaunan po, noong nandun na sa Timor-Leste, humingi po si Congressman Tevez ng political immunity o yung tinatawag na nag-apply siya, no? Ng political asylum, di ba? O ano po ba nangyari? E di, ito, nung nakuha nila doon sa isa Timor-Leste, dahil nakasalalay naman sa, para na-pressure pa ang Timor-Leste, dahil nakasalalay naman sa kanya, yung pagsali niya sa ASEAN, di ba? Na dito gagawin by November, di po ba? Full member na po ang Timor-Leste this year. Dahil nakipag-cooperate daw eh, di ba? Sa kabila na nag-issue ang Korte Suprema doon, ng writ of habeas corpus, no? At pinatitigil, ano, yung pagpapa-aresto dito kay Juan, kay Arnie Tevez, na nag-apply nga ng political asylum. Eh, cargo na nila yan, bansa nila, di po ba? Pero nabaliwala ang lahat na yun, dahil na naikpo'y politika. Na? Pero nakita niyo naman, vindicated siya dahil yung kaso na isinampa sa kanya ng Department of Justice, kalaunan po dyan sa RTC sa Manila ay yung po, na-dismiss, no? Siya po ay na-acquit, di po ba? Dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Akala ko po ba, ngayon napakahigpit ng pagsasampa ng kaso, may kailangan ng reasonable certainty of conviction. Hindi na lang po tinatawag na, yung po sinasabing pagka nagsampa ng kaso dati kasi, ang hinahanap lang po ay probable cause. Di po ba? Probable cause. Ngayon, mas matindi, reasonable certainty of conviction. No, mataas na porsyento, 85 to 90% convicted. Parang ganon. Ano po? Acquitted po eh. Kaya ilang beses na rin po, di po ba? Kaya ayaw lang po i-challenge yan ni General, sino ba ito? Yung dati pong nasa, kwan? Bantag, no? Si General Bantag. Si General Bantag, naalala ko na. So, naalala niyo, sa kanya po binibintang yung pagkamatay ni Percy Lapid, eh, di ba? Tapos, ayaw lang i-challenge siya ni General Bantag dahil alam niya, makukulong siya, pero bago mo ma-prep ang wala kasalanan, nagamit na, kulong ka na, etc. Di ba? Dahil sa ebidensya man lang, sa tingin ko po, yung mga panahon na yon kalat eh. Kalat na kalat po eh. Pero dahil nga ang nagpapatubis ay ang administrasyon, wala talaga magagawa si Bantag kundi magtago. Diba? Dahil parang si Lacson din lang, no? Pag napag-initan ka, magtago ka na muna. Parang ganun lang, no? Pero eto nga lumalabas, ano po? Parang ang nangyayari tuloy, parang sa dito sa punto na ito na si Senator Legarda daw at ang kanyang anak ay parang binibigyan na ng perception na maaaring hindi babalik. Di ba? Pwede pong baka babalik na sana kaya masama ang panahon, no? Nakita niyo naman ang panahon natin, di ba? Kaya bago pa po mangyari yung mga sinasabi nila, no? Para bago muna mag-intriga, di ba? Ayaw ni Claire Caso na intriga. So bago pa po magbitaw ng salitang para maintriga ang tao, edi antayin po kung babalik yung dalawang mag-ina na sigurado naman tayong babalik, no? Dahil may reputasyon naman, silang pinangangalagaan, di ba? Eh, sa tagal, no? Ni Senator Loren na naging broadcaster din yan, di ba? At matagal din naging senador, di ba po? At si Congressman Libiste ay maliwanag naman ang kanyang pagpapaliwanag bago pa po dinala sa iskandalo yung kanyang solar ng bayan. Dahil ho ayaw niyang tantanan yung Cabral Files. Alala niyo po, nang dahil sa ayaw niyang tantanan ng Cabral Files na ngayon na hindi na pinag-uusapan, dyan niyo niya makikita na, opo, nang dahil doon nagkaroon tuloy siya ng mga kontrobersiya. Di ba? At dyan din sa presko na yan, going back doon sa Cabral Files, naalala ko tuloy, sa presko kanina nang tinatanong po si Vince Dixon patungkol dito sa issue ng mga contractors o mga involved na mga politician na involved sa flood control, ayaw na po niyang sumagot. Parang pinepuera na rin po niya ang sarili niya sa mga investigasyon dahil lahat daw ng po ito ay ibinigay na daw po sa ombudsman. Na ibinigay na sa ombudsman at ito mabigat na nakuha ko sa kanya sinabi na sila naman daw po, lalo na daw siya, ay masusing nakikipag-cooperate sa ombudsman. Lahat ng hinihinging dokumento para sa pagpapatibay ng kaso, ay kanya naman daw po itong tinutugunan. Yan daw po ang kanya na itutulong. Ano po? So kung ganun, ang tanong, nasaan yung Cabral Files? Diba? Di po ba, ano po? Hindi naman pwedeng walang file ang DPWH bilang departamento. Di po ba? Oo, kaya kung maaalala din ninyo, yung di umanong abogado ni Catalina Cabral ay lumitaw, di po ba? Naalala nyo? Lumitaw siya at sinabi niya yung Cabral Files na tinutukoy ni Congressman Libiste, nakita ko rin yun, ipinakita rin sa akin. Kaya lang, hindi sa akin ipinatago. No? Parang may usapan na ata silang ipatatago bago pa siya nahulog sa bangi. Na? Parang i-entrust na ata din sa kanya, hindi lang na-turn over. So, hindi nag-iisa ngayon si Leandro Libiste para sabihin may Cabral Files. Dahil yung abogado mismo, ni Catalina Cabral na nagsabi na siya mismo ay nakita niya. No? At parang willing na nga din maging state witness, no? Magsasabi ng mga katotohanan. So sa lahat ng proyekto, sa kanya dumadaan. Eh. Pati nga allocable, non-allocable, sa kanya lahat yun. Eh. Kung maaalala niyo, ultimo si Manny Bonoan, si Macy Shea. Di ba? Parang sa kanya itinuturo. Eh. Di ba? Kaya lang, nung sinabi nga ni Cabral na hindi man pwedeng gawin ko ito mag-isa nang hindi alam ni Bonoan. Di ba? Kaya nga paano gagawin statement ni si Bonoan, ano? Na hanggang ngayon ay nilalakad pa rin ng ombudsman. Kasi nga, di ba, nireject na ng Sandigan Bayan yung gusto ng ombudsman na siya i-drop o ihulog na. hindi sa bangin, ha, doon sa kaso lang. Iulog sa kaso etong si Manny Bono at gawing state witness, no? Hindi pumayag ang Sandigan Bayan. So umaapila pa ang ombudsman. Ano po, umaapila pa ang ombudsman. So parang meron pa ngang sinasabing iimbestigahan daw patungkol sa division na nag-grant ng bail para kay dating Senator Revilla. Ang galing, ano? Pambirang buhay yan. Pati yun, iimbestigahan daw, no? Komodal, binigyan daw po ng bail, etc. Eh, hindi mo na jurisdiction yun, eh. Ang nagdidesisyon, eh, yung pong korte. Tama po? Di po ba? Pero para sabihin pa yun na mag-iimbestiga nga kami, baka may nangyaring ano dyan, ganyan, gano'n. Parang may tamang hinala lagi. Parang gano'n, ano po. Eh kaya nga, hindi ho maganda yan, ano? Parang lumalabas kasi ang ito po ay isang uri ng diversionary tactics na pampalito, pampahilo, para po ang tao ay maligaw na sa totoong dapat pag-usapan. At yun po ay ang flood control. Di po ba? Yan naman po talaga. Kaya nga kanina, doon din po sa press con naman ni, yan, nagkakasala sa labat, ha? Pero iisang tinutuhog natin. Ganun naman po tayo rito, no? Yung press con po ni spokesperson Mico Clavano ng ombudsman, binasa po niya yung pong mga na nakahanda na daw pong kasuhan, ano, ng mga personalidad, mga dating congressman, no? Nasa DPWH, mga ganun, ano? Pati yung kay dating speaker Martin Romualdez, 'di ba? At pati nga daw po yung mga bumaliktad na testigo ay gusto rin nilang kasuhan ng plunder sa kanakakita. Testigo na ginamit mo para kasuhan si Martin Romualdez, tapos bumaliktad sila. Eh, yan ang ginamit mong mga testimonya. Ngayon, yung mga bumaligtad, kakasuhan nyo na rin ng plunder. Paano ngayon nagkalabo-labo na po? Ano po? Kaya may mga nagtanong po na mga mamamahayag na nandoon, ano po, na hindi ho namin narinig yung patungkol po sa kaso ni Villanueva at saka ni Escudero. Diba? Ang tanging na isagot na lang po ni Mico Clavano ay nandun pa rin sa preliminary stage. Ito po yung dalawang nauna nang nasabi noon ni Ombudsman Boying Remulla na malapit na mabuo ang kaso ng mga to. Next week, di ba? May ganun pa eh, di ba? Oh, this week, may ganyan pa eh, no? Tapos ngayon, parang bumalik. No? Mula nung bumalik tagtong dalawang senador na to, bumalik, opo, sa zero. Baka bababa pa sa zero. Baka nasa negative 27 din, ano? Na nire-review pa yung kaso nitong dalawang ito. So parang lumalabas, kitang-kita po yung manipulasyon, di ba? Nakikita po, no? Na pagka ikaw ay talagang nasa panig ng administrasyon, talagang nasa preliminary stage yan. Hanggang kailan nandyan? Aba, matagal yan, di ba? Pero pagka ikaw ay nasa panig ng oposisyon o kritiko ng administrasyon, mabilis pa sa alas 4 yan. Di ba? Ang kaso, mabilis. Oo, mabilis pa sa alas 4. In fact, kahit walang kaso, kagaya nung kay Marculeta, na campaign contribution, biglang nagkaroon ng kaso. At ang pinagbatayan ay ang mismong pag-amin daw ni Senator Marculeta sa kanyang TV program. Nakakita. Eh kaya nga umamin yung tao nagsalita dahil alam niyang wala siyang ginawang masama. At ang preba nun ay ang COMELEC mismo nagsabi na walang pananagutan yun dahil wala nang ganyang kaso sa COMELEC patungkol sa campaign contribution. At isa pa, paano mo gagamin plunder yan? Eh, hindi naman public funds yan. Yan ay private fund na dinonate. Di po ba? At kung sasabihin mong pwede, kasi private nga, kung meron pong binigay na pabor doon sa nag-donate, okay, so maituturing na may kapalit yung donation. At kung gano'n naman po pala, bakit ang Pangulong Marcos, no? Yung pong PCSO na nag-donate din sa kanya, si Mel Robles, ng ilang milyon, ngayon ay ginawa niyang chairman ng ano, PCSO. Yung kanyang ano, special assistant to the president na si Anton Lagdameo, eh napakalaki din ng campaign contribution noon, ginawa niyang SAP, special assistant to the president. Yung pong maliwanag, no? Private fund na dinonate, naging kapalit, in-appoint. Di po ba? Pati nga po yata yung Agriculture Secretary, Kiko Laurel, di ba? Nag-donate din nun, ano? Tapos ginawa mong secretary. Di po ba? Yun po yun. Kung yun po yung magiging dahilan, bakit siya pwede? Bakit siya pwede? Samantalang itong kay Marcoleta, yung nag-donate sa kanya, nanatiling private citizen eh. Kahit na po siya ay naging senador na, di ba? Kung iimbisigahan nila, may negosyo bang nakuha si Mike Defensor o maging yung isang negosyante na nag-donate din nung panahon noon? Nagkaroon ba ng epekto yung donation niya? May kapalit nga ba? Nagkaroon ba? Nagbunga ba? Eh kung wala kayong mapapatunayan, paano nangyari ngayon na sinapit niya yan para hindi siya maka-attend sa impeachment hearing ng pangalawang pangulo? Which is, by the way, na-cancel ngayon, ano? Dahil sa inclement weather, no? Kahapon pa, nakita ko na yung memo, no? Na mula kay, doon sa katabi ni Cheese, doon sa impeachment court, kay Senate President Sherwin Gatchalian, ano? At sinabing work from home daw po sila. Buti pa sila, no? Kaya yung mga uri manggagawa, kasi hodang binaha kayo, napuyat kayo, bukas pasok kayo. Kasi kundi, wala kayo sweldo. No? Baka manganib pa, mawalan kayo ng trabaho. Di ba? At ngayon, umuulan na naman gabi, pag binaha uli kayo, na-stranded uli kayo, repeat lang. Ulit lang natin. Ano? Sila, napakakampante, pwede nilang gawin, work from home na lang. Or, mag-i-issue agad ng Malacanang pagdating ng alas 12 ng tanghali, ay wala nang pasok. Uwian na. Di ba ba? Ano pa? Uwian na. Napakakampante. No? Sa pribadong sektor, hindi ganyan. Di ba? Pag may trabaho ka, kagaya na, sa mall ka, hindi ka pwedeng umalis. Kasi sa mall, may kontrata po yan. Ano po? Hanggat hindi yung nagsasara ang mall, yung ba nag-closing, ano? Hindi ka pwedeng magsara. Apo, ngayon, pagka po halimbawa, hindi ka rin pwede mag-early closing pag walang advice. Diba? Mall hours, bukas yan. Kay may benta kayo, kay wala, bukas yan. Diba? Hindi ka rin pwede mag-overtime. Ibig sabihin, pag ang closing ay closing ng alas 10 ang mall, ano? Hindi mo napansin, sabay-sabay sila na madaling magsara, no? May penalty po yun. Pag lumagpas, may penalty po. No? Wala kayong panalo doon sa may-ari ng mall. Diba? Meron nga dyan ang upahan, whichever is higher, diba? Kung mas malaki ang kita mo, mas malaki ang bayad mo sa upa. Diba? Kung wala masyadong kita, ito ang bayad mo. Kaya mananalo ka ba? Wala. Wala panalo di ba? Kaya ganun po, no? Sa mga uri manggagawa, wala tayong magagawa. Papasok tayo. Kay puyat ka, walang ibang dahilan. Kay binaha ka, kaya nga iba talagang lulusong sa baha. Kaya kasi hodang magkasakit. Kaya uso na daw ang alipunga, no? Sa Metro Manila, lalo na sa Manila, no? Kaya yan po ang pagpapakita ng hindi kaparehas ng buhay meron tayo doon sa powers that be, di ba? At kung maaalala nyo, sa gitna ng mga nangyayari nito kahapon, no, maraming strand, etc., ang may bahay ng Pangulong Marcos ay birthday pala kahapon, no? Binati kaya siya ng kanyang best friend, Vladia. Di ko alam kung binati. Malamang, ano po. Pero nag-post pa, di ba? Nag-post pa, ano po. Kaya nga po naging topic din kanina sa presko nito ni Jose Claire Castro. At matindi niyang pinagtanggol ang unang ginang, ano po, na imbis na humingi po ng pagpapaumanhin o sabihin na lang natin parang hindi nga yata tama, no? Yung pong iyong sakasagsagan ng nangyayari sa buong dito sa Manila o sa kung nasaan ka man na apektado ng malakas na mga ulan at pagbaha, maglalabas ka ngayon ng litrato, Happy Monday everyone. No? Excited to start my birthday sabbatical. Ibig sabihin ng birthday sabbatical, wala siyang gagawin ngayon araw na ito dahil birthday niya. Ano po? At makikita niyo yung background ng litrato, napaka-aliwalas. Saan kaya ang lugar ito? No? Na walang kapublema, ano po. At nakalagay dito ay no makeup, ha? Hindi ko napansin. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, No meetings, no schedule, no stress. At parang nagreklamo ito ah. Ito'y salitang parang nagreklamo sa mga ginagawa niya. Ano po? Eh, pwede mo ayain yung asawa mo na mag-sabbatical. Di ba? Nadami ng problema rito, tara na. All ka na. Di ba? Parang ganun. Ano? Marami matutuwa. Promise. Just me and Mother Nature. Yan po ang sinabi. No? True to slow, ano sabi niya? Time to slow down, recharge, and enjoy the quiet. Yan po ang sabi, no? Stay safe and dry, everyone. Ganun lang kakaswal. Ganun lang kakaswal, ano po? In other words, stay safe and dry, everyone. Sa salitang ano, translation lang. Para sa akin, ha? Translation lang sa Tagalog. Bahala kayo dyan. Di ba? Basta ako nandito, sabbatical kami. Di ba ba? Ano po? See you next Monday. Oh, so next Monday pa pala sila babalik. Napaka-insensitive, no? Naalala ko dati, nagkaganito rin to eh. Nung panahon ng isa ding malakas na bagyo, kung saan may kontrobersiya din patungkol doon po sa video na sinasabi nga po ni Agent Morales, Jonathan Morales, naalala niyo dati? Di ba nagkaroon ng pagdinig sa Senado yan, no? At yung pinag-uusapan doon ay yung naunsyaming operasyon dati na involved di umano ang isang aktres at ang dating senador Bongbong Marcos, di ba? At yung daw lugar kung saan pinupuntahan daw ng mga alta de sociedad, iba-ibang tao, doon bahay daw po yun nung dating aktres, no? Hanggang ngayon, aktres rin yun eh, no? Doon sa may Rockwell, no? Sa Makati, di ba? Na nung naunsyami ang operasyon, dahil pinatigil po eh, di ba, ng PIDEA, yung boss dati ng PIDEA, dahil daw sa intercession, di umano, ha, ni dati executive secretary, no, Pakita Ochoa. Yun po yung kwento, di ba, doon sa pagdinig sa Senado. Tapos parang meron pa atang bagyo o kung something, sumabay, di ba, parang ganon. Alam ko may issue, tas may bagyo. Ang unang ginang, naglunsad ng coffee table. Yung coffee table po ay parang yung libro na makapal, ganyan-ganyan. Medyo garbo din ano, yung paglunsad. Buti na lang meron yatang umaten doon at naglabas ng mga picture sa Facebook o video sa Facebook. Doon na alaman. Ano, yung, doon na nakita na ng taong bayan na yun eh, parang kawalan ng ano eh, ng mano mamasasabi, masyadong insensitive, no? Sa gitna ng dinadaanan na may bagyo, pwede mo i-postpone yung launching ng coffee table, di ba? Pero itinuloy pa rin. Di ba ba? Nakuha niyo pa. So, sa itong pagkakataon na to, solo lang niya, birthday niya ito, at yan nga, so tulungan na lang natin din silang mag-desisyon, ano? Na ito nga, dahil gusto niya ipairal yung sabbatical, ibig sabihin, wala siyang gagawin, at ito ay no makeup, no hairspray, no terno, no heels. Yung NO na no, all caps pa yun. Ha? So para bagang reklamo ang dating no, na storbo itong mga ginagawang ito. No speeches, ha? No official photos, no, po. No meetings, no schedule, and no stress. Wawa! No stress as in. Ha? Opo, para mawala po itong mga ito, palagay ko, you may consider, ano po, di po ba? Hmm. Well, actually, wala naman pong ano doon na kailangan tapusin, di ba? Lalo na given the situation, ano po, di ba? Hindi naman po kwan yun. Dahil po ang pagbibitiw ng isang tao, nasa kanya yan, di ba? Kaysa ang trabaho po, di po ba? Kung halimbawa, di mo na kaya ang trabaho mo, ba't mo pipilitin? Kaysa nagreklamo ka, magbitiw ka na, di ba? Di ba? Ganun po yun eh. Yun ang solusyon. Yun eh, talagang complete sabbatical pag nagkataon, ano po. At yan, wala nang ka-stress-stress, di ba? O, samantala, bago tayo magpatuloy, ha? Inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero padadaanin muna natin tong ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik pa po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo ko iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguruduhan po yan. Garantisado po. Dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe at hindi maiwasan na mapabilib sa inyong mga critical thinking, gawa ng inyong mga mensahe at nasasabi po sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga mensahe, ang mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli at lalong-lalong hindi kakain ng suka. At di lang po yan, ako po isa dyan nabubusog na bago pa po ako maghapunan, gawa ng inyong mga biro. Grabe naman talaga, sa totoo lang. At maraming salamat talaga ha, tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi gabi-gabi. Ano po? At syempre, sa ating pagpapatuloy, dun nga pala sa presko na nangyari kanina, dalawang presko na pinag-uusapan natin. Kasama na yung impeachment, no? Impeachment wala masyadong kaganapan dahil na-cancel nga, ano? Kagabi pa lang naglabas na po ang aming reporter na si Jojo Sikat, ano? Naglabas na po ng impormasyon na may na ilabas na daw po memo. Tapos si Senator Gatchalian, ano? Nakasalukuyang Senate President, na sinasabi nga po na mag-work from home, no? Mag-work from home. Kaya sinuspindi muna daw po ang pagdinig ng impeachment ngayong araw na ito. Bukas, kung sakaling maganda naman na ang panahon, itutuloy yan bukas. No? Kaya antabayanan nyo rin. At naitanong din sa kanya, dahil naambus interview po ng konti, itong si Sherwin Gatchalian, at naitanong kung papaano daw po magdadagdag daw ba sila ng araw. No? Ang sabi niya, magdadagdag ng araw para sa legislative work. No? Yung kanilang trabaho, no? Yung paggawa ng batas. Eh lalo na nandyan na po yung budget eh, di ba? Tatalakayin na, dinidebate na nga po sa plenaryo nang nagsisimula na po magtalo-talo mga kongresista, no, sa mababang kapulungan. So susunod na sila, no? Kaya sabi niya, magdadagdag sila ng isang araw kahit Sabado, no? So sa yung sa kanilang ginagawa, no? Kaya may nagtanong na paano po yung sa hearing, yung impeachment hearing, no? Magdadagdag din ba kayo ng araw o ano? Sabi niya, sa ngayon, sa tingin ko, wala namang kailangan. Hindi daw kailangan, ano? Nagkataon lang daw na masama ang panahon, kaya walang hearing. Pero kung meron naman daw, parang sapat na daw yung tatlong araw, di ba, na ginagawa nila, no? Kalahati ay legislative work, sa umaga ay sa impeachment hearing, parang ganyan. So tutuloy lang daw po. So anyway, abangan natin na bukas, no? Kung matutuloy yung pagdinig dyan, cross-examination na po sa panig po ni Attorney Bakel. Ano po, yung pong magtatanong ngayon sa panig ng depensa dito po kay Gina Acosta, no? Na nakatawani ng Office of the Vice President. At yun na nga, no? Dito naman tayo sa PressCon, yung sinasabi ko, yung dalawang PressCon na ating sabay na tinatalakay, yung PressCon ni Yusek Claire Castro at saka ni Nico Club, ano? Ng ombudsman, no? Assistant ombudsman, ano po. So, nung nabanggit nga, no, yung patungkol doon sa cooperation, then nasabi nga po ni Vince Deason, ni Secretary Vince Deason, hindi ko na gustong i-anitong sa flood control kasi lahat to nasa ombudsman na. At lahat to may mga investigasyon na, may mga resulta na, yung iba, dire-diretso na yon. Ako na lang kami, sabi niya, dito sa DPWH, ano man itutulong namin o kung ano man ang kooperasyon na hiningi sa amin, yun ang ibinibigay namin, ano, sa ombudsman. In short, hugas kamay na talaga rito, wala na ako riyan. Parang ganun, ano po. Wala, di ba? Ano po. Eh, paano nga? Yun nga lang, yung lang ang rehabilitasyon ng EDSA. Magkano ginastos doon? Diba, itong taon lang na ito rin, diba, magkano, ngayon dumating itong mga tag-ulan na ito, abagat, nasira agad eh. Diba, ilang billion yun, naalala nyo, o nagka-traffic-traffic pa tayo, tapos ngayon, nung sinasabing pag ginawa ito, maayos na, konting tiis lang sa traffic, o ayan, ha, napak-check na naman kayo ng Diyos, no, nagpadala ng sandamakmak na ulan, at tingnan ko nga, yung tibay ng ginawa nyo dyan. Oh yeah. Tsaka kaya nga sabi ko kanina, doon sa press ko na yun, kitang-kita po na parang hindi na ho niya alam kung paano pa niya sasabihin yung mga bagay na alam na natin. Kaya alam na natin eh, di ba? Kaya dumating na nga doon sa punto na yun nga, naintindihan daw yung galit ng tao, pero ganun daw po talaga, dahil malakas daw talaga yung ulan, ang dami daw na ibagsak na tubig. Ganun pa rin, ano? Walang, hindi natin makitaan nga ng sinseridad na masasabi dahil ayaw nga talakayin yung punot dulo na kaya nagkaganito talaga dahil nga po doon sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi nagawang mabuti yung mga trabaho nila. Di ba? So, in short, yan na nga. At ito, pinaka doon, ano? Nung tinanong po ng isang mamamahayag kay General Torre, kung kayo po ba ay nagpunta rito, di ba, pati si Rex Gatchalian, si Vince Deason, at saka Tagapag-asa, kayo po ba ay nagpunta rito dahil binigyan kayo ng direktiba ng Pangulo? Siyempre, yun ang inaasahan, eh, di ba? Sa kasagsagan ng napakadaming nalubog ng baha kagabi, at malamang hindi na alam anong oras nakauwi, di po ba? At hindi natin makita ang presensya ng Pangulo, no? Kung nasaan siya mula kagabi, di siya punong abala para ipaalam na mayroong kung command conference. Walang ganyan na nangyari, di ba? Kaya nga si Nick Torre ay nagkwento na siya mismo na stranded dun sa May, San Beda, di ba? Kinakatok na nga din sa sakin niya ng mga bata dahil di daw makakauwi. Mga ganun, ano? First-hand experience daw niya yun, ano? So nakita niya yung paghihirap, etc. yung mga ganun, ano. Kaya nung tinanong nung isang mamamahayag, nung kayo po ba'y pinapunta rito ngayon para bigyan ng direktiba ng Pangulo kung ano ang susunod na gagawin ng gobyerno, di ba? Dahil mga tao nagagalit, iba nag-aantay na, ano ba to, lagi na lang ganito. Di ba? Parang laging kailangan tanggapin na lang natin tayo na magpasensya. Di po ba? Pero sila papakasasa. Parang ganyan lang. Di po ba? Ano? Tapos hahanapin yung pananagutan, bantulot sila. Di po ba? Yan ang hirap, di ba? So, yun nga, parang lumalabas dito, nung tinanong nga, nung kayo ba'y pinapunta rito, kanya, MMDA General Manager Mick Torre, kayo ba'y pinapunta rito ng Pangulo para i-briefing o bigyan ng direksyon kung ano ang mga susunod na gagawin? Ang sagot niya po ay, hindi. Hindi. Ako yung pinupunta lang po ni Claire Castro kasi may press con daw. Diba? Buti honest siya, no? Buti honest, kundi hihilahin ko yan. Honest, honest siya, di ba? So parang siguro sa loob-loob lang ng mga manunulat, mamamahayag doon, ano po. So kwentuhan lang pala to. Diba? Kwentuhan lang to. Ano nangyari sa kagabi? O ako, nung oras na ako, kwentuhan lang pala to kung tutuusin. Ano po? Bakit? Kasi wala naman pwedeng pag-usapan dito. Yun din eh. Diba? At lalong maha-highlight yung kawalan. Yung kawalan ng nagawa ng administrasyon na ito patungkol dito sa pagbabaha. Di po ba? At kagaya yung sasabihin ni Sec. Vince Dizon, na ang kamanaba talaga mababa yan. Binabaha talaga yan. Natural. Alam naman ang lahat yan eh. Di po ba? Pero may solusyon dyan eh. Di ba? Sa kanya na rin ang galing eh. Gagamitan mo ng siyensya. Di ba sabi niya? Gagamitan mo ng siyensya. Kulang pa. Gamitan mo ng teknolohiya. Kailangan po talaga. At para magamitan mo ng siyensya at teknolohiya yan, kailangan ng pera. No? Ang masaklap, gumastos tayo ng pera. Opo. Pero hindi natin nakuha yung resulta. Yun po ang masaklap eh. Di ba? Kaya kahit ano pa ang pagtalunan dito, wala na mangyanyari. Tapos na, ninakaw na yung pera eh. Sana man lang bilang konsuelo de bobo sa taong bayan, managot dapat talaga ang dapat managot. Di po ba dapat? O kaya nga pati yung foreign correspondent ng POCAP, tinatanong siya, di ba, ang Pangulong Marcos, no? Na hanggang saan ka ba pupunta doon sa mismong pagtugis ng pananagutan na ibinalik naman ng Pangulo at ibinida ang kanyang sarili na siya ang nag-expose nito. You have to remember, I was the one. I was the one who exposed this. So yun ang naratibo nila, eh, di ba? Yun ang gusto nila ipaniwala sa atin. Ano po? So therefore, parang lumalabas ganito, since, you have to read between the lines. Since ako ang nag-expose, hindi pwedeng ako ang pagbintangan mo. Parang ganun, ano po? Sabi ko nga, nung una nabanggit ng Pangulo yan, yung mahiya naman kayo, di po ba? Sona, nagko-cover ako nun eh, dito, no, sa studio namin. Eh, nasabi ko, bakit mahiya naman kayo? Di siya kasali. Parang wala siyang pananagutan, wala siyang pinalaman doon. Di ba? O di maikukumpara ngayon to sa isang tao na magkakasama tayo, opo, no? Yung unang nagsalita na, oh, hindi ako ha, may umutot, ano? Pero bago pa maamoy nung iba, nagsalita na siya. Uy, ba ako? Oh, sino yun? Di ba? Siya yun eh. Kaya lang nauna na siyang umamin na, uy, ba ako? Ano ba yan? Sino yung umutot na yun? Di ba? Parang ganun, ano? Paano mo ngayon sasabihin siya yung umutot? Eh siya nga nagsabing may umutot, tama? Ang problema yung iba, nung sinabi niya yun, parang wala naman, di ba? Dahil yung utot, ta-travel pa yan eh, di ba? Hindi yan agad-agad, no? Unang maaaring makaamoy yung patabi niya. Diba? Ay, oo nga, meron nga, diba? Pero yung mga nasa banda rito ng konti, hindi pa umaabot, kaya hindi nag-agree, no? Wala naman. Ay, oo nga, meron na, diba? Little seconds lang, ano po? Diba? So, nagtuturoan ng kayo, puwera siya. Kasi siya yung una nagsabi, ano ba yan, ang bao, may mutot. Siya yung una nagsabi ng gano'n, ano? Kaya parang nawala na siya dun sa suspect. Diba? Style yun, ano po, ng mga umuutot. Para hindi masabing ikaw yun, maamin ka na kagad, pero yung pag-amin mo, may panunuro sa iba. Ang bayan, bao, sino mutot? Diba? Pero siya yun. Ay, grabe. Nahihalam tulad ko lang naman noon, noon sa panahon na yon, ano? That was 2 years ago. Ako lang ata nagkomento ng ganun noon dahil lahat po, eh, parang bilib-bilib sila, no? Na, ay, ako, ano, ang Pangulo, siya po ang nagsabi na may ninakaw, mahiya naman kayo, tapos ginawa yung ICI. Tapos, pangalan ng 15 kumpanya. Di ba, naalala niya? Doon na po napunta yun eh. Kaya lang, ako po yung nag-iisip na paano nangyari na ganito at gano'n. Nangyari sa harapan niya nang hindi niya alam at wala siyang kinalaman. At doon ko nabatid, no? Pagdating doon sa nagsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos, ang mga kongresista doon sa Committee on Justice, nandun yun eh. Hindi nila nakitaan ng sufficient in substance yun. No? Bakit? Eh, siyempre, Pangulo siya, talagang trabaho niyang pumirma doon sa budget. Okay, so parang ministerial lang, di ba? Pipirma lang siya. So yung pananagutan nung pagpirma niya, walang kaakibat na responsibilidad o pananagutan. Maling-mali sila ron, ha? Meron po, di po ba? Dahil may kapangyarihan siya mag-veto, eh. Di ba? Buti sana kung wala, yung magtipong, ay wala na akong magagawa, narito na yan. Di ba? Wala akong magagawa, wala naman ako, hindi ko naman pwedeng kontrahin to, di ba? Kaya nga yung iba, nasa gobyerno, marunong, ano, na imbis sa pirmahan ko to, ano man lang ako, ilipat man lang ako sa ibang ano, hindi ko kayang pirmahan yan. Di ba? Kasi pa yung mga nilalagay nila sa pwesto, yung alam nilang kaya nilang utusan, pirman mo yan. Kasi pag nagkabulilyaso, yung mga pumirma ang sasalo niyan. Diba? Ganun po talaga eh, di ba? So lumalabas, parang doon sa pagkakataon na yon, parang napakasimple nilang pinalabas na ministerial lang yan dahil siya ang Pangulo. You have to remember, siya ang nag-offer maging Pangulo. No? Hindi ho siya hinantik para ilagay para maging Pangulo. Naku, ano ibig sabihin? Magkaiba po eh. Ikaw yung nanligaw sa amin eh. Diba? Diba? Ikaw yung nagpresenta. Ikaw yung nagpresenta. Ikaw nag-apply. Tama? So, hindi pa pwedeng pagdating sa mga punto ng pananagutan at responsibilidad ay hindi mo aakuin. Diba? Kasi kasama yun dun sa pag-ako mo ng trabaho. Diba? Dahil hindi ka naman pinilit yan eh. Kaya nga yung, kung maintindihan ko, kung

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po, bagamat pabugso-bugso pa rin, paambun-ambun pa rin ang kalagayan ng ating panahon, umaasa po tayo na patuloy ang biyaya ng ating pong dakilang lumikha. Kaya tayo po ay magpasalamat sapagkat tayo'y nananatiling buhay, gising sa katotohanan, mga kaibigan. Kailangan po sumunod tayo, hindi lamang sa utos ng batas, kung hindi maging sa utos po ng ating dakilang lumikha na tayo ay mabuhay sa tama, mga kaibigan. Ha? Huwag po tayong gagaya dyan sa mga ilang politiko, sa mga ilang pastor na naturingan, ngunit puro panlilin lang, kasinungalingan sa taong bayan ang bumubuka sa kanilang mga bibig. Kaya tayo po ay manalangin sa ating dakilang lumikha, magpasalamat sa ating araw-araw na biyayang tinatanggap. So, sa ating mga kababayan na patuloy na nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan, palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagbibigay ng inyo pong mga opinion, reaksyon sa mga isyong lumilisaw sa ating pong archipelago sa pamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe, sapagkat hindi po tayo nasa studio ngayon, tayo po ay nagsasahim papawid sa pamagitan ng online, mga kaibigan. Kaya pababatiin po muna natin si Dong Pepot na tangunang tango, na minsan ay boy atrasado, minsan ay si Dong Pepot. Ngayon po ba, winning siya ngayon, ha? Siya po ay kamuka ng ating tila Senate President, tila hindi, sapagkat questionable pa, dahil nang siya po ay maluklok, 12 lang, hindi po majority. Noon ang ngayon ay sinasabing majority dahil napabaligtad, ha, sa pamagitan ng harassment, pagbabanta, diba? Mm-hmm. Ang mga ilan na bumaligtad. Pero kung ikaw ay malinis, kung ikaw ay walang kasalanan, dapat hindi ka natatakot sa katotohanan, sapagkat katotohanan hindi lamang para sa iyo ang magpapalaya, kundi maging para sa taong bayan at sa mga susunod na henerasyon. Don Pepot?
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: Yes, at mainit ang issue, bagamat malamig ang panahon, dahil sa patuloy na tila pagpatak ng ulan, napawi ang baha pansamantala, di ba?
3: Mm.
1: Wala na pong baha, bagamat may mga ilan lugar na dahil sa mahina yung drainage, ano?
3: Yes.
1: Ay nananatili po hanggang ngayon na may tubig sa ating mga daraanan. So, konting pasensya o mahabang pasensya ang kailangan po natin.
3: Yes.
1: So, ayan po ang mga tinatawag natin na yung pakiramdam na tila walang katahimikan ang ating sambayan ng Pilipino. Yung pong pakiramdam na restless ang sambayan ng Pilipino ay patuloy po, sapagkat hanggang ngayon ay wala pa po yung hinihiling, sinisigaw ng taong bayan na paglalantad ng katotohanan o transparency, yung managot ang dapat managot, accountability, at yung kapayapaan na dapat sana ay maramdaman ng sambayan ng Pilipino.
3: Yes.
1: Nasabi nga ng marami nating mga kababayan, sana wag lang kalaban, ha, yung kanilang gustong patahimikin, yung kanilang gustong parusahan, yung mga dapat managot, ha, ay dapat panagutin at
3: yes,
1: wag silang maging tahimik, pagtakpan kapag ito ay kanilang kaalyado, kakampi, kapartido, ha? Sapagkat nakikita ng taong bayan yung tinatawag na selective justice, mga kaibigan,
3: yes,
1: ha? Na kapag ikaw ay naninindigan para sa katotohanan, ha, patatahimikin ka sa pamagitan po ng harassment, pressure, na kung ikaw ay hindi tatahimik, kung hindi mo isasara ang iyong bibig sa katotohanan, kakasuhan ka.
3: Mm-hmm.
1: Ang kaso, plunder, para wala kang bail at agad ay maikulong ka.
3: Mm-hmm.
1: Yan po ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, kay Senator Dante Marculeta, at maging yung sinasabing tumanggap ng campaign donation, di ba, na si Senator Dante Marculeta, paano ito naging plunder? Yun ang tanong natin, Don Pepot.
3: Yes.
1: Paano naging plunder ang kaso ni Senator Marculeta na tumanggap ng pera mula sa mga pribadong citizen?
3: Yes.
1: Hindi sila nanunungkulan sa gobyerno, at ang kanilang pera ay galing sa kanilang negosyo o hanap buhay. Samantalang meron sila nakasama, kaalyado, kakampi, na tumanggap 120 million campaign donation.
3: Yes.
1: Diba? Mula sa sinasabi ng AMLAC na fraud. Diba?
3: Yes.
1: Dahil ito ay pinris ang kanilang mga bank account,
3: yes,
1: at mga assets. So, mas maliwanag na ito ay pwedeng kasuhan ng plunder. Diba?
3: Yes.
1: O dahil galing sa fraud ang kanyang ang perang ibinigay bilang campaign donation sa isang senador ngayon na ang masaklap para sa taong bayan ay bakit siya pa ang itinalaga na
3: chairman
1: ng Blue Ribbon Committee.
3: Yes.
1: Yan, mga ka-

0: hustisya.
1: Yes.
0: Na dapat ang hustisya ay ipatupad ng pantay-pantay at
1: yes,
0: no one is above the law.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi dahil kakampi ka, libre ka, kapag ikaw ay kalaban, pinupuna mo, naninindigan ka para sa tama, na gusto mo ay malantad ang katotohanan, ikukulong ka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang taong bayan sa nakikita nila ay alumpihit. Wala silang pinaniniwalaan na sa lahat ng mga sinabi, maging ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na mga pangako na nanatiling pangako na hanggang ngayon ay tila walang natutupad. 20 pesos na bigas, iilan lang ang nakikinabang, di ba?
1: Yes.
0: O, yan po mga kaibigan, mga pangako na nakapako, di ba?
1: Yes.
0: O, gagmagawa lang sila, mga puro press release sa kanilang mga pangako na mga wala namang katuparan. Yan, mga kaibigan, di ba? Kaya, yung tinatawag nating unity noon sa simula na ngayon ay tila nawala, mga kaibigan, sapagkat nakita natin na tila pagkakahati-hati o pagkakahati-hati talaga,
1: yes,
0: ng taong bayan. Maging ang Senado, maging ang Kongreso, maging ang NBI, DOJ, Ombudsman, ay hati-hati rin, mga kaibigan. Walang katiwasayan ang ating bansa. Kaya natin ibinoto ang ating Vice President Sara Duterte, ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., sa pag-asa na magkakaroon ng pagkakaisa.
1: Yes.
0: Pero anyare, Don Pepot, anyare, mga kababayan.
1: Labang 10 taon.
0: Bakit, mga kaibigan, yung unity ay nagkawindang-windang? Saan ba nagsimula itong pagkakawindang-windang ng ating mga politiko na humantong sa pagkakahati-hati, pagkakawindang-windang ng taong bayan? Diba? Yan ay dahil sa mga pangako na hindi na isa sa katuparan, at higit sa lahat, yung kasakiman sa kapangyarihan.
1: Yes.
0: Yan po ang susi, yan po ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay windang-windang, kung bakit tayo ngayon ay hindi nagkakaisa. Yan, mga kaibigan, dahil sa kasakiman ng ilang mga politiko sa kapangyarihan at sa kayamanan mula sa kabangyaman ng ating pong bansa. Yung pong mga dapat nilang unahin na mga solusyonan, katulad po ng gutom. Marami pong nagugutom, lalo sa ngayong ilang linggo na pag ulan-ulan, matinding pagbaha sa mga kapaligiran ng Metro Manila, mga lalawigan sa ating kapaligiran ay binaha, ultimo mga palayan ay binaha.
1: Yes.
0: Kaya kulang tayo ngayon. 'Di ba? Gutom ang ating aabutin, mga kaibigan, kung hindi masusolusyunan. Ngunit tila umaasa sila doon sa importasyon na bigas. Kaya baliwala sa kanila kung magutom man ang mga magsasaka, mawala ng hanap buhay ang mga magsasaka, na apektado rin tayong mga mamamayan. Sapagkat hindi po nating kakayahin ang mataas na halaga o presyo ng bigas na pangunahing pangangailangan nating mga mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Hindi na rin po kakayanin ang presyo ng ulam, ng isda.
1: Yes.

0: gulay, karne, hindi na po nating kakayanin. Mm-hmm. Hindi kasi sila nagtutungo sa mga pamilihan, di ba? At meron silang bilyong-bilyong pera na pambili sa mahabang panahon ng masasarap na pagkain habang tayo ay nagtitiis sa dahon ng kamote.
1: Yes.
0: Di ba? Sa kangkong, sa mga gulay na kaya nating bilin.
1: Yes.
0: Ha? Oh, pero sila
1: kamote, kamoteng kahoy na kinakain eh.
0: Pero sila na mga buwayang nakabarong Tagalog, nakurakot sa kabangyaman ng bansa, abay sarap ng buhay. Kahit sabihin natin umuulan, kahit sabihin natin bumabagyo, nananatili ang kanilang aircon, kahit sabihin pang mataas ang halaga ng singil ng kuryente, wala silang pakialam dahil mismo sinabi ng ilan ng isang opisyal sa NEA, National Electric, ano ha?
1: Apo.
0: O yan, na may mga opisyal ang hindi nagbabayad ng kuryente at may mga iba pang kumpanya na hindi rin naman nagbabayad ng kuryente, maging ang mga local government, di ba?
1: Yes.
0: Ay tila hindi rin po nagbabayad ng kuryente. Kaya tayong lahat na mamamayan Pilipino ang nagpapasan ng mga kakulangan ng tubo, kita ng mga may hawak ng o shareholder, ano ha, ng Meralco, mga kaibigan. Yes. Tayo po na mamamayan ang nagpapasan sa pamagitan po ng system laws na kinukolekta sa ating lahat, mga yes. kaibigan. Yan po ang masaklap na tayong lahat na mamamayan Pilipino ay apektado ng pagkawala ng salapi sa kabangyaman ng ating bansa sa pamamagitan ng tinatawag na flood control scam na sinasabi pong pinakamalawak, pinakamalaki na korupsyon sa kasaysayan ng bansa na umabot sa trilyong piso na halaga na nawala sa ating kabangyaman ng bansa. Kaya paano hindi magiging alumpihit ang ating mga kababayan? Lahat po tayo ay biktima. Sila na nasa Kongreso, sila na nasa Senado, sila na nasa Ehekutibo ay hindi nararamdaman ang nararamdaman nating sakripisyo, ang nararamdaman nating hirap para maitaguyod lamang ang ating pamilya, para lamang tayo makakain sa araw-araw tatlong beses sa maghapon.
1: Yes.
0: Ngunit kahit isa kung minsan ay wala sa mga taong mahihirap o walang pinagkukunan ng kanilang ikabubuhay.
1: Yes.
0: Mga pangako, nananatiling pangako, kabuhayan na hanggang ngayon yung ating ekonomiya ay tila babagsak, tila hindi, sapagkat wala pong ginagawa na solusyon ang ating mga opisyal sa ating gobyerno, sa ehekutibo, sa kongreso, sa senado, sapagkat sila pong lahat ay nakapokus sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Puro Sara, Sara, Sara. Wala na kayong naiisip maliban sa ma-impeach o maialis sa poder ng kapangyarihan ang isang opisyal ng bansa na ibinoto ng 32 milyong Pilipinong nagtitiwala at ginagawa naman ang lahat para maibigay yung tamang serbisyo sa mga nagtiwalang 32 milyong Pilipino.
1: Yes.
0: Pero bilang mga kalaban sa politika, natatakot kayo, yung may mga ambisyon, yung may mga ginawa nilikhang korupsyon, ha? Natatakot kayo o sangkot sa korupsyon, natatakot kayo na kung maging pangulo ang ating Vice President Sara Duterte, ay mananagot kayong lahat.
1: Mm.
0: Yan po ang inyong takot, kaya lahat ng inyong magagawa para mapaniwala ang taong bayan, para ma-discredit ang ating Vice President Sara Duterte, ay ginagawa ninyong lahat mula sa MBI sa pamumuno ni Director Mel Bean. Matibag.
1: Matibag, ayan. Matibag. Yeah.
0: Hindi po malibag, ha? Matibag, ha? Mm. Pero sabi nga, matitibag ka din dahil hindi sa habang panahon nasa inyo ang kapangyarihan.
1: Yes.
0: Sa ating ombudsman, ha? Crispin Remulla, 'di ba?
1: Mm.
0: O hindi sa lahat ng panahon ay hawak mo ang kapangyarihan at tila nag-aambisyon pa na maging balibalita, eh, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nag-a-apply daw para maging Chief Justice. Eh kung yung ombudsman ay hindi ka makapagpatupad ng patas na batas,
1: mm-hmm,
0: diba? Pagpapatupad ng batas, di lalo't higit kung ikaw ay Chief Justice para proteksyonan ang lahat ng iyong kakampi, pati na ang iyong sarili, dahil dito po sa ibinulgar na 1.5 billion na iyong confidential and intelligence fund nung ikaw ay Department of Justice Secretary. So, hindi ka rin naiiba, ha? Pero turo ka ng turo, ha? Tandaan mo, ang iyong posisyon ay isang impeachable posisyon.
1: Yes.
0: Kaya yung mga ibang mga abogado na naghain ng impeachment case labang kay Ombudsman Remulla, ngunit tila hindi po nagagalaw. Anyari. Anyari. Maging ito pong DILG Secretary ay tila wala ring nagagawa. At bakit tila nakapamamayagpag pa yung isang senador, ha, na dapat ay maimbestigahan. Katulad din ni dating DBM Secretary Pangandaman, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Katulad din itong si dating Executive Secretary o itong si Bersamin.
1: Bersamin.
0: Apo yata, mm-hmm, apo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Na sinasabing binigyan ng 8 billion ayon kay Senator Lacson.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: O, bakit hindi yan iniimbestigahan, mga kaibigan?
1: Silang dalawa nakakaroon ng 100 billion insertion, eh.
0: Dating Speaker,
1: mm-hmm,
0: Martin Romualdez, na sa ilang panahon na sinasabi nitong si Ombudsman at maging ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., nakakasuhan na. Hanggang ngayon, mayroon bang kaso? Natatakot? Baka natatakot ang
1: hanggang
0: ating
1: ngayon, case
0: Pangulo
1: pa rin, eh,
0: sa sinasabi na kung ako ay babagsak, lahat kayo ay isasama ko sa aking pagbagsak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tikom ang bibig, ah, maging itong sinasabing kaya tayo may yakap, kaya, mm-hmm, tayo may ayix, kaya
1: may
0: tayo may tupad, ay dahil sa ating Speaker Martin Romualdez. Wala pa ang 2028, kinakampanya mo na, pinaggaganda mo na ang imahe, dahil ba sa namantikaan ng labis-labis ang iyong uso, o, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, kung hindi ka nakikinabang, bakit sobra ang iyong papuri? Ngayon lumalabas at hindi bobo ang taong bayan, hindi man ninyo opisyal o wala pang resulta sa pagdududa ng taong bayang kung sino ang mastermind, pero hindi bobo, hindi tanga ang taong bayan na para hindi malamang kung sino ang susi ng malawakang korupsyon na sinasabing pinakamalaki na korupsyon sa kasaysayan ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. O, meron tayong report na ating papapasukin. Ito po ay pag-uulat.
1: Wala kaya Jojo Sikat.
0: Ayan, Jojo Sikat. Sabihin mo na, Don Pepot.
1: Senator Padilla, nanawagan ng total ban sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Sa mga Jojo Sikat, iulat mo.
2: Nananawagan itong si Senador Robin Padilla na isulong na ng tuluyan itong pagban sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Kasunod na rin ito ng nangyaring panibagong pamamaril sa paaralan o itong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City, kung saan 2 ang nasawi at 2 ang sugatan. Iginita Padilla na noong pa niya sinasabi ang napapansin niya masamang epekto at impluensya ng paggamit ng social media ng mga kabataan na mas lalong nalalantad nga sa karasan. Dapat ano yung magkaroon na ng masusing pagtatalakay sa pagkakaroon ng batas at pulisiya sa paggamit ng mga kabataan sa social media.
3: Dahil ito po ay impluensya ng social media.

0: ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, Don Pepot, talagang malaki ang kaugnayan ng social media sa paniniwala ng ating mga kabataan.
2: Yes.
1: O sapagkat kinokopyo nila yung mga nakikita nila sa social media. Kaya yung maging yung ugali o values ng kanduranin, yun ngayon ang ina-adapt ng ating mga kabataan. Yung pagsagot sa magulang. Yes. Ah, dahil sa Amerika, parang ang magulang, ganun lang, magulang
2: lang.
1: Oh, kaya pagdating nila ng 18 taon, sapilita na silang bumubukod. Hindi katulad ng ating naging kaugalian na pagpapahalaga sa ating mga magulang. Yes. Diba? Yung respeto sa ating mga magulang. Mm-hmm. Ngayon, iba na. Nakikita na po natin, ha, kung paano sumagot ang mga anak sa kanilang mga magulang. Noong araw, hindi ka pwedeng sumagot sa magulang.
2: Yeah.
1: Ha? Ayan.
2: Kailangan,
1: kailangan pag sumagot ka, may po.
2: Yes.
1: At mahinahon. Mm-hmm. Magulang, pwedeng magtaas ng boses kapag nagagalit. Pero ikaw ng anak, hindi ka dapat magtaas ng boses sa iyong magulang bilang respeto.
2: Yes.
1: Ngayon, nawawala na po ang respeto. Dahil na rin sa sinasabing kahirapan, sapagkat ngayon, hindi na pwede na ang magulang ay manatili na lang sa tahanan dahil sa kakulangan ng kita ng kanilang mga asawa. Diba? Mm. Kaya kailangan sila ay magtrabaho na para mabuhay. Ngayon, yung mga anak napapabayaan na. Yes. Yung mga magulang naman na iba, ginagawa para hindi maging abala o istorbo o abala sa kanilang pagtatrabaho sa loob ng bahay, bibigyan ng gadget.
2: Yes.
1: Yung kanilang mga anak. Although, kung minsan, kahit hindi tinuturuan, yung mga bata, ingresero eh. Diba? Mm. Dahil din yan sa social media.
2: Kaya mamonitor lang yung paggamit ng social media.
1: Oh, yan, mga kaibigan. Pero, hindi lahat may nakukuhang kabutihan. Kaya tama po itong isinusulong ni Senator Robin Padilla na dapat limitahan ang paggamit ng gadget hanggat wala sa tamang gulang, dapat hindi bigyan ng gadget.
2: Yes.
1: Diba? Ngayon kahit na batang munti, merong hawak na cellphone.
2: Mas maunang pa sa atin sa cellphone.
1: Oo. Ako nga, hanggang ngayon matanda. hindi ko pa alam gamitin ito. Basta ako, yung tinatawag lang natin na pagpapadala ng messages, ha? Yung pagtawag.
2: Talk and text lang tayo.
1: Yan. O, yun lang po ang alam ko. Pero yung pagkarikot pa sa ibang parte ng gadget, hindi po marunong ang inyong lingkod.
2: So,
1: meron tayong pag-uulat.
2: Apo.
1: Mula naman kay
2: Chonayu.
1: Ha? Teka, nasaan ba si Chonayu?
2: Yeah.
1: Ayan. Sabi, alternative work arrangement sa NCR at iba pang lugar ipatutupad sa August 19. Chonayu, ibalita mo.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan ngayong araw, August 19. Ito ay dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Sakop ng Memorandum Number 129 ang NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Mananatili naman ang operasyon ng mga tanggapan na magbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response, at iba pang vital services upang matiyak na patuloy ang paghahatid ng mahalagang

0: Hanggang serbisyo ng gobyerno. Para sa mga paaralan sa mga nasabing lugar, ipatutupad ang alternative learning modes para sa lahat ng antas sa public at private schools maliban kung may direktiba ang mga local chief executives. Maaari ring magpatupad ang mga local chief executives ng localized suspension ng klase o trabaho sa mga government offices. Ipinaubayan naman ng Malacañang sa pribadong sektor ang pagpapasya kung magsususpindi ng trabaho. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod naman natin ang pag-ulat ng ating kasama, Romel Madrigal. 20 lost firearms isinuko sa Antique barangay leaders katuwang ng PNP sa seguridad. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: 20 loose firearms at 6 na balakang voluntaryong isinuko sa pulisya sa Valderrama, Antique sa tulong mismo ng mga lider ng barangay. Isinagawa ang turnover kung saan nakipagtulungan ang 17 ng barangay sa lokal na pulisya upang hikayatin ang mga residenteng may hindi autorisado o hindi rehistradong armas na isuko ang mga ito sa tamang proseso. Kabilang sa mga sinuko ang 8 homemade long barrel bolt action shotgun, 10 caliber 38 na revolver at 2 22 magnum firearms. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencionar Tatis Jr., patunay ang accomplishment na mas nagiging epektibo ang pagpapanatili ng seguridad kapag may tiwala at aktibong pakipagtulungan ng komunidad sa kapulisan. Bahagi ang inisiyatiba ng patuloy na kampanya ng PNP laban sa loose firearms at nakaangkla sa PNP Focus Agenda, particular sa Enhanced Managing Police Operations. Hinihikayat naman ng PNP ang may mga hawak pang loose o unauthorized firearms na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at sundin ang legal na proseso sa voluntaryong pagsuko ng armas. Sa pagtutulungan ng pulisya at komunidad, mas pinalakas ang seguridad tungo sa mas ligtas at mapayapang mga pamayanan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jong Manlapas, Office of the President. Naku naman, kinansila ang travel authority ni Vice President Sara Duterte. Yan ba ay dahil sa pagpabalik-balik bilang anak ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, si Vice President Sara Duterte? At yung ba ay dahil sa paghahanap nitong si Congressman Atras Abante? Ha? Nasangkot din naman sa flood control, di ba? Dahil sa di umanong inihayag na pangalan na binigyan ng flood control ng 18, ngayon ay 14 na lang na mga Marines. Dahil yung 4, bumaliktad dahil di umano sa pressure, di ba? O na-induce ng 25 million pesos na offer. Nito daw di umano na sina NBI Director Matibag Trillanes at itong si Senator di umano Erwin Tulpo. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung ano ang interest nitong si Trillanes, ano ang halaga ng kanyang pakikipag isa, ha? Yes. Sa mga matuturing natin na hindi namang kanais-nais at lalong nakasisira sa ating kasalukuyang administrasyon Marcos. Di ba?
3: Yes.
1: Itong si Trillanes, nakakasira ang mga galaw nito. Bakit siya tumanggap? Ano ang kanyang authority para tumanggap nung 2 milyong dolyares na ipinagpalit nila ng na umaabot sa 112 pesos. 112 yata, di ba? O 120 million pesos ha, na para ibigay di umano sa mga staff ng ICC. Yes. Yan, mga kaibigan. So, Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Kinumpirma ng Office of the Vice President o OVP na natanggap nito kahapon ng August 18, 2026 ang opisyal na kanselasyon ng travel authority ni Vice President Sara Duterte mula sa Office of the President. Ayon sa OVP, natanggap nila ang abiso bandang 4:08 ng hapon kahapon sa umagitan ng electronic mail. Wala namang karagdagang ang detalye ang nilabas ang OVP kaugnay ng dahilan ng pagkansela ng travel authority. Samantala, sinabi ng tanggapan na inilabas ang abiso para sa kaukulang gabay at sanggunian. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Parang hindi yata tama o hindi maganda yung ipinalabas ng kautusan ng Office of the President na pagkansila sa travel authority ng ating Vice President Sara Duterte. Baka naman maaaring sa paniniwala na maaga pa nangangampanya na sa mga OFWs sa iba't ibang bansa, di ba? Yes. Ngunit ang pinakamaraming travel ng ating Vice President Sara Duterte ay yung pagdalaw sa kanyang ama na nasa The Hague, Netherlands, di ba? Bawal na ba na dalawin mo ang iyong kaanak, lalo pat ito ay yung ama? O siyempre, hindi maialis yung iba't ibang haka-haka sa ating mga kababayan na maaaring pinagbabawalan para hindi na madalaw yung kanyang ama, o kaya ay dahil sa politika, dahil nagkakaroon ng pagkakataon ang ating Vice President Sara Duterte na dalawin ang ating mga OFWs sa iba't ibang dako ng mundo. Diba? Kaya, pero sa pananaw natin, parang hindi maganda.
4: Yes. Reasonable naman.
1: Lalo pat kung ito ay pagdalaw sa kanyang ama, na bagamat may mga balita na
4: pinadala niyo doon eh.
1: Masigasig ha ang human rights advocate na si Pujiki, ha, na sa pagsusulong ng kalayaan ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil di umano ito ay paglabag sa karapatang pantao. Di ba?
4: Yes.
1: Oh, yan mga kaibigan. Pero ang may lalong higit na mahalaga na dapat ay marisulba ng ating kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil lahat po tayo ay apektado. Ito ang nagiging dahilan o sanhi ng pagiging unrest o walang kapanatagan ng taong bayan ay dahil nga po sa kurakot na ginawa ng mga buwayang opisyal ng ating gobyerno. Yan ang dapat pong agarang mabigyan ng solusyon, mabigyan ng linaw para malantad ang katotohanan at managot ang dapat managot nang sa ganon ay maging mapayapa ang ating bansa, maging mapayapa ang taong bayan na siyang biktima nitong malawakang kurakot na pumapatay sa maaring kinabukasan ng mga sumusunod na o susunod na henerasyon.
4: Magpapatuloy pa rin sila at makakalusot sila palagi. Kaya siya sabi niya rin magalong eh. Nasabi niya eh, yung iba dyan, pangiti-ngiti, alam naman natin kasangkot sila, sarap ng buhay nila.
1: Eh, yun na nga eh, tayo naglulunoy sa baha. Hindi natin alam kung tayo dadapuan ng sakit na
4: leptospirosis.
1: Pyrosis, di ba?
4: Bigit dalawang daan na ang na ano ngayon, biktima.
1: Eh nakikita natin sa video, sa mga sa telebisyon, sa mga balita, mga bata lumalangoy sa baha.
4: Yes.
1: Matanda, ganun din, di ba? Lumulusong sa baha. Kahit na gumamit ka ng bota, edan pa sa
4: ang bewang, bewang eh.
1: O sa dibdib. Yung baha, anong silbi ng
4: bota?
1: Bota, di ba? Yan sana mga dapat solusyonan ng ating gobyerno, di ba? At yung tinatawag na pangkabuhayan yung ating agrikultura. Yes. Sapagkat ito ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ng bansa, ang agrikultura. Dahil tayo ay may mayaman lupa na kung natatandaan po ng ating mga kababayan na sa panahon ni dating Yumaong Ferdinand Marcos Sr. Nag-e-export ng bigas.
4: Yes.
1: Nag-e-export tayo ng mga
4: Tukal.
1: Produkto. Okay. Mangga, coconut. Mm. Para ngayon ay tila wala na. Tayo na ngayon ang tila umi-import sa ibang bansa, sa Vietnam.
4: Yeah.
1: Sa Thailand, di ba? Mm-hmm. Ng mga dati-dati ay ating ine-export.
4: Yeah.
1: Di ba tayo nahihiya? Yung bigas, dito lang nag-aral. Vietnam, Thailand, Malaysia, yung mga karatig bansa.
4: Sabihin dalawang bansa.
1: Dito lang nag-aral sa Pilipinas sa pamagitan ng IRI.
4: Yes.
1: Diyan sa Laguna. Pero ngayon, ano nangyari? Tayo na ngayon ang umi-import sa kanila ng bigas at sa Vietnam sinasabi na may 5 taon tayong kasunduan, nararasyonan ng bigas ng Vietnam. Kung sakali magkaroon ng pandaigdigang kalamidad na apektado rin ang Vietnam, sa palagay kaya ng ating gobyerno, padadalan pa tayo kahit meron tayong kasunduan. Siyempre, uunahin yung kanilang mga pansariling problema.
4: Survival of the fittest na yan eh.
1: Yes. Ngayon, kung tayo may sariling pinagkukunan, katulad ngayon yan, may paksili ka pa tayo.
4: Nako.
1: Nasasakop sa 100,000
4: ba? 1,600 hectares.
1: O 1,000, hindi, 168
4: 1,600 hectares ng ano?
1: Meron 1,068 hectares. Ibigay mo from Tarlac to Clark Field. Aabutin yung laki, lawak ng pagtatayuan ng paksilika. Sa ngayon, matutuwa tayo dahil magkakaroon ng oportunidad. Sinasabi nila, 800,000 hanggang 1,000,000 na magkakaroon ng trabaho. Pero sa susunod na mga panahon, yung pollution, yung sinasabing trabaho na yan, unti-unti mawawala dahil baka maging robot na rin ang gagamitin yan, di ba?
4: Yeah,
1: dahil technology yan, yeah. Di ba? Iba pang maaaring maging at walang bayad, walang tax, walang bayad, italagay lang dito. Bakit papayag ang ating gobyerno? Di ba?
4: Yes.
1: Na dapat
4: sana mga edusites natin, ganyan din eh.
1: Oo nga, na dapat sana babayad tayo. Sa ibang bansa, nagbabayad sila.
4: Yes.
1: Bakit dito walang bayad? Ano ang dahilan? Bakit walang bayad na kukunin yung napakalawak na lupain na mawawala ng oportunidad ang 72 hanggang 100 magsasaka? At higit sa lahat, yung ating tinatawag na food sufficiency ay maaapektuhan bukod dun sa pollution na dulot niyang ginagawa na yan na tawag dito na AI. Yung
4: sisira yung kalikasan.
1: At yung kakainin na bilyong megawatts o bilyong bilyong megawatts na kuryente at tubig. Paano na tayo? Yan nga, wala pang paksilik eh. Parang
4: sa tubig eh.
1: Parang bumbilang mapupunde, nakukurap-kurap yung ating kuryente at yung ating tubig. E di how much more kung mayroon ng paksilika na lalamon ng bilyong-bilyon o libo-libo na megawatts, di ba?
4: Kaagaw pa sa kuryente natin yun.
1: Yan nga yung sinasabi. Maaring hindi lang dyan
4: mahal pa kuryente
1: sa Tarlac, hindi lang sa Clark Field. Maaring maapektuhan din tayo na mga gumagamit o kumukonsumo ng kuryente.
4: Tinatayang 20,000 maapektuhan
1: niya. At dalutigit tubig sapagkat sabi nga mawalan ka na ng kuryente, huwag ka lang mawalan ng tubig.
4: Yes.
1: Maapektuhan. Baka yung tubig natin pagbukas mo, tuluyan ng walang tulo. May tulo yung iba. Pero yung tayo, baka mawala. Oh, yan, sinasabi natin, hindi mga kaibigan. Oh, kaya nga hindi natin maintindihan kung ano ba talaga yung direksyon ng ating gobyerno.
4: Hindi rin may paliwanag. Diba? Maliwanag sa tao.
1: Oh, yung pagtataas ng iba't ibang buwis, di ba? Sa taong bayan. Oh,
4: pagbebenta ng mga dioceses natin, dami na
1: yes, ang dami na po. Halos wala nang natitira ng mga government-owned corporation at properties. Ha? Yes. Ang naibenta na po ng mga hindi lang ng administration ngayon, kundi maging ng mga iba pang nagdaang administration, particular yung pong tinatawag nating si Boy Benta. Diyan pong si dating Pangulo Fidel Ramos na naibenta ang Petron. Di ba? Naibenta ang National Steel. Akala ko yung tabak ni Bonifacio ang naibenta. Oh, yung pala itong Bonifacio. Yung BGC.
4: Yes.
1: Oh, yan. Oh, yan. Di ba? At ito rin ano, yung reclamation.
4: Apo.
1: Di ba?
4: Dami na rin.
1: Oh, ngayon meron na namang gustong i-reclaim yung Manila Bay sa pamamagitan nitong tatay na dating tinatawag at tinaguriang Plastic King na si William Gatchalian. Ito po yung ama na ngayon ay di umano Senate President William Gatchalian at Secretary ng DW ano ba, DSWD, Department of ano?
4: Social Welfare.
1: DSWD, Department of Social
4: Welfare Development.
1: Puro mga sensitibong posisyon yan. Ha? Eh, bakit nabigyan sila ng mga ganyang posisyon? Diba? Para pagtakbo ni Win Gatchalian. Napakalakas naman ni Win Gatchalian, di ba?
4: Direkta sa tao yan eh.
1: Sa kasalukuyang administrasyon, di ba? Ang tanong, bakit? yan ang sinasabi natin, mga kaibigan. Yung mga nagpapahirap sa taong bayan ay yung mga nasa sensitibong posisyon sapagkat sila ang kumukontrol sa pamahalaan, di ba? At kumukontrol sa sambayan ng Pilipino sa pamumuhay. Di ba? Kapag ikaw ay mahirap, ang batas mailap para sa'yo. Di ba? Kapag ka ikaw ay nasa posisyon, magagawa mo ang lahat kahit walang due process.
4: Yes.
1: O yan.
4: Double standard eh.
1: tayo po, sabi nga, kung may mga mamamahayag, na ilan na sinasabi, maging ng mga ilan na bayaran, dito po sa aming himpilan, naniniwala ako, lalo na yung ating palatuntunang pulso ng sambayanan, hindi po kami nababayaran sapagkat ang aming palatuntunan sa aming paniniwala ay isang misyon na para sa paglalantad ng katotohanan sapagkat katotohanan ang magpapalaya sa atin at katotohanan din ang magbibigay ng magandang bukas sa ating mga susunod na henerasyon. Yan. Kaya yan po mga kaibigan, itong tila sindikato na ating gobyerno sa pagsusumikap po na mapagtakpan itong tinatawag na malawakang anomalya ng flood control scam ay nawawala na po sa tamang pagtupad sa kanilang tungkulin.
4: Iba ni mga priorities nila.
1: Dahil nga po hindi sa hangad na mapagtakpan eh. Ha? Ngayon, tayong tao, kaya lalong nag-aalboroto, lalong nagngangalit, nag-aalumpit, dahil kitang-kita po yung ginagawa na pagtatakip sa katotohanan para ang dapat managot ay siyang managot, di ba? Ngayon sinasabi, mga kaibigan, na maging ito pong si Saldico, ha? Ay tila nawala na rin po, ha? Tila wala nang balita kay Saldico. Tila tumahimik na po.
4: Hindi rin yata inahalik kaya,
1: eh. Oh, kaya gusto na rin patahimikin itong sinasabi na mga sundalo na nagsasabi ng katotohanan sapagkat sila yung inutusan ni Saldico na mag-deliver ng pera.
4: Mm-hmm.
1: Diba?
4: Yes. Oh,
1: kaya, naku, mga kaibigan, paan po, ayan, umuulan na naman. Ha? Malakas ang ulan, Don Pepot. Okay. Ayan, naririnig ko, ha? Yung lakas ng ulan. Ayan. Kaya,
4: kaba na naman, taong bayan.
1: Kaya pala, mga kaibigan, ha? Itong si NBI Director Melvin
4: Matibag.
1: Ha? Ay sinasabi na yun daw pong interest na magtayo ng 2.5 billion ang Japan para sa waste to energy facility sa Davao City. Mm. Hindi kaya ito ang dahilan na para ma-discredit ang Davao, ha? Kung kaya ni raid kahit kahit sinasabi ng mga empleyado, ha, na mali yung pag-raid sa Davao Mighty Steel Corporation. Mm. Diba? Dahil nga nanggigigil sila dahil magtatayo ang Japan, ha, ng waste to energy facility na nagkakahalaga ng 2.5 bilyon. Diba? Nakikita nila na marami ang nag-i-interest sa Davao na naglalagay ng mga
4: puhunan,
1: ha? Yeah. Investor.
4: Yeah.
1: Oh, kaya gusto nila man nila sirain ang Davao, 'di ba?
4: Mm.
1: Oh, gusto nilang masira. Eh, hindi ba naiisip ng mga nakaupo sa posisyon na ang Davao ay parte ng Pilipinas?
4: Yes.
1: Na kung ito ay kanilang sisirain, masisira buong bansa.
4: Mm.
1: Ano ang nangyari? Ha? Director Matibag, anyari, ha? Bakit yung inyong palang ni raid, eh hindi naman pala apektado ng sinasabi niyong radioactive.
4: Yeah.
1: Diba?
4: Radiation.
1: Wala naman pala dong radiation. Dahil kung may radiation, bakit nakapangkaraniwang kayong kasuutan sa inyong pag-raid? Dapat yung kasuutan na magbibigay protection sa inyo.
4: Yes.
1: Diyan sa tinatawag nga na radiation.
4: Mm. At yung manggagawa po, nung in-interview, malulusog eh.
1: O sinasabi nga, sila ay 10 taon na, yes, na nagtatrabaho. Wala pang nagkakasakit at sila ay malusog lahat.
4: Mm.
1: So, ano ang dahilan? Bakit ninyo ni-raid ang Davao Steel, Davao Mighty Steel Corporation para sirain ang Davao dahil ito ay pinamumunuan ng mga Duterte para ma-discredit na naman ang mga Duterte. Pinalalabas ninyo na may mga takas daw ng mga Chinese na nandiyan, nagtatrabaho.
4: Mm.
1: O, diba? Kaya,
4: saka substandard yung mga materyales.
1: Okay.
4: Pero yung mga proyektong substandard, ang flood control, ayaw nilang tutukan.
1: Kaya nga, marami po sa ating mga kababayan ang talaga naman pong nagdududa na eh. Ha?
4: Mm-hmm.
1: Kaya habang ginigipit ninyo, ha, itong ating dating Pangulo, habang sinisiraan ninyo ng sinisiraan, kahit yung impeachment trial, hanggang ngayon wala pang napapatunayan ang prosecution, di ba?
4: Yes.
1: Sa mga bintang at mga allegasyon nila. O, yung sinasabing Acosta, yung isa pa, nung nga pala, Chika, hindi naman pala pwede na basta pakialaman ng disbarsing officer na sila chika, di ba?
4: Yes.
1: Yung asset, eh, maliwanag naman sa resibo na ginamit ng ating Vice President sa pagbili ng gamot, pagbili ng pagkain, pagbili ng mga materyales para makapagpagawa ng bahay, di ba?
4: Yun ang mga reward.
1: Yung mga asset, ha, na para hindi ma-recruit muli ng mga New People's Army.
4: Yes.
1: Oh, at kung mapapansin mo, Don Pepot at ng ating mga kababayan, ang mga maigting na nagsusulong ng mga fabricated na mga allegation ay mga kabilang sa mga makakaliwa. Pero tayo ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, babasahin po namin ang inyong mga mensahe at pakiusap lamang po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 810 AM.
8: Call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, The Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs. Okay, Coco, speak.
13: The best dog accessories and items.
14: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ulitin ko po yung ating pakiusap sa ating mga kababayan na sana po ay i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Yes. Don Pepot?
3: Sa mga magpapadala po ng mensahe, pakisearch po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakikita po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At nakikita po nyo pala ito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan kayo magpadala ng mga mensahe nyo sa Facebook. At sa YouTube, magpadala kayo ng mga mensahe nyo at babasahin po namin ng Tita Carmen ang lahat ng mga mensahe yung pinapadala po ninyo.
2: Okay. At magandang umaga sa nakikinig nating suki na si Erlinda Saldivar at ang kanyang Ginoo na si Albert Saldivar na kamakailan lang ay nagdaos ng kanilang anibersaryo, 53 taong anibersaryo. Sana abutin ninyo higit pa ni Dom Pepot at ng kanyang may bahay na si Benis yung 53 taong pagsasama ng maligaya. May pag-ulat po tayo mula kay Jojo Sikat, Senator Legarda. Pinikayat ang publiko na maging mapanuri sa mga marimparatang laban sa senadora. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Hinikayat ni Senadora Loren Legarda ang publiko na maging mapanuri sa timing ng mga maling paratang laban sa kanya. Ayon sa Senadora, naglingkod siya sa bayan na may dedikasyon at integridad sa mahigit 3 dekada. Iginit ni Legarda na hindi niya hayaang yurakan ng mga paratang na walang basehan ang kanyang malinis na record ng serbisyo publiko. Ipinaliwanag ng mababatas na nag-aing siya ng medical leave sa Senato alinsunod sa mga patakaralan nito. Ayon kay Legarda, hindi siya nararapat na akusahan ng dahil sa paggamit ng isang karapatang kinikilala ng batas at wala siyang ginawang anumang paglabag. Tiwala ang senadora sa oras na lumabas ang buong katotohanan, mapapatunayang wala silang kasalanan ng kanyang anak na si Congressman Leandro Lebiste. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Eh tayo po, ang taong bayan naniniwala eh, na wala namang kasalanan ang mag-inang Libiste, ha? Loren Legarda at Leandro Libiste, ha? Pero bakit tila pinipressure, ha? Yes. Ng ating ombudsman at ng NBI director ang pagbabalik ni Loren Legarda at Congressman Leandro Libiste, dahil ba kailangan nila na mapabaliktad itong ating Senadora Loren Legarda para lalong manghina ang minority, ha? At mukhang pati itong si Senator Alan Peter Cayetano,
3: yes,
2: ay balak na rin pong kasuhan at pusasan, tulad din po ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marculeta.
3: Duplander din
2: Yan na nga eh, ha? Para nga hindi makapag-mail at maikulong. Yun po ang kanila dyan purpose, kaya yes, plunder eh. Para walang bail, hindi makalaya, yes, kundi makulong para manahimik. Ayan. Yes. Pero nakikita natin ha, may mga paninindigan, maging itong si Mike Defensor, ha? Eh nagsasabi rin po, ha, na gusto silang patahimikin ni Senator Rodante Marculeta, ha? Pero bakit nga namang ganun, ha? Kung talagang gusto nila ay katarungan, dapat kunin lahat ang sose ng mga pambabatas tulad nila Tito Soto, Ting Lacson, Risa Hontiveros at yung iba pa na mga mambabatas, ha, na maaaring sangkot, ngunit kaalyado nila kaya nananatiling malaya at ligtas sa akusasyon at sa kaso na maaaring isampa sa kanila. Diba? Kaya dito po kitang-kita ng taong bayan ang hindi patas na pagpapatupad ng batas na dapat pong maitama. At ang tanging makagagawa at tanging may kapangyarihan na para itama ang mali sa ating gobyerno na masigit na mataas kaysa pa sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay ang mamamayang Pilipino na nagluklok sa inyo sa posisyon na sa aming mga mamamayang Pilipino ang kapangyarihan, at huwag ninyong hintayin na ito ay mangyari, na magalit ang taong bayan na katulad ng nangyari noon sa EDSAhan, na bagamat nakita na hindi talaga yon ay sa kagustuhan ng taong bayan kundi sa kagustuhan ng mga ilang sakim sa kapangyarihan. Nagsanib persa ang mga dilawan noon at ang mga makakaliwa, kaya nangyari ang pagpapatalsik sa dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Okay, so yan mga kaibigan. At meron tayong pagbabalita ulit, ha? Meron po tayong susunod na magbabalita, si Chona Yu. Supply ng gamot sa mga sakit dulot ng pagbaha, sapat ayon sa Malacanang. Chona Yu, ibalita mo.
5: Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na may sapat na supply ng gamot para sa mga sakit dulot ng pagbaha dahil sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Health na walang dapat na ipag-alala ang publiko dahil sapat ang gamot sa leptospirosis at iba pa. Inikayat ni Castro ang publiko na agad na magpatingin sa mga doktor kapag nakaranas ng anumang sintomas. Pakiusap pa ni Castro sa publiko, agad na ipagbigay alam sa mga kinauukulan kung may namomonitor na mga health center o mga ospital na kinakapos na ng supply ng gamot para agad na maaksyonan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Chone Yu. Eh talaga naman, si Chone Yu pwedeng-pwede, di ba? Spokesperson kumpara dito kay Auntie Clear dahil hindi maliwanag. Pero si Auntie Clear, hindi po yan spokesman ng Malacañang. Yun po ay kanya lamang posisyon in disguise sa pagiging attack dog. Yan po ang tunay na papel nitong si Auntie Claire. Attack dog. At kung paniniwalaan natin yung mga AI sa social media, aba, eh may hindi magandang konotasyon, di ba? Yung mga parang drama ni First Lady at nitong ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., di ba? Oh, ayan. Pero hindi po dapat paniwalaan 'yun agad-agad. Yung atin yung mga AI na 'yon, kung AI 'yon ha, eh nagbubunga po 'yon ng hindi magandang haka-haka sa ating mga kababayan. At isunod naman natin ang isa pang pag-uulat mula kay Romel Madrigal. Mga ina sa Balete, Batangas, tinuruan ng masustansyang pagluluto para labanan ng malnutrisyon. Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Isang makabagong programa ng inilusad sa Balete, Batangas upang tulungan ang mga pamilyang may batang kulang sa nutrisyon. Sa ilalim ng programang Kusin Nanay, Nutrisyon sa Lutong Bahay, nagsimula ang mga ina na matutong maghanda ng abot kaya ngunit masustansyang pagkain para sa kanilang mga anak. Kasabay ito ng 10 araw na Enhanced Nutribond Feeding Program na sumasaklaw sa 50 batang nangangailangan ng wastong nutrisyon. Sa unang sesyon, aktwal na nagluto ang mga kalahok ng isang special na recipe habang natututunan ang tamang meal planning, food safety at mas malusog na paraan ng pagluluto gamit ang lokal na sangkap. Pinangunahan ang programa ng DOST Batangas, katuwang ang Rotary Club of Batangas, Malarayat Batangas State University Lipa at lokal na pamahalaan ng Balite. Ayon sa mga tagapagpatupad, hindi sapat ang simpleng pagpapakain lamang. Mahalaga rin mabigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga magulang upang may taguyod ng pangmatagalang mabuting nutrisyon sa bawat tahanan. Sa pamamagitan ng agham, edukasyon at pagtutulungan ng komunidad, inaasahang mababawasan ang kaso ng malnutrisyon at mas mapapalakas ang kalusugan ng mga batang Batanggenyo. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ito yung mga programa na dapat palawakin, ano ha? Kasi may mga pagkain na abot kaya lamang, ha? Ngunit masustansya. Ha? Yan po ang dapat matutuhan ng mga ina ng tahanan, ha? At ituro doon sa kanilang mga, ang tawag dito, yung kasambahay, di ba? Dahil yung mga ina na nagtatrabaho, ha? Ngayon, yung mga ina naman na nasa tahanan, dapat sila ang magluto para alam nila kung ano yung pinakakain nila na tama at masustansya para sa kanilang mga anak, lalo pat yung mga nagsisipag-aral na mga bata. Si may isa pa tayong pag-ulat mula kay Jong Manlapas. Prosecution, naniniwalang ang mga dokumentong inamin ng depensa nagpapakita ng pagtatangkang itago ang katotohanan sa confidential funds. Jong Manlapas, ibalita mo.
7: Iginit ng House Prosecution na ang dokumento tinanggap ng defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagpapakita umano ng pagtatangkang itago ang katotohanan sa likod ng sinasabing maling paggamit ng kabuuang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., mahalaga ang mga dokumentong ito upang makita ng Senator Judge at publiko ang buong larawan ng issue sa confidential funds. Kabilang sa mga dokumentong tinanggap ng depensa, mga supina ng kamera, mga tugon ng Vice President at ang kanyang mga tauhan at liham ni OBP Chief of Staff Zulaika Lopez sa Commission on Audit o COA. Sinabi ni Tolosa na makikita sa mga record ang umano'y resistance ng Vice President at kanyang mga tauhan nang paulit-ulit silang hingan ng kamera ng paliwanag tungkol sa paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng OBP noong taong 2022 at 2023 at 112.5 million pesos na nilaan sa DepEd noong siya ay kalihim nito. Ayon pa sa prosecution, sinumukan naman ni Lopez na pigilan ng COA sa pagpapalabas ng House ng Kamara ng mga ulat tungkol sa manakitang problema sa paggamit ng confidential funds. Dagdag ni Tolosa, ilang beses ding inimbitahan ng opisyal ng OBP na humarap sa Kamara at magpaliwanag, ngunit hindi umano sila dumalo. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
8: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Kanya-kanyang pahayag eh, ha? Kaya nga tama yung sinasabi po ni Senator Loren Legarda na dapat maging mapanuri tayo, maging palaaral tayo sa mga inilalabas na mga pahayag ng iba't ibang kampo. Ha? May kampo ng makakaliwa, may kampo ng makadilaw, may kampo ng makapink, ha? May kampo ng mga makaduterte, may kampo din naman ang makabBM. Lahat po sila ay may kanya-kanyang mga pahayag. Pero dito, sa ngayon ay pinagtatalunan ng mga aligasyon na ginagamit para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, ay tila hindi po kapanipaniwala, ha? Sapagkat ang hindi pagdalo ng ating Vice President at maging ng tawag dito mga depensa, di ba? Eh, hindi nangangahulugan na pagtatakip o pagtakpan ang katotohanan. The burden of proof is in the accuser.
3: Yes.
8: Nasa inyo ang pagkakataon na para patunayan, patibayan yung inyong akusasyon at aligasyon na ginagamit ninyo sa impeachment trial para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte.
3: Yes.
8: Pero hanggang ngayon, wala pang napapatunayan ang prosecution at nakikita ng taong bayan na nananatili sa fishing expedition ang prosecution. Nagtatangka kayo na baka makasungkit kayo, na baka makabingwit kayo ng katotohanan o pagpapatunay mula sa bibig ng depensa. Yan po ang katotohanan na nangyayari sa ating pinanonood na sinasabi nila ay bloodbath. Pero hanggang ngayon, wala tayong nakikita na matinding pagtatagisan ng talino sa pagitan ng prosecution at ng depensa. Pero nakikita natin na magaling ang depensa, hindi dahil sa tayo ay pumapanig sa kampo ng ating Vice President Sara Duterte, kung hindi sa katotohanan. Dahil nakikita natin sa pamagitan ng video o ng telebisyon, yung impeachment trial na ipinalalabas, di ba? Nakikita natin na yung mga parang tila sobra sa katotohanan na mga sinasabi nitong attorney, private prosecutor, attorney Lorna Kapunan. Itong attorney
3: Ligutan.
8: Libugan, ano?
3: Ligutan.
8: Ligutan. Ha? Sus Mariano Garapon. Ha? Ito pala ay membro ng makakaliwa. Baka ito yung isa sa mga sinasabi di umano na mga pinag-aaral ng mga makakaliwa. Di ba? May mga karamihan sa pinag-aaral nila ay mga abogado o kumukuha ng abugasya o pinakukuha ng abugasya para magamit nila sa kanilang mga pansariling adikain, layunin, na kung sakali maagaw nila ang poder ng kapangyarihan, di ba? O nakanda sila. O, hindi nyo ba nakikita yan? Mga matatalino nating mga nakaupo sa posisyon na nakapagtataka sapagkat kalaban ng gobyerno ngayon kasama na ninyo, kakampi na ninyo, na alam naman natin kung ano ang layunin nila, agawin ang poder ng kapangyarihan para sila ang magpatakbo sa ating bansa. Pero matagal na pong namatay yung espiritu o diwa ng komunismo, maging ang China, tinalikuran na ang komunismo at naging kapitalista na. Diba? Ganyan din ang Russia, ganyan din yung ibang bansa na yumakap sa komunismo na ngayon ay wala na. Ganyan din yung mga dating miyembro ng ICC na ngayon ay tila tumitiwalag na. Marami ng bansang kaanib ng ICC ang tumiwalag na, kaya yung komunista matagal na pong wala. Tayo na lamang yata ang nagpapatuloy para sa mga pansariling adikain o layunin ng mga namumuno ng komunismo o ng makakaliwa. Di ba? Yes. Mm-hmm. Ang dami na tayo mga congressman, meron nang nasa Senado eh. Di ba? Mm-hmm. Oh. Eh, pero yan ang sinasabi nga ng ating mga kababayan na dapat maging si Senator Loren Legarda, hindi dahil lang ng sa kaso na binibintang sa kanya, kaya pinipressure siya na umuwi para siya ay maipakulong.
3: Mm-hmm.
8: Yun ang katotohanan dyan.
3: Di ba wala pa ng pagkakansila ng passport?
8: Oh, eh. Para umuwi.
3: Mm-hmm.
8: Oh, eh, nakikita natin dito yung pinipilit nila na ipatupad ang batas na wala naman sa tama, na hindi umaayon sa tamang pagpapatupad ng batas.
3: Yes.
8: Oh, kaya yan po tayo nagpapaliwanag lamang para magbukas sa kaisipan ng ating mga kababayan. Hindi para tayo magsulong, mag-insinuate ng kaguluhan, kundi yung pong tamang pag-aanalisa, tamang pagsusuri, tamang pag-aaral at tamang desisyon kung sino po ang dapat nating paniwalaan. Nakikita natin na tila sinasabi, bagamat ako hindi ako naniniwala, Don Pepot, ewan ko sa'yo, kung naniniwala ka na tayo ay nasa silent martial law, ha? O nananatili pa ang demokrasya sa ating bansa. Eh baka hindi na rin demokrasya, baka disgrasya na ang aabutin ng mga tututol sa gusto ng mga ilang namumuno sa ating gobyerno.
3: Yes.
8: Okay. Mm. Babasa na tayo.
3: Bapa.
8: Sabi ni Anna Gray, "Good morning, Tita and Sir James."
3: Sabi si Fernando Clagos, "Blessed morning po, Tita Carmen, Kuya James. Take care always. Thank you po."
8: Sabi ni Angela Redaha, "Walang pasok today, August 19, Quezon Day." O nga pala, sige.
3: Sabi naman ni Sir James Dennis Almohano, "Good Wednesday AM, Tita Carmen and James. Wala na namang yatang pasok sa mga gobyerno office ngayon sa eskwela na, which is nakaka-unproductive, pero walang magagawa. Pinag-iingat ang lahat.
8: Work from home." Di ba kahapon pa yung work from home eh?
3: Yes.
8: Sabi, hindi, pero may impeachment trial ngayon ah, di ba?
3: Cancel na rin po, cancel na po yung ngayon.
8: Ah, ganun ba? Sabi ni Angelo Rida, hindi na nga ako masyadong nagbubukas na.
3: Ayaw
8: sabi ni

0: at Johnny Gomez Live. Opo.
1: Mula kay Ma'am Gisa Latar. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Tama po, Senator Padilla. Dapat ay may batas na pagbawal sa mga minors ang social media. Sobra na ang mga nangyayari ngayon.
0: Ang tira Canada ba yung bansa na bawal ang gadget sa mga bata?
1: Mga 16 years old bila yata yun. Kaya din yata.
0: Sabi ni Jean Abantao, good morning, Tita Carmen, Sir James. Ingat po kayo. Ayan, ulan na naman, malakas oh. Si Bidia Mor Velasco, good morning po. Sabi ni Romeo Sunga, Madam and Sir, mabuhay, laban. Sabi, si Rick Oracion, nanonood. Si Shirley Uyang, rainy morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Ma'am Gudina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Si Claire Castro, tumira na naman. Kawawa naman ang mga guru, tinira ni ICC, Impact.
0: Sabi ni Anna Gray, bakit guru ang sisisihin, di ba? Sabi ni Anna Gray, nung paman sinuspindi nila yung pagpapatupad ng good manners and right conduct.
1: Yes.
0: Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, muli pinairal.
1: Yes.
0: Di ba pati Boy Scout pinairal ulit? Sinuspindi nila yan, pati ROTC, di ba?
1: Yes.
0: Sabi ni Anna Gray, nakakasawa na ang gobyernong ito. Wala na akong makita ang ginagawa nilang tama at makatotohanan.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, napakababaw naman ng rason ni Erwin Tulpo. Sa nais niya na huwag gayaan sa lingwaheng nais ng testigo, may alam ka ba na talaga sa batas, 25 million po per day ang gastos, walang interpreter?
0: Nga naman. Sabi ni Romy, pagkain lang ba yon? O mga honorarium nilang mga mambabatas?
1: Dapat nga daw i-account din yan eh.
0: O sabi ni Romy, sunga matibag, malapit ka ng mawasak. 29 years daw na abogado, tapos din paraw siya ang yabang, tapos rules of evidence 130 section 22, hindi alam. Nagpaturo pa sa abogadong bata, Attorney Binluan. Alam lang kasi nito, magsinungaling at magnakaw. Oh, so sinasabi nga nila na si Ombudsman daw ang tirador.
1: Ha?
0: Sino ba may sabi noon? Isang general eh, 'di ba? General Garcia.
1: Yeah.
0: Oh, tayo naman dito, hindi lang tirador, parang berdugo, 'di ba? Oh, siya yung mga nagkakaso eh ng plunder agad-agad.
1: Bilis.
0: Oh.
1: Mula kay Sir Fernando Claros, dapat tita makagawa ng isang batas si Senator Robin Padilla na panagutin sa batas ang mga kapwa niya politiko na nagiging bulag, pipi at bingi dahil nananahimik lamang sa mga nakaranasan ating mga problema.
0: Ewan ko nga ba, bakit hanggang ngayon hindi pa naaprubahan ng ating legislatibo, ng ating mga mambabatas, yung isinusulong na yung death penalty by firing squad. At yung anti-dynasty law, matagal na po itong anti-dynasty law. Wala lang po yung tinatawag na, na para maipa-implement. Walang enabling law para ma-implement ito pong batas na ito. Dapat ipa-implement na, magsulong ng implementing law para po maipa-implement yung anti-dynasty at hindi kayong mga mag-anak ang kumukontrol sa local o sa national. Maging sa national eh, di ba?
1: Sila rin, sila
0: Pangulo,
1: sila rin.
0: Kapatid, anak, di ba?
1: Yung senador ng congressman.
0: Sabi ni Rick Oracion, inggit na inggit ang mga apologies ni Pinocchio sa Davao. Paano naman kasi some of ambassadors sa iba't ibang bansa sa Davao nagko-courtesy call? Di ba kakahiya sa taga Sandcastle? Kasi kaya pati yung pag-aari na Pinoy na Philippine Steel Corporation ay sinisira. Ang grabe. Ano bang palagay nila sa Davao? Not part of the Philippines? 1968 pa na-establish ang Philippine Steel. At walang mga problema, ngayon lang ito nangyari sa isang NBI

0: Director ang nag-rumor mongering.
1: Mula naman kay Sir Eke Ma'am Tani, Remy Tagnipe. Congratulations sa flood control mo, President. Pinagmukha mo ng Diyos sa ginawa niyo sa bayan.
0: Sabi niya, Rekurasyon, si Ben Dalo ay nanggagalaiti sa kanilang witness kasi gustong gumamit ng wikang Bisaya. Anong masama doon? Kung doon siya komportable, dapat may nakahanda kayo na interpreter para doon sa mga hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino at sa halip yung kanilang mga dialect. Dahil yun yung kanilang araw-araw na ginagamit. Yeah. Oh, di mo ba naintindihan yan, Mr. Ben Dalo?
1: Wala kay Ma'am G. Salatar. True yan. Ayaw nila mapagsabihan kapag hawak ng gadgets. Ang babata pa, pero kung makasagot, grabe.
0: Oh, Benito Mangogat, sa dami ng presidente ng Pilipinas, pero wala talagang hindi nila kayang tapatan ang talino ni dating Pangulong Ferdinand Edgerlin Marcos. Wala kahit sino pa ang maupo dyan sa kapangyarihan. Wala ring mangyayari. Wala ring mangyayari, ha? Sa ating bansa kasi puro pansariling interes ang kanilang layunin. Kaya lalong hindi umuunlad ang Pilipinas kasi pinasasama ng mga komunistang ito sa taong bayan ang matandang Marcos. Kaya yung mga tao dito sa Pinas, lalo nilang pinasasama kasi nakikinig sila sa mga komunistang ito, lalo na ang mga vlogger na ito na akala nila, alam nila ang buong kwento. Ang buong kwento po ay nasa mga senior citizen. Yes. Yung mga matatanda na ang edad ay 70-80 na nakaabot po at nakasaksi sa panahon, hindi lamang ng yumaong dating Pangulong Marcos na sinasabing the best president we ever had, di ba?
1: Yes.
0: Oh, yan po ang ating dating Pangulong Marcos na hanggang ngayon ay hindi po maikukumpare sa mga ibang naging pangulo maliban po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na nakapagpatayo sa kanyang build. Kasama na po yung mga dating proyekto ni dating Pangulong Ferdinand Edgerlin Marcos Sr. na nasa blueprint ay kanyang muling itinuloy.
1: Yes.
0: Oh, wala na po. Pagkatapos niyan, eto na tayo ngayon na windang-windang at proyekto, kung hindi ghost, ay ninakaw ng mga buwayang nakabaron Tagalog, naka-Amerikana, at mga iba pa. Ha? Sige po.
1: Mula lang kay Sir Dennis Almuano, shout out naman to Chantal. Just stay safe and sweet as you are.
0: Uy, naman. Sweet, ha? Sabi ni Jaime Samoya Bernante. Kahit maulang Martes, good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Okay.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, Tita Carmen, para sa akin, ang mga ilan lamang ang tunay na makikinabang sa paksilika at hindi ang mayorya ng taong bayan. Pang personal interest lamang ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno.
0: Yan ay kung papayag, ha? Eh, pero kung dapat sangguniin muna ang taong bayan.
1: Dahil apektado
0: ang kinabukasan ng taong bayan. Apektado ang buhay ng maraming mamamayang Pilipino. Sabi ni Benito Mangogat, sa katotohanan, hindi natin kailangan ang mga dayuhan, pamumuhunan, dahil ang Pilipinas ay napakayaman sa likas na yaman at ang kayamanan ng ating bansa ay nakadeposito sa iba't ibang bangko, sa ibang mga bansa ay hindi mauubos magpakailman. Sa katotohanan, walang utang ang Pilipinas. Ang mga bansa tulad ng China, Israel, US ang may pinaka pagkakautang sa atin na hanggang ngayon ay hindi pa nila nababayaran. Tama, ha? Ang China, ha? Ang US ay meron pong kinalaman dyan sa mga kayamanan, ha? Na galing po sa tinatawag nating wealth of humanity. Hanggang ngayon, hindi pa nila nababayaran kung may utang man yung World Bank.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Sa puhunan po yan galing sa Pilipinas. Ha? Bakit umuutang pa sila sa World Bank? Iyan ang malaking kagaguhan. Inuulit ko, walang utang ang Pilipinas. Isang panilang ng mga komunista ito para makapaglapas ng pondo at ibursa nila sa kanilang mga bansa. Parang may alam itong si Ginong Mangugat. Ha? Mm-hmm. Sige.
1: Mula naman po kaya Ma'am Wine, pa-shoutout po si Diosdado. Yan, Diosdado.
0: Diosdado? Makapagal?
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Romy Sunga, ang may gawa ng mga yan ng apat na Hudas, Lisa Losiang, Aso Lacson, Natibag, at si Yes Sir Ben Dalo, Boying, sila ang gumagawa ng mga kaso na lumalaban sa kanila. O yan, tama rin, ano ha? Lisa Losiang, sino ba yun? Aso Lacson, alam ko, Pampilo eh. Ha? Natibag, at si Ben Dalo. Kasama na rin po itong si Boying, Ombudsman Boying. Ayan, okay.
1: Mula kay Sir Ortohedge.
0: Ito po, binabasa lang namin ni Don Pepot, ha? Opo, sige.
1: Babasa lang kami rito. Mula kay Sir Ortohedge, 100%. Daan ibang pinatay, nanakaw pa sa perang bayan para lang sa super yaman na pamilya ng mga robbery holdupper, hijacker, mastermind ng mga salot, mga terorismo sa Pilipinas.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ito ang mabigat na sinabi ni Spock ICC na may mga teachers daw na nagtuturo sa mga student para maging rude o impolite o walang modo yung salita ni Spock ay nakaka-degrade sa mga underrated public. Underrated public school teachers, hindi nakakatulong. Bakit ang mga teacher ang sinisisi ni ICC? Ang mga magulang ay direct na may kinalaman kung bakit nagiging walang galang ang kanilang anak. Di dapat sa teachers ang sisi. Di ba ikaw, Spoke, kung sumagot ka sa mga media, ay minsan you are impolite. Tama? Di ba?
1: Yeah.
0: Ang una po na tagapagturo o dapat teacher ng mga bata ay ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga ina.
1: Mm-hmm.
0: Yung pong mga teacher, iba naman po ang tinuturo nila sa libro. Sa eskwela, sa libro. Mm-hmm. Pero ang values dapat sa mga magulang.
1: Yes.
0: Ngayon sila, dahil inalis yung good manners and right conduct 1986, kaya yung mga batang 80s, di ba? Mga ilan? Mm-hmm. Ikaw, batang 80s ka ba?
1: Opo.
0: Ha? Batang 80s ka ba?
1: 80s po. 80s.
0: 80s ka ba? Babata-bataan ka, Don Pepot, ha? yung mga batang 80s, yan po, apektado na ng pagkawala, pagsuspindi ng good manners and right conduct. Ayan, sige.
1: Iba, mga bata. Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya, good morning po. Canceled ang trip ni BP eh. Baka hindi rin alam yan ni BBM.
0: Canceled.
1: Nag-canceled si BP sa akin ng mga biyayin.
0: Pero meron na naman lumalabas na balita na baka matutuloy na raw ang pag-uwi ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Bagamat medyo mahina na daw, siyempre, sino ba naman ang hindi manghihina?
1: Siyempre,
0: stress.
1: Yes.
0: Nag-iisip para sa kanya lang, sa kanyang pamilya, lalo-lalo na sa kalagayan ni Vice President Sara Duterte na pinagtuturungan halos, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At 10 ng kanyang iba pang mga kaanib ng pamilya, di ba? Kaya hindi man natin maialis na manghina ang ating dating Pangulo, pero sana makauwi na nga at nang sa ganoon ay mabalik ang kanyang kalusugan. Sige.
1: Mula naman kay Sir Eduardo Pedro, dapat si Erwin Tulpo ang mag-adjust dahil sila ang nag-iimbita ng witness. Hindi ang witness ang pipinipilit nila na pagsalitain ng hindi naman niya dialect
0: Okay. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sa panahon pala ni former President Duterte, umutang siya sa BSP ng 540 billion. Hindi trillion. Pero sabi ni Ben Jokno, bago bumaba si FPRRD, nabayaran nila. O, dating DBM na ang nagsasabi, ha?
1: Mm-hmm.
0: Si Ben Jok, Benjamin Jokno, di ba dating naging DBM secretary?
1: Secretary po yan. Mula naman kasi... Meron pa po? Yan.
0: Sige.
1: Mula kasi Honorato Gadi, good morning, Tita Carmen, Kuya James. 6 years si Duterte, hindi na puno ng basura ang Baclaran Bridge. Hindi rin tayo nakaranas ng malaking pagbaha kasi lahat ng tao ni Duterte sumusunod sa utos niya.
0: Hindi ba pinalinis niya ang Boracay?
1: Mm.
0: Boracay, pinaganda niya ang Boracay, nilinis na yon. Inalis yung mga bahay-bahay na mga sinasabi, di ba?
1: At saka yung mga dumi.
0: Yung Luneta.
1: Bakay.
0: Hindi ba inalis, ginawa nga, ano ba yung nilagay niya, yung White Sun? Na kinukusto nila pero gumanda noon at naging pasyalan,
1: yes,
0: ng mga pamilya yung paglalagay niya ng White Sand diyan sa Manila Bay.
1: Manila Bay, dinadayo pa ng turista yan.
0: Na ngayon gusto namang gawing reclamation yung Manila Bay, di ba? Ng tatay po na pinangungunahan ng tatay na binansagang plastic king na si William Gatchalian.
1: Malaki yun, 300 hectare yun.
0: Oo, kasama niya dyan puro mga Chino.
1: Yes.
0: Mga investor na Chino na sinasabing aabot sa 34 billion ang magagamit na salapi para matapos ang reclamation ng Manila Bay.
1: Yes.
0: Sabi ni Benito Mangogat, hindi tumalikod ang China sa pagiging komunismo. Nandiyan pa rin ang pagiging communist countries nila. Pero mas tinututukan nila yung pagiging kapitalista.
1: Mm.
0: Sige.
1: Mula kasi Andres Teves, the perfect bureaucrat everywhere is the man who manages to make no decisions and escape all responsibility. Brooks Atkinson, 1951, a blessed Wednesday, Pulso ng Sambayanan, viewers and listeners and crew.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ilang dekada na yan Davao, Mighty Steel Corporation. Bakit ni-raid nila? Anong violation nila? Meron nga daw pong radiation.
1: Radiation at substandard materials.
0: Bukod sa substandard, sabi nila mga empleyado raw, mga may kaso. Mm-hmm. Diba? Yeah. Sabi ni Dolores Patawaran, good morning Ma'am Carmen, Sir James, maulan po. Oo nga po. Sabi ni Dave Mata, pa-shout out po ang lolo ko si Diosdado. Sino nga ang Diosdado?
1: Hello po, Sir Diosdado. Honorato Gadi, huwag na kayong magturuan. Gawin na lang ninyo kung paano nyo masusolusyonan ang pagbaha. Ikaw, Dison, huwag yung dada ka ng dada. Puro ka na lang dada. Magtrabaho ka, puro ka pa pogi sa press eh.
0: Puro, ngayon, nagmumura na eh. Di ba? nagmumura na, tsaka turo na ng turo. Dati pinupuri ka sa Pasa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, minumura ka na rin. Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po. Kailangan may police visibility. Like during Marcos Sr., kahit saan may naka-duty police at mobile patrol. Ang duty po nila lagi nandyan sa mga rally. Pag may mga nagra-rally na antay, nandun nakatutok lahat yung mga police, kaya nakakalimutan yan sinasabing police visibility.
1: Mula kasi Fernando Claros, kaya pala inalisan ng travel authority si BP Sara dahil uuwi na si PRRD.
0: Yan. Sabi ni Luz Minda Santa Maria, maulan na umaga Ma'am Carmen, Sir James. Nakapag-massage ako sa inyo pag sa Facebook. Nakapag-message ako sa inyo pag sa Facebook ako nakikinig. Pag kasi sa transistor radio ako nakikinig, di ako makapag-message sa inyo. Salamat, Dos Bibinda, Santa Maria.
1: Yes. Mula naman kay Sir Honorato Gadi pa rin, yung Baseco, pinalinis din ni Duterte yan eh. Kumusta na kaya? Malinis pa rin ka hanggang ngayon?
0: Si Luz Papa, maulang umaga po. Thank you, Luz Papa. Rekorasyon sa latest shooting sa Zamboanga that cost 2 lives isn't isolated cases anymore kasi may mga incident nang nangyari. Time na siguro na bags are prohibited na sa mga student kasi during my time, wala akong bag, bit-bit ang notebook at libro kasi nalusulusatan sila ng mga student na may dalang baril. Oo nga, nung araw, yung mga lalaking estudyante, di ba?
1: Binubuhat lang eh.
0: Walang bag, ano?
1: Ako nang dalala, binubuhat ko lang libro at notebook.
0: Oo, eh ngayon.
1: May bag eh.
0: Oo.
1: Nga napsak na malaki eh. Pwedeng lagi ko ano-ano eh.
0: Oo. Tsaka hindi po lang nagbibisita.
1: Hindi masyado mga ano sa dami ng estudyante. Hindi kaya ng mga security guard din eh.
0: Sabi ni Dave Mata, pa-shout. Na-shout out ko na yung lolo mo. Sabi ni Oye Gloria Ong, sana mag-interpret si Gatchelyang kay Acosta para may ginagawa naman siya sa harap ng Senado. Sayang pa sweldo sa kanya. Mag-interpret siya kay Acosta ng Chinese version Chinese? Para... Chinese ba si Acosta?
1: Bisaya. Tapos natin yung Chinese.
0: Eh bakit Chinese ang...
1: Sa Chinese viewers.
0: Eh di lalong magulo po ang tabakuan. Ano naman? Sabi ni Dolores... Para sabi ni Dolores Patawaran, wala nang magawa si Abante sa salita niya kay Vice President Sara Puro. Hanap na lang sila ang may maleta at flood control ang dapat ninyong hanapin kung sino ang mga tumanggap at hindi si Vice President Sara.
1: Nagagalit pa ang Diyos eh. Nagagalit daw ang Diyos eh.
0: Ikaw naman, Pastor, pati pangalan ng Diyos, sinasabi mo eh. Ha? Ikaw naman eh, bakit ikaw at sinungaling? Ha? Pastor ka pa naman.
1: Sabi Sir Chopilo Villarimosa, Tita, yung si Vince Dizon, ang pinakamayabang sa tauhan ni Bongbong ngayon. Lahat sila mayabang eh. Soto, Lacson, Recto, at yung mga kainsuka.
0: Sige.
1: Sabi Sir Dizon mo ano, yes, Tita, ang ganda ng Dolomite Beach eh, sabi niya.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 7.2 trillion 2027 national budget. At hindi lang yan, pati ang Confidential and Intelligence Fund ng ating Pangulo mukhang gustong itaas sa 10 billion, di ba? Uutang pa ng 3.3 trillion pesos. Ilan na? Magkano na ang 10.5 trillion pesos, wow naman. Nakakalula na pera na yan, if true yan, ha?
1: Mas malaki gas natin kaysa kita eh, ng gobyerno.
0: Sige.
1: Mula naman kasi Chopilio Villera Morsa, Tita, tama po talaga kayo na kailangan natin talaga magkaisa na tayong lahat. God bless po.
0: Oo nga. Kahit ano pong layunin at hikain, nasa pagkakaisa ang tagumpay. Habang ganito po tayo na siyang gusto ng mga politikong gahaman sa kapangyarihan, mananatili po sila sa posisyon at hindi mananaig kagustuhan o kapangyarihan ng taong bayan. Kailangan po magkaisa tayong lahat alang-alang sa ating bansa, sa kapakanan ng ating bansa, alang-alang po sa kinabukasan ng kasalukuyan at higit sa lahat ng susunod na mga henerasyon. Sabi ni Manny Biso, sabi ni BBM, hanggang tuhod na lang daw ang baha. Yung pala, hanggang leeg pa. Sablay si BBM. Hindi ba nga na kuryente na yan? O na ground, sabi niyong iba? Ano nga ba yung sinabi niya?
1: Nahuli na, naresto na si Saldico.
0: Yan. O, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Dolores Patawaran, sinira naman ni BBM ang sinimula ng tatay niya. Puro kurakot, walang nagawa.
0: Sabi ni Leti Prias, good AM Tita and Sir ang sumira nung kay Marcos Senator si Imelda. Ngayon ang sumira kay BBM si Lisa Araneta. Ang pangit na yan. Maganda diyan si Imelda. Ano ba naman kayo? Maganda si First Lady nung bata. Nakita ko yung picture niya. Maganda siya nung bata.
1: Mula naman kay Sir Danny G. Macroll, sabi ni Claire Castro, ipapahanad daw niya ang flood control ng Duterte admin. Eh, sa nakakanasan nating baha ngayon, Duterte na naman ang sinisisi niya?
0: Eh, flood control, wala na si dating Pangulong Duterte. yun ngayon na namumuno, ha? Siyang dapat gumawa ng pag-control sa flood control, 'di ba? Yung flood, 'di ba? O dapat yung sa ngayon dapat bunubusisi niya, tinignan niya. Inikot niya yung mga proyekto.
1: 5,500
0: eh, problema sa atin kung kailan nandiyan na, ha? Yung kapahamakan at saka lang kumikilos, reactionary tayong lahat. Pati mama mayan, di ba? Sabi ni Danny McCroll, sabi ni Claire Castro, ipapahanap daw niya ang flood control ng Duterte admin sa naranasan ba ngayon. Duterte na naman ang sinisi. Bakit? Anong kapangyarihan meron ka? Ha? Yusek. Ang pangalan niya? ICC. Claire. ICC, di ba? O, anong kapangyarihan meron ka? Spokesman lang ang posisyon mo. Dapat tagapagsalita ka lang ng Malacanang. Yan bang mga pinagsasabi mo? Yan ba ang sinasabi sa iyo ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr.? O, di ba? Hindi ka spokesperson ng ating Pangulo. Ikaw ay ginilagay dyan para maging attack dog, dahil lahat ng sinasabi mo ay parang tila pagtatanggol, ngunit nakasasama sa imahe ng ating kasalukuyang administrasyon.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, ang alam ko, Abante, ang nagpapaimbabaw sa kanyang sarili ay mas makasalanan kaysa sa isang may kasalanan.
0: Sabi ni Romeo Sunga, magaling mga matandang Marcos, sinira naman ng anak niyang adik at kawatan siyang matatala sa kasaysayan. Tanong, sino ang naging presidente ng Pilipinas ang kinilala sa buong mundo na sinuko sa ano, na sinuko sa ibang lahi ang mabuting presidente na si Duterte at siya rin ang magnanakaw sa kasaysayan sa Pilipinas? Sagot, Bangag Bongbong Susmariano naman kayo.
1: Sabi sa Romeo Chowa, pahabol, dapat umutang ng marami kasi patapos na ang term ni BBM para marami ang manakaw.
0: Sabi ni Kanor Dakuykoy, ipunin daw ang baha ng ulan ni BBM tapos ibubuhos daw niyang ulan sa Malacanang. Naku, Susmario. Basa.
1: Wala, taga po.
0: Bye-bye. Na po, have a nice day. Ingat po ang lahat. Tama, sabi ni Vice President Sara, di siya ang problema ng bansa. Sabi ni Emmy Tabahonda, sa palagi ang pagbaha sa Pinas, limot na ng Pilipino ang impeachment. Ang naalala ang tao sa ngayon ay flood control scam. Wawa si BBM, sira-sira sa paninira kay Sara. So, wala na tayong wala na oras, tayo. Don Pepot.
1: Yes. Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat na kayo, mga puning ko, James Godjo. Lagi po sabing, lahat yung piling ganyan. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang new link ko, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagpapaalala. Ingat-ingat po tayong lahat. Iwasan ang paglusong sa baha. Pero kung tinangay ang inyong bahay ng baha, sasama na po kayo sa baha at hindi lang kayo lulusong. So, ingat po tayong lahat. Ingat sa sakit na maaaring dumapo sa atin. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Roisin Hasty. A trial has got underway in California in which Meta is being accused of making Facebook and Instagram addictive to children. Lawyers for 29 US states accuse Meta of deliberately designing its platforms to hook young users and keep them online while misleading the public about the risks. Meta denies the allegations. Ukraine's ousted defense minister